0: Yes. Idol Kenny.
1: Angay na nga, why kuro na? Dahil na pina.
2: Ang laagan nga pretty, Idol Pretty.
3: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: Iuna radyo.
1: Ganiha ra man ni, naka-charge na kani.
0: Abrihira imo FB.
1: Ganiha ra, aro makauban ang mga idol sa 93.9 IFM.
0: Mapunggan pa nila pagkatapos balita, pasiaw o serbisyo publiko.
1: Aw, murag, lisod na. IFM, balita sa buntag.
2: Minaw na online and on air sa IFM, balita sa buntag.
3: IFM, balita
4: sa buntag.
5: Ang Chinita Ngawiti, Idol Mikey.

0: This song is brought to you by iBerry. That song was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. This song is brought to you by iBerry. That song was brought to you by Efficacent Relaxant Oil. Stress, sakit ng ulo, o hilo, i-roll mo lang yan ng Efficacent Relaxant Oil. May relaxant cooling effect. Naramdam agad ang iyong trusted ginawa kahit saan, Efficacent Relaxant Oil.
1: Ang idol kong FM
2: 93.9
3: IFM
4: IFM.
5: Balita ang chinita ng witty. Idol Mikey. Ang chikadorang sexy. Idol Chixie. Ang bossman cute gihan. Idol Boyki.
6: Punaa ang kasing-kasing sa grasya ang pasalamat. Ani ana ang Idol. Wanted ka. Hold up ni. Hatag me. Idol. Wanted ka.
7: Paraiso. Ikaw ikaw namin araba silang do, mamanding. Maing buntag, Idol. Sa dili pa sa Idol Mikey, alang sa mga balita karubuntaga, ako sa tawagan. Ang atong pangutana kaganiha kay Weekend Man. O niya ito ang pasalamatan ng mga idol nga samtang kakuri-kuri sila. Kita ilang kauban kami. Ang inyong gipiling ang paminaw sa inyong radio, Dol. Kagana sa nag-text na rin mga sukintig paminaw. Ay, salamat kaayo ha. Pangan, address, og tubag. Pangan, address, og tubag, Dol. Ang ato pangutana nga ang IFM Cebu di kapugan sa pagatod sa mga balita, public service, kalingawan, musika, Dol. Adunay frequency nga 93.0 blank. Letter A, Idol, 9. Letter B, 8. O niya, natay tawagan karubuntaga, Idol, para hibaw-o nato o palaran ba ni, matubag ba ni siya mga sukintig paminaw, maintaihaning matubag ang ato ang tawag karubuntaga mga sukintig paminaw kay para dili masayang in taon. Sayang sa gayo, Idol, ha? Ato ang tawagan ning nag-text na rin napita mga idol. Asa ba ka ni napita ilaha mga idol? Tubaga lang gini nyo, Idol, ha? Sa Idol Mikey, nakaready na sa mga balita karumbuntaga sa Idol Chixie. Wa na, giandam na ang mga kutsara, tinidor. Alang sa kusina sa IFM, nga adunay initials nga RM. RM. Maintag mo tubag ni ako nang gitawagan dulo na ni sa tuang text line. Napoy mga ni join pinagi sa Facebook page na to. O niya, diara, diara. Op, op, op. Diara, op. Niring na, Idol. Nakaring na karong buntaga. Hello, Idol. Hello, Idol. Oh, kiss you, Idol.
8: Braddix Dongog niyan.
7: Say Braddix Dongog, Idol Mikey. Taga-asa mga ka, Braddix?
8: Talima, Olanggo.
7: Talima, Barangay Talima, Olanggo Island.
8: Oo, ina din.
7: Kusog ko na kayo uwan na rin sa Cebu.
8: Ang sa imo ang programa, Idol.
7: Agoy, agoy. Idol, ang imong tubag, 93.9. Kusga, Idol.
8: 93.9, Idol.
7: Mapugnan pa, Idol.
8: Dili na nun. Oo na ni.
7: Congratulations. Nawatang imuhang 500 pesos sa GCash.
8: Thank you, Idol.
7: Salamat na kay Gitex na Idol ba nga. Sa to na ay namaligya. O, kung saan, Idol? Shout out kong Pitas, Idol, na Linda o Shopee.
8: Oh, Pitas, huwag yan sako.
7: Namanilig sako. Salamat kayo, Idol. Pag-amping mo diha, unya. Ang imong GCash.
8: Salamat, Idol.
7: Oras na nga number imong GCash, Idol.
8: Dala di ako
7: Gcash, Dol. Okay. Sige, pagkuhan, amping mo na sa Ulanggo, ha?
8: Hey, Dol, salamat. Amping, Dol.
7: Nakai-great niya, Dol.
8: Ah, great. Thank you sa mga...
9: Mama,
8: kanuna. Ah, ni Mama, kanuna nga naminaw ni mo, Idol.
7: Uy, salamat kayo.
8: Kay Ipe o Ipin.
7: Salamat kayo. Nakasood na ba sa Tony Rufil? Unsan niya report ang gitagaag pagtagan niya, Tony. Pag-amping mo na sa Ulanggo, ha?
8: Idol, salamat.
7: Tagayin niya migsaang, Dol.
8: Wow, mga
7: swaki lang o kwan, Dol, ka ng tuyog.
8: Naiswaki na kwan, Dol.
7: Naibulbog niya, Dol. Mangilaw tagbat sa Dol.
8: Oh, naibat, Dol. Sila tagbat.
7: Ala, sige, pag-amping mo niya, Dol. Congratulations, Dol.
8: Idol, salamat. Thank you. God bless.
7: Okay. Idol Mikey, ganihan yung kadlawan ng pangutana, Idol Mikey. Ato na natawagan, Idol Mikey. Awan na, Idol Mikey. Kinauwan na, no? Pero unsan ning gisgutan na ito yung Rufel, Idol Mikey? No, kaya manamilit na ko doon. Karong taon-taon sa Idol Mikey, makauban ko sa mga Emma sa chill. Ang pag-promote niya na ay ipo-ipo sa Mactan, Pastilan, mga higala, water spout, water, ano yung tawagan ni Mikey? No, water, ano yung term, ana, water, wait sa ha, ano yung term, ana, nila, dol, kanang sa ipo-ipo, gani, mga sukinting paminaw, di ba? Water spout, ha. Ato yung check si Attorney Rufil, ni ining maong gisgutan karong buntaga, dol, na ipo-ipo, no, dire sa may Mactan, kaning gitawag og water spout nasigpatan sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Ato paminahon sa Turner Phil unya ako namong i-endorse sa Idol Mike ya. Kaya manayo na rin kami og straight to the point, walay liko-liko. Unya si Idol Chixie alang sa RM, ang initial sa ato ang kusina ron, RM. Unya launa ha ang registration ugma sa hapon dol diha sa May Plaza Independencia, dunay Zumba Marathon. Adto na mo ha, pangpasingot, pangpawagtans bilbil. 18th anniversary ni Ma'am Emma sa Chill. Alas 8:20 na, standby. Straight to the point, Grace, IFM.

init na to ka mga hisgutanan mag-chismis sa ta mga idol. Pastilan ni Ani kini og mga nagkalain-laing reaction karon og it's giving. Unsa na man nimo na ba ni ang finale season idol? Tigi pud ni sa mga eksena dito sa Senate. Pero kaning celebrity couple finally human sa pipila ka mga higayon niya spotted silang duha nga nag-uban sa pipila ka mga vacation. O gapi pila ka mga higayon nga nakita ni sila nga sweet sa matag-usa even on set mga idol. Finally, no, natagaan naging closure ang mga fans o supporters ni human nga mag-hard launch sa ilahang relasyon. Pinaagi na po sa official Instagram account nining inilang aktor ang kabahin sa ilahang estado sa ilang tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing. Ato na lang reveal idol Kenny. Wanay lain pa ang anggid-anggid idol Kenny. Nga si Kyla Estrada. Dili sa di mamitik. Si mamitik mo raman sa ito siya si Catherine Bernardo. Mga karon mga idol. Actually, nakaanig lain-lain yung mga reaction sa mga fans, mga idol. Kay ilabi na. Kanina ba si Kyla Estrada o Danielle Padilla, mga idol? So, magiging sa kanang kumbaga giatgan nga mo reveal na sa ilahang relasyon. And even sa so wala pa rin sila may pagawa sa ilaha bitong mga private photos or kanang ilang mga moments nga sweet sila sa matag-usa, mga idol. Ang mga netizens na grabe kapas-pas nga. Kana bang kanalihok na yung mga interpretasyon, mga idol? No? Kana bang nagpaabot na lang yun sa official confirmation? O sa pasad taon-taon na sa Gudoy, no? Mura bang total, perte na mga murag official confirmation na lang po sa habig po na ni Catherine Bernardo ang gipaabot para sa confirmation po sa iyong relasyon. Estado siyang kasing-kasing kauban ni ang agihong-ihong rumored, no? Partner nga si Mark Alcala. Karoon, ang mga fans nagkanayon nga it's time to move on, it's time to leave the restaurant. Ganner. Kay human laging karoon, pinaagi sa Instagram account, Instagram story aning Danielle Padilla, mga idol. Gipakita niini ang mga higayon nga aduna sa bonding moment kauban sa girlfriend nga si Kyla Estrada. No, kani si Kyla Estrada 30 years old naman di ini niya si Danielle 31 years old. No, niya, I think si Catherine sakto ba idol Kenny, murag kaedad man mo. Ay, mga hodin ni Stanley. Murag tainta naman siguro ni si Catherine, mga idol niya. Moto, sa nilabay nga Mayo 20, ipakita ni niya mga hulagway nga kuyog si Danielle o kaning si Kyla Estrada, mga idol. Di mo gani malilong ning lawas sa gid ni Kyla. Nung nakahatag yun ang kalipay sa mga fans o pagdayag ni ini, ilabi na nga ang gusto ra yun nato nung magmalipayon o both niya single yun, mga idol. Muna nga again, congratulations to this celebrity couple. O nga, magmalipayon ka sa relasyon sa uban kung single mangani, no? Nga, karon mga idol,

ni nagyod no sama sa kong giingon. Hoy, dili mga ingon ana idol boy ki ha. Sa pickleball ramon kuno na uso. Kaya, ang mga celebrities karon na sa ilang era of healing and a genuine relationship. Charot. Sakto ba to idol chicks ya tong nabasahan? Pero diri mga idol kay kanila in po ni inilugay po disposition pastilan. Karon ato na po ding tagaag pagtagad kay gyud kay nakaron ni Attorney Rufil ang kabahin na ni mga panghitabo dito sa Senado mga idol kay hibaw ko nga usa apil mo sa mga nag-atang unsa na may next steps unsa may pasabot ni ini sa atong komunidad sa atuang nasod idol unsa may mahitabo ani ron ya labi na aning pagduso sa impeachment aning VP Sara Duterte ang makaigsuonan na to grabe na gyud ang pag-alma sa mga diskusyon again engage mo sa healthy conversation idol ato na ning ang pagtagad kay gibalikan ni Attorney Rufil ang kining nahitabo nga pag-abot ni Senator Bato de la Rosa dito sa Senado mga idol. Standby lang ani ana straight to the point 3 sa IFM.

0: oras sa IFM alas 8:46 na bugat no nga pag-atubangon nga sitwasyon ni Senator Bato de la Rosa mo ni ang gitagaag pagtagad karon ni Attorney Rufil ang pag-analisar sa mga panghitabo karon ug unsa man kay mahimo nga buot pasabot ni ini so maabot pa nga mga adlaw ilabi na sa paghisgot nato kabahin ning impeachment ni VP Sara Duterte mga idol. So standby mo kay ato ni balikan ng init kay nga hisgutanan ni Attorney Rufil pero sa dili pa samtang naminaw mo dira idol na mainit na mahaw na ni kay sikay kay wana nag-uwan na po dunya. Kumusta man ang panahon dira sa mga nagkaring lugar idol pahibaw ami 0923-112-8701. Pwede po kay diri sa atong Facebook Live, we are live sa atong Facebook page idol IFM space 93.9 space Cebu. Ato sang timbayaon ang tanan nato makauban na diri sa ato ang Facebook Live niya. Standby mo kay si Miss Emma Sechal ato pong makauban karong buntaga idol para sa usa ka maayong balita. Good morning si Dondon Ayeng Emerito de la Cruz Bukog Floor Basok si Aljuna Mukatkat naminaw kuno diri sa may Pagadian City. Daghan kayong salamat idol maing buntag. Samtang naminaw mo dira idol ha, ayaw si Piyata mag-EXL Coffee Mix 17-in-1. Ragintan nyo kanang healthy, vegan o gluten-free nga kape. EXL Coffee Mix 17-in-1. Aduna kini spirulina mga idol. No, nindot kini kadagang kinig antioxidant properties nga makalikay sa paghahi sa agyanan sa dugo ngadto sa kidney nga posibleng maresulta usab sa diabetes. Gawa sa native purple corn. Aduna pa jud kini arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, malunggay, kanela, bayabas o rose hip. Puno pagid sa vitamins, minerals, protein ug fiber nga maghatag ka na itong hinlo nga digestive system. Vegan o gluten-free pagyod mo ng kapina gamit ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Ma-order na ninyo idol sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada o niya pwede pong kaayo sa ato ang mga suking butika sa Rose Pharmacy, 360 Pharmacy, Bing's Pharmacy, Alpha Pharmacy, Farmacia Zamora o Galiluan Pharmacy. O niya syempre sa atong pagpakigbatok po sa dengue ilabi na ngayon ani ang panahon idol uwan-uwan. Kunya kung kahibaw mo, haka mo, expose kay mo dira sa gawas idol. No, importante nga magpahid po tayo sa EXL All-in-One Skincare Oil. Ang EXL All-in-One Skincare Oil, dili kini basta-basta nga skincare massage oil idol, kay ginamaman kini sa puro nga lemongrass essential oil o mga halamang gamot nga may natural insect repellent property o taba nga proteksyon kontra sa paak sa lamok. Sa natural ingredients, ini makasiguro ka nga luwas o epektibo ang proteksyon alang sa tibok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil, kaubanin mo kauban nato kontra dengue, excel in health, excel in life, sa makabuhay, dagdag buhay. Alas 8:49 na. Ato sa nga pasalamatan kay naminaw sad kuno ni nato karon diri sa tong programa. Salamat kaayo ninyo Idol Buiki sa libre nga panggatas. Uy, salamat kaayo idol sa pagpakiguban. Uy, daghana ba sa mga nag-message nato diri? Okay, salamat sa tanang mga nag-join sa pag-Gcash nato kaganina idol. Unya unsa pa man ni? Again, 0923-112-8701. Okay, murag nawa ba ang atong internet connection, Idol Kenny? Ato sang, okay, tara, wan na. Ang mag-TikTok na gidemi ani di ay. May practice na ka, Idol Kenny. Tinar bang pasingot ni Buiking sayo-sayo sa Straight to the Point jingle. Requirement ra ba ni? Mandatory ra ba ni stepping na to ron? Standby mo dira mga idol ha, kaya ato sa tagaag pagtagad ang syempre kabahin sa balitang negosyo ni Idol Kenny o niyang report po ni Idol B sa balitang paugnat sa kusog. Idol Mikey, naminaw mi diri sa Tipolo, Mandawi. Dagang kayong salamat sa mga taga Tipolo, Mandawi na kanunay na kiga-uban diri sa tong programa. Thank you very much. Ang ato din Creative Studio 87 Family, uy, Sir Chris and Ma'am Tata, may buntag. Daghang kayong salamat sa kanunay jud nga pagsuporta o pagpaminaw ha, Sir Chris and Ma'am Tata, para sa inyong mga business collaterals, idol. Inyuhang mga patarpulin, no? Unsa pa nagara, mga pa-t-shirt, mga pa-jersey, pa-uniform. Creative Studio 87 lang mga idol, pwede ninyo silang Kung namoy mga inquiries, pwede kayo mga mag-PM sa ilang official Facebook page, Idol Creative Studio 87. And of course, ang KMK Apparel Pod. Idol Mikey, naminaw may diri sa Budlaan. Uy, bukirang bahin ni diri sa Tungdakbayan sa Sugbo. May buntag dol. May buntag ka na tong tanan. Unya, mag-amping mo, Idol, ha? Kumusta mang panahon dras inyong lugar karong mga tungura, be? Okay na bang panahon? Ah, lamiag, jogging-jogging, Idol B. Oh, fresh kay sa Idol B, oy. Asa ka na jogging, oy? Uyawa, oh, pina-vlogger naman si Idol B vlogger era naman si Yahang Fitness, oy. Porti ng jogging-jogging ni Idol B karong mga tungura. Again, ampog, amping sa tanan na ito mga kaigsuunan, ha? Ilabay na ni ining atong kahimtang sa panahon niya. Standby mo kaya ito pa ng tagaagpagtagad ang kalambuan sa kahimtang sa atong panahon. Labi na ni ining duha ka mga LPAs kapadayong gimonitor sa pag-asa. Naasa gawas o sulod sa Philippine Area of Responsibility, mga idol. Standby lang. Ato sa nipadangat ang pipila ka mga pahinomdom sa atong pagbalik. Ang atong IF, ang balitang negosyo, balitang paugnat sa kusog, ang atong balita gawas sa nasod, alas 8:52 na.
1: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, tunay, natural, at original.
4: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
5: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ko, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
6: Wow, alang sa naa'y katarata ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
9: 93.9 IFM.
10: IFM balita.
11: IFM balita
12: sa buntag.
10: IFM balita.
13: Negosyo.
14: Negosyo.
13: Negosyo.
15: Ni-insisted ang Association of Agricultural Industry na ang 380 pesos ng price cap matag kilo sa liyempo o pork belly igo na aron masulbad ang dako nga kalang tali sa farm gate o retail nga presyo sa baboy sa nasud, gingon sa grupo nga dili na kinahanglan ang minimum access volume kun MAV plus import scheme kay makadaot kini sa lokal nga industriya. Matud sa SINAG, ang farm gate nga presyo sa buhing baboy karon ana sa 180 pesos hangtod sa 190 pesos matag kilo, samtang ang liyempo musaka sa 400 pesos hangtod sa 450 pesos bisan pa sa pagdagsa sa imported nga baboy ug pagkunhod sa taripa. Giingon nila nga ang tinuod nga problema anaa sa supply chain, huyang nga regulasyon sa merkado, presensya sa middlemen ug pagtaas sa presyo. Nanawagan usabang grupo nga ibalik ang mas taas nga taripa sa importasyon ug pahugtan ang inspeksyon sa utlanan batok sa ASF ug smuggling, samtang gipasiugda ang pagpalig-on sa lokal nga produksyon aron masiguro ang seguridad sa pag kaon ug kalig-on sa ekonomiya. Kini sa Idol Kenny sa 93.9 IFM, di kapugngan sa pagatud sa mga nagunang balita. Tatak IFM balita.
10: IFM balita.
14: Sports.
10: Sports.
14: Sports.
16: TNT Import Bull Ball dili na makaduwa sa habiling bahin sa PBA Commissioner's Cup. Dili na makaduwa ang import sa TNT 3.5G nga si Bull Ball sa labiling bahin sa PBA Commissioner's Cup. Kini humalik antos sa partial Achilles tear. Nakaangkon siya og angol atol sa Game 2 sa PBA Commissioner's Cup semifinals. Tali nila og sa Meralco Bulls. Ikumpirmar ni TNT team manager Jojo Lastimusa ang permanenteng pagbiya sa ilang import sa arena. Sa pagkakaroon, gipalaom kini sa magnetic resonance imaging. Dugang panini nga nangita sila karon og bagong import. Kini si Idol Biz 93.10 IFM di kapungan sa bagatod sa nagunang balita. Tatak IFM balita.
0: Oras sa IFM alas 8:56 na. Murag kakatao nun man si Idol Kenny sa report ni Idol B.O.Y. Ikaw, Jud Ken. Pero standby mo dira, Idol, ha? Kay dunog pa na ito nga mga balita, ang ating headlines ni ini atong taga-agpagtaga ng detalye sa mga report. Unya, ato sa ding i-greet si Vincent Giagonia, kay naminaw sa siya na ito karoon diri sa itong programa. Ang atong text line, Dol, 0923-112-8701. Again, to Idol Vincent Giagonia, nga pirming naminaw sa ito ang programa, matagbuntag, jud ko nuna, way paong-paong. Salamat kaayo, Idol, si Muhang pagpakiguban. Karoon, standby na, Idol. Ato na ning balikan mo, naghanap-hanap lagi ang live, Idol Kenny, no? Sa ato guro ni internet connection, labi nag, ingon ani ang kahimtang sa panahon. Mausag ini, paghuyang po sa itong internet. Oy. Standby, Idol, ato na ning balikan, no? Gitagaag pagtagad karoon na ni Attorney Rufil ang kabahin ni ining kada mga panghitabo sa Senado niya. Unsa may pasabot ani kung ugaling makulangan na ang votes, Idol. Of course, risgo yun. Kabahin na niya impeachment ani VP Sara Duterte. Unya unsa makahikahintang ni ining mga hinay ang ato ang uy, salamat kay Idol Kenny. Hinay siya, Idol Kenny, no? Kaya nihanap-hanap ito yun ang live, oh. Standby lang, Idol, ha? Ito yung taga-agpagtagad ang diskusyon ni Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point 3 sa IFM.
9: Straight to the Point sa IFM. Straight to the Point sa IFM.

0: oras sa IFM alas 9:04 na. Standby mo, Idol. Ito na yung balikan ng dungag pangahisgutanan ni Attorney Rafael Fernandez Banyok. Muna yun ni ang, kumbaga, nagkainit na ang saleda dito sa Senado, mga Idol. Unsa mga kahayba mo patigbabaw ani karon kinibang ilahang mga baruganan? Or mo na ba ning panahon na nga, kanabang mausab na ni ilahang mga plano o mga desisyon sa kung asa sila mo kanang habig punta, Idol Buiki, no? Kay bawagyod ta nga, dako kay ning issue karon mga Idol. Ilibin na nga, sunod-sunod rabain tao, no? Gisampulan, nagsugod ang kaning plunder nga, gipasaka ditong Jinggoy, Idol. Unya, nagsigis sa kung check-check sa Instagram account ni Heart Evangelista mo. Ragwa ramang kayo'y bahid ng mga wamay kisaw kabahin siyang bana, Idol Buiki. In fact, sa katuganing Mother's Day, no, ang pag-post po doon, hulagway aning cheese escudero, maramang gawa na sila gakuyog ni Heart. Ay, no, siguro kay naningkamot sa siya nga mahilayo nga kanapitong ma-involve pa yung pangalan siyang asawa. Ilabi na nga, sumapalagi aning Heart na ni-go through yun din taon siya o kanabang depression tungod aning mga isyo nga gikalambagitan siyang banaw niya, nalakip na iyahang pangalan. Kay mo lagi to, sumapa niya iyang kaugalingong paningkamot, sukad pa pagkabata, muna nga ingon ani ang mga luho niya sa kinabuhi. Pero ang mga katauhan, grabe makadag research mga Idol, kay asa ko nung pampalit si Cheese na ko nung isulot ko nung Heart ko nung usap pa susus. Pero mo nino, ato ning subayon, ato ning tagapagtagad karong taw-taw ng dungag pangahisgutanan ni Attorney Rafael Fernandez Banyok, Idol. Nga karong taw-taw do sab, atong makauban ng atong Zumba Queen, Miss Emma Sechel. Congratulations! Napod siya'y bit-bit nga maayong balita karong taw-taw mga Idol, manang atangin na siya ninyo. Si Vincent Giagonia, kay naminaw sad nato di ay salamat kay Idol Haga ng atong text line, Idol. Idol Mikey, unsa ganito ang text line 0923-112-8701. Namanggod to siya'y gichat sad Idol Chixi, no? Kay para ito nga ma-feature po lagi ko no sa kusina sa IFM. So ato ning tagaagpagtagat. Unsa man ni, Sweet Taste by Audrey. Oh, salamat kayo, Idol Vincent, ha? Ito nang schedule puhon-puhon. Yeah, salamat kayo sa pagpahibaw po. Again, Idol, kusina sa IFM. Matangin niyo babae, speakers linya, karong taon-taon. Basta adlaw Sabado, Idol Chixi. Alas 9:07 na. Standby sa itong pagbalik ang dungag pa nga detalye sa itong mga balitang lokal. Ang atong kusina sa IFM. And of course, ang padayon ng mga diskusyon ni Attorney Rafael Fernandez Banyok. So straight to the point there sa IFM. Standby lang. Kinigha po yung tigbalita, Idol Mike. Kidi kapungan sa pagatod sa nagunang balita tatak IFM balita alas 9:07 na.
1: Sis, ganda ng hair.
2: Naka-empress.
1: Impressively smooth, shiny, and healthy.
2: With regular use.
1: Naka-empress. Nakaka-impress.
2: Try mo na, sis.
1: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
3: Empress Shampoo. For impressive hair.
4: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
5: Ang keratin na may plus.
6: Keratin Plus.
7: Ang keratin na may plus.
8: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba?
9: Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
8: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
9: Racho to eh.
8: Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
10: Ako Plus, Alco Plus.
11: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
1: Sis, ganda ng hair.
2: Naka-empress.
1: Impressively smooth, shiny, and healthy.
2: With regular use.
1: Naka-empress. Nakaka-impress.
2: Try mo na, sis.
1: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
7: Empress Shampoo. For impressive hair.
9: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
8: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
9: Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
10: Ako Plus, Alco Plus.
11: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus, Alco Plus.
12: IFM Balita!
13: IFM Balita!
14: Sa buntag,
15: ang chinita ngawiti, Idol Mikey.
0: Oras sa IFM alas 9:09 na. Ato sa day nga timbayaon, Idol Kenny, ang tanang mga naka-join sa atong Facebook Live. Balag porting lodinga sa atong internet. Di ay mga ilang tag-dispensa kung ugaling mo, hanap-hanap ning ato ang live, mga Idol, ha? Kay medyo nagpabadlong po damong internet connection dari. But again, salamat kayo sa mga naka-join. Si Junie Rios, Chelsea Aying, Joselito Bentoy, ang mga Tagalpaco City of Naga, Miss Emmy Dungog, may buntag, unya dagan kayong salamat sa pagpakiguban, idol ha. Standby na, kaya ito nang balikan, kinidungag panghisgutanan ni Attorney Rafael Fernandez Banyok sa Straight to the Point 3 sa IFM.
12: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM.

0: Oras sa IFM alas 9.22 na. Padayon ta mga idol, atong taga-agpagtagad ang detalye sa itong headlines, sa itong mga balita karong buntaga sa laing bahin. Kakulang sa anti-rabies vaccine, giatubang sa dakbayan sa Sugbo. Kompletong detalye sa report. Atong makauban si Idol Aiko.
1: RMN Report. TNT Import. Bull, bull.
0: Oras sa IFM alas 9.22 na. Murag. Ato sa ning i-check mga idol ha. Ato sa ning i-verify ang laing report ni Idol Aiko. Nagkatawa naman sa ka-idol Ken. Ay, sa katawa Ken. Imojo kong kabuangan dari Ken ha. Ato sa nga taga-agpagtagad padayon ta sa unahan derita sa ato nga laing balitang lokal sa dipang report ni Idol Aiko mga idol. Ato sa ning paminawon na.

0: stress, sakit ng ulo, o hilo, i-roll mo lang yan ng Efficacent Relaxant Oil. May relaxant cooling effect. Naramdam agad. Ang iyong trusted ginhawa kahit saan, Efficacent Relaxant Oil.
1: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
2: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
3: Ganyan ang Pinoy!
4: Ang Pilipino may isang salita.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3, dito ako bilib.
7: IFM, balita!
8: IFM, balita!
9: Sa buntag!
10: Oras sa IFM alas 9:27 na, padayon ta alang sa itong balitang lokal sa di pa rin nato balikan ng hisgutanan ni Attorney Rufiel Fernandez Banyoc kay kakulang sa anti-rabies vaccine na mga idol gi atubang sa dakbayan sa Sugbo. Kompleto ni Talis Report atong makauban si Idol Aiko.
11: RMN Report!
12: Gideklara sa Department of Veterinary Medicine and Fisheries kun DVMF, pinagi silang pangunga si Dr. Jessica Maribuhok ang dinalian nga panginahanglan sa Cebu City og dugang 8,000 ngadto sa 10,000 ka mga vials sa anti-rabies vaccine aron makabot ang 70% nga herd immunity o tibuok pagpanalipod sa iro sa dakbayan. Gihisgutan sa City Council ang maong kakungangon tungod sa pagtuki sa subyut na ordinansa ni Councilor Paul Labra II nga nagtinguha sa pag-organisar og mga giya para sa responsableng pag-atiman sa mga binuhi o pagtuma sa mga latagaw nga iro. Giawhag ni Councilor Philip Zafra ang DVMF nga paspasan ang pagpalit ng mga bakuna, pinaagas sa supplemental budget o dugang pondo imbis nga maghuwat pa sa sunod ng budget sa tinuig nga gigahin sa gobyerno. Nahisgutan sa gisugit nga balaod, mao ang singil nga 600 pesos para sa lifetime registration, nga dunay microchip o 200 pesos para sa regular nga rehistrasyon o ang programa nga Catch Neuter Vaccinate Return. Naningkamot ang dakbayan nga mapaligo ng pagsunod sa mga pagpabakuna, responsableng pag-atiman sa mga binuhi o partisipasyon sa komunidad samtang parayong nagsulbar ang hulga sa rabies sa panglawas sa publiko.
13: Kini nga balita, hatod ka nato sa Lumpy Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry for day and night, mula sa pag-in up to 12 hours, hygienic and safe, skin-friendly, ug di gyud ma-irritate ang skin sa imong baby. Easy to use and stretchable, comfortable pag-in si baby, tungod kay 100% cotton ang Lumpy Pants Baby Diaper. Busa, palit na, available kini sa Mercury Drug Nationwide, groceries ug supermarkets, ug uban pang drug stores. Kini si Idol Aiko sa 93.9 IFM, di kapugan sa pagatod sa nag-unang balita. Tartak IFM, balita.
10: Oras sa IFM alas 9:30 na. Padayon mo nga nagpaminaw sa itong programang IFM Balita sa Buntaga. And still congratulations for making us proud, no, si Doc Gabby Carvalho, ang atong Miss Echo Philippines 2026 sa Pambatos Pilipinas Idol. Pakyas man niya ang nga masakmit ang maong corona, but again ang mensahe, iyang advokasya nga iyang iya bitong nabida ang ato ang nasod, ilabi na ang Sugbo. Puno sa pasalamat o puno gihapon sa kalipay ang atong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing, no? Ang ni gawas nga nagbadaugon nga milangkat sa corona, mga idol, ang pinakabagong Miss Echo International nga si Palmira Ruiz nga nagikan sa nasod sa Mexico, mga idol. No, gipasa na ni Alexi Brooks ang maong titulo kani si Alexi Brooks nagikan sa Pilipinas, mga idol, ang ato ang pambato sa nilabay nga tuig 2025. Unya iya na ning gipasa ngadto ni Palmira Ruiz ang maong

0: akong titulo nga naggikan sa nasod sa Mexico. Still again, Dr. Gabby Carvalho, congratulations. Thank you for representing the country really well. Kay dili gyud in town lalim ang paindigay sa talento, kaanyag, advokasya, kaalam, no? Kaya labi nag majority ani, of course it's sa kanang kabahin gyud ni sa kalikupan mga idol, ilaha mga advokasya. Unya unsa ni na kinsa pa man ni atong i-check mga idol ha, basta kay nagikan sa nasod sa Mexico si Palmira Ruiz, ang pinakabag-ong Miss Echo International, first runner up. Asa man ni ang nagikan sa nasod sa Ukraine, second runner up ang sa Australia, third runner up ang sa Indonesia, ug fourth runner up ang nagikan sa nasod sa Brazil. Again, congratulations sa ato akong representante sa nasod, ang atong pambata sa Buana Beauty Queen nga si Doc Gabby Carvalho mga idol. Nindot sa rabakaayo iyahang costume pod, no? Kay ang iya pong nga gipakita ato sa maong final round na gyud mga idol, ang iya pong gibida ang kabahin pod sa ato ang Sierra Madre pod mga idol, no? Nga maudjoy, nagsilbi pod nato nga tigpanalipod batok sa mga katalagman. Again, Doc Gabby Carvalho, congratulations. Alas 9:32 na aduna tay mga reklamante nga atong pagatagaan og pagtagad karong buntaga mga idol, gikahinabi na karon ni Attorney Rafael. Standby mo kay ato sa ning paminawon. Alas 9:32 na, ani ana straight to the point 3 sa IFM.
1: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM.

0: Oras sa IFM alas 9:43 na karong buntaga mag-turnover po ta mga idol nga atong nadungog no ang pamilya inta ni ining maong mga bata nga nakalas no nga nakita na lang intaw napalga na lang intaw ni atong abandonado nga usa ka sakyanan dito ni Sanaga mga idol nga ato ni balikan ang pagpakiginabi pa ni Attorney Rufiel karon standby kay nga ato usab ga kusina sa IFM ato pong tagaag pagtagad mga idol unya salamat kay sa tanang mga nakauban nato ato sang timbayaon ang ato ang of course ang ato ang representante sa nasod ang Cebuana Beauty Queen nga si Doc Gabby Carballo. Congratulations, unya daghan kayong salamat for raising our flag. Natapos na gyud ang kombate sa maong beauty queen o pambato sa atong nasod sa Miss Echo International 2026 mga idol, human nga kini makasulod sa top 21 nga finalists sa maong dakong beauty pageant. Pakyas kini nga makasulod sa top 10 mga idol apan taliwa niini nakaani kini pagdayeg og ligon nga pagsuporta ug pagmahal human sa kahawd sa performance nga ipakita niini sa international stage labi na sa kaligon sa mensahe sa iyang advokasya ug pagpangga sa Sugbo ug nasod no ang koronasyon ani mga idol gipahigayon ni kaganina ning kadlaw no niining adlaw nga Mayo 23 dito ni sa Alexandria Egypt unya ang taga nasod sa Mexico pod ang nakadawat sa maong tulo ang nakalangkat gyud sa maong corona mga idol nga gipasahan ni Alexi Brooks ang representante sa ang atong nasod mga idol. Congratulations again to Doc Gabby. Alas 9:45 nato sa ipadangat ang pipila ka mga pahinumdum standby lang idol. Programang IFM Balita sa Buntag.
1: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
2: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
3: Ang keratin na may plus.
4: Ate girl, nag-alkoplus ka ba?
5: Eh ikaw, Kuya Mano, nag-alkoplus ka ba?
4: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
5: Ratso to eh. Dimples Romano po,
3: ang tagapagpaalala ng kalinisan.
6: Ako plus Alkoplus.
7: Isopropyl alcohol is the generic name of Alkoplus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Nag-alkoplus ka ba? Ako plus Alkoplus.
8: Good morning, my dear plants.
9: Didiligan ko kayo para di kayo matuyo.
8: Kati! Sorry, di kita nakita. Nadaligan ka tuloy.
10: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO. Love your eyes.
11: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
12: Long have we waited.
13: Panduway First Five.
12: Zach Tabudlo.
13: Wolgi.
12: December Avenue.
13: Parokya ni Edgar.
12: And Kamikaze.
13: On May 29 at the SM Seaside City Cebu Concert Grounds. Panduway First Five.
12: Brought to you by Panduway, the world's number one rum. Get free tickets when you purchase select Panduway products in participating outlets. Visit the Panduway First Five official Facebook page for more details. Promo runs from February 27 to May 29, 2026. Per DOH FDA CFR permit number 02436 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
14: Tibayan ng loob, ngayong tag-init. Tibay, tanduay.
15: Drink responsibly.
16: IFM! Balita!
17: IFM! Balita!
18: Sa Buntag!
19: Sis, ganda ng hair!
20: Naka-Empress!
21: Impressively smooth, shiny, and healthy.
20: With regular use.
21: Naka-Empress! Nakaka-impress!
20: Try mo na, sis!
21: Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
22: Empress Shampoo. For impressive hair.
1: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
2: Ang keratin na may plus.
6: Keratin Plus.
3: Ang keratin na may plus.
4: Ate girl, nag-alkoplus ka ba?
5: Eh ikaw, Kuya Mano, nag-alkoplus ka ba?
4: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
5: Ratso to eh.
4: Dimples Romano po,
3: ang tagapagpaalala ng kalinisan.
6: Ako plus Alkoplus.
7: Isopropyl alcohol is the generic name of Alkoplus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Nag-alkoplus ka ba? Ako plus Alkoplus.
16: IFM! Balita!
17: IFM! Balita!
18: Sa Buntag!

0: Oras sa IFM, alas 9:48 na. Standby lang mo mga idol ha. Kaya karong taw-taw, dato yung balikan yung pakinghinabi ni Attorney Rufiel Fernandez Banyo. Kunyang ato pong kusina sa IFM. Yun na po yung mayong balita. Si Miss Emma Sechel, ang atong Zumba Queen, celebrating her anniversary. Kapas-pas-pas dagan sa adlaw doon. Mura mag, bago pa nag-anniversary si Miss Emma, niya karon anniversary na po. Grabe naman yung anniversary ha, mga idol. Kapas-pas ba? Pero standby mo dira ha, kaya ito na ning balikan na himo maguding emosyonal ang duha ka mga membro sa maong pamilya kaning mga ginikanan mga idol. Kaya di sa darbagi din taon lalim no ang ordeal nga giatubang aning duha. Miss Emma Sechel! Our beautiful and very sexy Zumba Queen! Narabani siya yung maayong balita. Anya muraga nag-break pa man si Attorney Rufiel kaya gipaabot pa atong sugdan kaya adunay maayong balita si Miss Emma Sechel mga idol. Very fresh ka ayo mo ra mag nagkaga nagkadugay Miss Emma mo ra na makagfeto sa imong ka fresh mamaliho gani ko mamaliho gani ko idol kay ni okay na ka dira Miss Emma idol chicksy okay na ba siya iyahang okay di na ta maglangan pa kay kauban na to karon mga idol actually no sa pipila na ka mga katuigan puno sa pasalamat ang atong kasing-kasing kay usag gyud sa mga tinud-anay pud nga nagmahal usa sa mga tinud-anay nga nagasuporta sa ato ang sibyaanan unya a very vibrant and a very warm person wa nay lain pa ang atong inilang nga Zumba Queen Miss Emma Sechel. Good morning. Miss Emma kagwapa ba ani? Kumusta maka Miss Emma? Miss Emma, happy kaayo mi ang kining usa ka maayong balita atong pahibaw na to makaigsunan nga naminaw karon Miss Emma unsa may among ekspektaran?
1: Daghan kaayo DJs. Nako di man ako ma-mention tanan pero at least ma-mention ako ang very important people mm-hmm. and also sponsor. Mm-hmm. Ang number one of course ang ato ang IFM 93.9. Yeah. Anyway, it's PRMN. So mo gina akong family since 2012 until now 2016.
0: Grabe Miss Emma no, tuig 2012.
1: Grabe bata ka pa.
0: Oh. Mga bata maghapon taro.
1: Until now. Oh. Pero salamat ka ako sa IFM 93.9 kay wag yung kunin yung DIA since pa. So guys, before ko ma-mention na anay giveaways before nga mag-registration mm-hmm. wala ipakita ni na DJ Mikey. Anya, karong sandi na gyud ugma ni guys. Isang tulog na lang gyud ang ato ang hulaton. Isa na lang katulog niya ugma guys. Alauna to 3 mo na ang registration.
0: Alauna hangtod alas 3 ugmang adlaw. Adlaw na siya nga Domingo idol yes. Mayo 24 ang pagsugod sa maong registration sa activity. Yes, Miss Emma.
1: Then 3 p.m. to 5 p.m. mo na ato ang presentation, dance presentation. Mm-hmm. Yeah, gitawag na siya, gitawag na OTS, pero I don't wanna tell OTS because competition, the Zumba is not competition. Mm-hmm. Okay, isa fitness, health and wellness. Mo na ako ang gidala diri sa buong Pilipinas. Mm-hmm. So, by the way, guys, I'm very excited this coming ugma na gyud ini kay ngano, pagkadaghang nagmahal na to, pagkadaghan. Oh.
0: Glowing! Glowing at 18! Ganahan kayo aning maunga titulo.
1: Glowing 18! And Zumba Queen Philippines. So that since EST me 2008.
0: Grabe no, 2008.
1: So license ko 2008 mm-hmm. and nag-umpisa gyud ko is 2001. Mm-hmm. Okay? Siguro 120 lang siguro mi license sa buong Pilipinas sa US kami ni Beto Perez. So mm-hmm. ako laylo lang ko, dili lang ko ingon nga ako si Zumba Queen Philippines like that. Di gyud ako health and wellness gyud ako ang gi-introduce. So excited na kay ko ugma kung wala mo'y ticket mga queen mga dudong inday tatay kung wala mo'y ticket pwede gid mo mga to dito kay ang atong ticket available
0: asa man ta mag-abot og mga adlaw Miss Emma Sechel
1: adto ta mag-abot of course sa Plaza Independencia
0: Plaza Independencia
1: uh-huh. Onya ang atong host agoy kagwapa sa atong host ra ba og
0: pinaka sexy po
1: yes sa tingog landa I want And also, naanga to ang mayor. Si Mayor Archibald mag-speech na
0: po. Mayor Nestor.
1: Yeah, Nestor Archibald. So, siya guys, naa siya ugma o niya. Dako po kay tabang nga to ang City Hall, Cebu City. Kaya nga no, si Archibald yun nag... Sa una nga, wala pa siya nag-ingon nga mudagan siya pagka-mayor. Nibisita yun ako si Mayor dito sa Ayala, sa 6th floor. Thank you, Mayor Archibald, kay gitagaan yung mag-free dinner ato after sa Zumba. Yeah, ingon dahin siya, nag-joke dahin siya nako nga. Zumba Queen, kanang panilitahan na ka-anniversary, imbitaha, joke ko.
0: Wow.
1: Kay Murandra ba ko pagka-mayor? In siya, ay, joke di ay. Ko, ako joke-joke di ay. Gitinood, gidi ay.
0: Yes, no? So, ang event na to, mga adlaw, glowing at 18, makauban na to si Miss Emma sa kasaulugan po ni siyang anniversaryo, mga
1: yes,
0: idol,
1: yes,
0: will be graced by the presence of Mayor Nestor Archibald. Yan, nagkano yes, kay gatangan, no? Unsa ba yung mga angay pangatangan na to para og mga adlaw, Miss Emma?
1: Okay, JG, daghan
0: pa sa kayo.
1: Yes. Daghan kayo tagipanghatag, mga sponsor. So, dito man ako sang basahan ang aking sponsor, ha? Ang ugma nga itong sponsor, Immuni Plus, Winston Coffee, KBDP, USANA, 30's Monkey Calamansi Joyce, St. Michael Bruce Ginger Salabati, Peanut Butter ni Juan, Mr. Taho, Life Extension Vitamin D3 by Sherbiz, and Vita Lungs by Sherbiz again, then IGE Hardware and General Merchandise, Santi Barley Mandawi City, Aji Hardware and General Merchandise, then Eclatic, yun ba? Eclatic, Barangay Apas, Barangay Hipodromo, Human Nature, Virginia, Barangay Kasambagan, Cebu City, Calvary International, and the White Choice Supplement, Plan Out, Activation Machine Incorporated, and Lean Shanado Fitness Gym. So, naapatay daghan, guys.
0: Grabe ka daghan. Subot pa sabot, ana, Miss Emma. Daghan yun silang pag-a-expectaran o mga adlawa, mga idol, mga pahalipay. And more than anything else, kinig yung pagpasingot na to, a celebration of fitness. Diba,
1: yes,
0: Miss Emma?
1: Baby. Yes!
0: Na ha, kita-kits to mga idol. Yes, Miss Emma.
1: Nga, na ako'y ikuandiri ang ato ang presentation. Ako lang hinganlan. I think I have 22 presentation for tomorrow. So, starting na 5 p.m. until Monday, then after that, Zumba Marathon. So, naamo ni ang grupo tomorrow, Tabok Squad, C-Mix Dancers, G-Mall Babies, Bullhut Collab 1, then Kihano Hot Movers, Amazon Trees Angels, Darlings, DGMB Shakers, Banalad Mumsies, ECO Team, C-Divine Angels, and Saitro Family, Team Sipat, The Zusia Ladies Team, Ayala Team, CQ Angel Team, Team BTHB, Suliga Team, FY Girls Team, Easy Dance Squad Team. So, daghan pa kayo, pero di
0: na
1: kumapan
0: na. Daghan na, no? So, daghan din ang mo join nga grupo o mga adlawa,
1: yes,
0: Miss Emma.
1: Yes,
0: no?
1: Yes.
0: Kaya, imagine na, mga idol, kung unsa kaligon ang kanang komunidad bito nga napurma ni mo, Miss Emma, tungod po sa imong pagkamatinod anon sa imong advocacy about fitness. No, mo na nga, again, congratulations.
1: Thank you.
0: O niya kami sa IFM mag-DYHP, mapasalamaton po mi nga nahimo ming parte sa imong journey to fitness.
1: And also, DJ, kahilak mo taan yun.
0: Oh, you gilak, Miss Emma.
1: So,
0: pero,
1: anyway,
0: emotional ka.
1: Yeah, I'm very emotional because I came here in Cebu to introduce Zumba. Kamugid ako ang naanihan bitaho, 2011, 2012. So, until now, 2026, huwag yun kunyo biyai. You support good, bisag up and down ang life. You support ulan, bagyo, naagid mo.
0: Kaya ba ka, Miss Emma, dool yun ka, ayaw ka sa among kasing-kasing, kaya nakita, manggod na mo, kanabitong matinudano ni mga advokasya,
1: yes,
0: o niya, imo ha pong tinudano yung pagmahalog pagpangga sa atong sibyaanan. Kami nga mga DJs, personal po na namo nga nabati sa atong partnership, sa pipila na ka mga katuigan.
1: Yes.
0: Pasalamatan kini kay One Call Away, gani si Miss Emma. Salamat yun ka, Miss Emma, sa child, and congratulations. Deserve di mo yes, tanang applause.
1: Ibanggit pa lang ako nung naamang mga tao nga mo ingon ako nga, nga si Subba Queen man nga, anas barangay, bisag walay TF, kanang musayo ko nung kuwak TF. Ang sa ako mga health and wellness, you will dado, you're free or not. Kung baon na yung mga passion, wakay pilion. So, pila ka barangay nga ako ang, thank you boss. Pila ka barangay ang ako ang naagian, nawa ko sahod, I don't mind. Kasi nakita na ko ang mga Sumba lover nga, happy sila ba? Nakita na ko ang mga tao nga, bisag, wakoy bayad o naibayad, ang akong pag-treat nila, disimgyon. So, guys, salamat kayo sa inyong pag-anihogma sa akong 18 years anniversary. Sorry ha, emotional kayo, but this is happy.
0: Maghinila kayo na lang tayo, Miss Emma. Pero, again, congratulations, Miss Emma, you. Ang mga katuigan niya, na-build din mo ang foundation sa Subo, sa Nasun, sa kanabitong Zumba Fitness, sa angay sa gud nga pagapakpakan, agay na tong pasidunggan. Kaya di gud na lalim, Miss Emma, talagsaon, no? Talagsaon kini nga journey, o niya talagsaon sa kaayo nga, kanabitong makita na mo nga adunay mag-mangu nga, kinasing-kasing gud, yes, na very passionate ni ini. So, again, congratulations, Miss Emma.
1: Thank you, DG, and thank you, 93.9.
0: Happy anniversary.
1: Thank you so much, and God bless everyone. And hopefully, magkita tanyo ugma. Ticket is available tomorrow. God bless, and happy, happy, bliss Saturday.
0: Happy anniversary, Miss Emma
1: Sachel!
0: Our Zumba Queen, mga idol, ayaw si Piata Hakitakits tanyo ugma adlaw sa Plaza Independencia. Gid tanyo mag-abot, mga idol. Alauna ang registration glowing at 18. Sa tanan na to mga part sponsors ni Ms. Emma Sachel. Dagan kayong salamat. Dagan kayong mag-angay pag expectaran og mga adlaw mga idol niya. Sa kanunay na itong ginaingon, it's a celebration of fitness, a celebration of this wonderful journey. 18 katuig with Ms. Emma Sachel. Angay na natong isaulog og mga adlaw sa kitakits ta mga idol. Again, Ms. Emma, happy, happy anniversary.
1: Yes, thank you, bye.
0: Alas, Jess, untok na. Salamat kay Miss Emma.
1: Thank you.
0: Karon ato na nimbalikan, mga idol. Kadayon ta sa itong mga hisgutanan karong buntaga. Kaya, daghantag mga angay pang tagaag pagtagad karon mga idol. Gikan sa itong pagsaulog, ganing anibersaryo ni Miss Emma o mga adlawa. Again, please don't forget na makitaan po na ninyo ang tanang mga panghitabo dito sa Plaza Independencia diri sa itong official Facebook page, idol. IFM Space 93.9 Space Cebu. Unya ato ni sa ulog idol oras sa IFM alas jazz untop na ani ana straight to the point 3 sa IFM.
2: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM.

0: oras sa IFM alas 10:15 na. Gikan sa mga init ng hisgutanan ni Attorney Rafael Fernandez Banyok padayon ta sa unahan mga idol. Kay karong buntaga syempre basta adlaw nga Sabado on sa pamaylaing makapatapok sa pamilya kung dili chismis. Aw ka on joy, no? Mo na nga ato gining gimog na ang kusina sa IFM mga idol. Karon di na ta maglangan pa kay ato na makauban na itong mga bisita karong buntaga. O gunsa maghaning pagkaon ang atong i-feature karon marag makatilaw. Judy taglamian ni Idol Chick si ang babae speak sa linya. Nga ato makauban karong buntaga. Stand by atong kusina sa IFM mo. Sunod na.
1: Kusina sa IFM. LL, lutog lang mi! Kauban, si Idol Chixie!

0: Ayon sa manas just DC 7 na. Karunin natin maglangay pa ato ng makauban babay si Picas Linya. Basta adlaw nga Sabado. Unsa maning naasa tong kusina karon? Idol Chexy, good morning!
1: Good morning, good morning, good morning, good morning!
0: Good morning, Idol Mikey! Kumusta mga idol na to din na makita ra ko? Hello.
2: Makita ra.
0: Okay, mga idol. Idol Chexy ni Dol sa programa kusina sa IFM. Mag karon, special kayo kay Gianhigid ta Idol Mikey sa mga owners mismo.
2: Wow.
0: Sa Osaka Diner. Set up, no? Dinha sa buhisan. Pero karon kani sila murag open kitchen or more on deliveries, no? Mm-hmm. Ang Liquor Burger. So, kauban ako si Sir Bernard and Miss Marian and Sir Mike. Good morning!
3: Good morning!
0: Okay! Hey. Kumusta man mo?
3: Okay.
2: Radical baan.
0: Hindi na yung first time sa kusina sa IFM, mga idol. Pero explicaran lang mo ni Idol Chexy nga kanimanggong ilahang business before good, more on burgers. So, mga lami ang burgers and shawarmas gini before. Ang atuang na-feature. But now, Idol Mikey, na sila sa era of RM as in rice meals. Sir Bernard and Miss Marian, who can explain? Una sa tanan, masa ba nang gitawag nga rice meals? Uy, kaya may uban ni Ingon, rice toppings, rice meals ko na. So, consider na. Pero unsa man ang rice meals should in general? Sige, go, Miss Marian. There is a microphone, Miss Marian.
4: Okay, so, mostly, man, good. If kung muanag rice meals kay ang ma-think sa tao is like, mga silog.
2: Silog, o. Oh, nga na, adyo itlog. Ana, o.
4: Anang common rang meal nga ragma andam sa nato sa balay. Mm-mm. So, amua siyang gibutangan og twist. Ang rice meal. So, instead of serving silog, nag-serve me og kanang flavorful wings,
2: mm-hmm,
4: na sa tay chicken fillet, na wow, sa tay burger steak, tapos tay shawarma rice.
2: Wow, so pasabot daghang options ang atong mga right customer nga ma-enjoy. Dili lang kung baga maghisgot og rice meal, diretso silog. In fact, Idol, kung maglantaw mo diri, ato man ipakita niya, ato man intilawan karon to. Grabe ka gwapa ang presentation, mm-hmm, sa pagkaon, Idol Chexy.
0: Yes, mag one by one. Taas naman ang kamera to gamiton kani diri sa Picas or diri sa kaning gili hook.
2: Kanang nasa tunga ba nga frame, Idol Kenny, kaya ito ipakita ang pagkaon.
0: Sige,
2: no?
0: Morag,
2: okay.
0: Kana.
2: So, kana naatay fillet. Onsa pa ni Idol Chexy? Naatay?
3: Fish and chips.
2: Fish and chips.
0: Okay. Okay. O kaning morag chicken salad. Muna kung gi-order nila, Mikey, was sila kalibutan yung order ko dito. So, karon sugdan sa nato sa ilasang bestseller. Ito sang i-discuss ang rice meal. So, naisgutan naman, no. Ang ilang bestseller ko, no, kay kaning buffalo wings o kaning barbecue wings. Unsa man eh, kaning kuan, buffalo wings. In general, makadungog kita permian niya. So, mm-hmm, nagigitan sa buffalo. Charo, soldier? Buffalo soldier? Ano ka ng buffalo, sir?
3: Ang buffalo wings na siya, medyo, kuhaan siya, tamis, nga hang, then, ang kalahian na niya ito, ma'am, kay, from the scratch, homemade yun ni tanan.
2: Mm-hmm.
0: Kaya ang uba na sauces, dili ka?
3: Usually, like, only wings, kung ano na, prep na daan na sauce.
0: So, inyo from scratch?
3: Sorbot na, yeah.
0: Oh.
3: From scratch, yun siya. So, walay makakuan. Lahi yun niya mo ang taste o lasa sa kan mo na nga daily daghan yung magbalik-balik ka niya mong buffalo wings.
0: Mm. Best seller
3: niya.
0: So, tanawa ninyo.
2: Buffalo wings ang best seller nila. Wow.
0: So, tanawa rin yung
2: mga grabe ka.
0: Mauna siya, oh. Okay. So, bito na kamatngon ko, dili siya the type of buffalo wings. Ang alam itong puwa kay Mikey.
2: Mm-mm.
0: Kaya na, di ba, nakita ka na mo gidit dito pa sa puwa. Iya, kay maklaro ni mo nga na itong mga chilies on top.
2: Mm-mm.
0: Okay, so, spices on top. Okay, unya kani ang barbecue.
3: Wings.
0: Usap po din siyang bestseller,
3: yes,
0: sir. Okay, so, mga tanami, this sells at how much?
3: 149 na siya, ma.
0: Mm-hmm.
3: Two ka wings din, gikat lang na mo para mo 4 siya.
0: Mm-hmm.
3: Mga big part ni siya sa wings. Then, pwede ka mag plain rice or garlic rice or liquor rice.
0: Liquor rice? Unsa tong liquor rice?
3: Same lang siya. Mura siya o our own tradition lang sa fried rice.
0: Okay. So this time, mo ni ilang mga bestseller, Mikey, 149. Masulit jud, Mikey. Kaya nga naman, kung imo hunahunaon, Mikey, upat naman din ni. Nung ikat, no? Dagko nga part slice into half wings.
2: Sulit siya. Uy, for ka na nga meal, makabusog na for only 149 pesos.
0: Sino nga jud, no? Pwede ni mo pang baon, pwede ni mo during lunchtime sa office, no? And the next rice meal that we have is this.
3: Shawarma rice.
0: Syempre, by the name itself, shawarma nga gibutangan og rice.
3: Usog sa din na mo siya, like, especially mga student.
0: Kamo ni gusto nila, sir?
3: Mga nilang ganahan. Sauce ano niya, kay garlic mayo, barbecue sauce, then cheese sauce, then our homemade spicy sauce.
2: Wow.
3: Option na lang.
2: So, naadyo options. To choose from. Kaya na ba yung uban nga ganaan nga hangin per mi ilang shawarma rice, no? So, napot sila yung option for spicy nga inyohang bet mga idol, no? Grabe, maragalaway ta naglantaw idol chicks. Sa nilas kayo good pag
0: kanang prep.
2: Correct. Unya ka ni Dylan ni for the sake nga ang prep, ha? Ingon anigid ka generous ang serving nila mga idol.
0: Ingon anigid ni sa idol.
2: Dili, tungod kay ako'y mukhaon or si Chixie ang mukhaon or si Kenny ang mukhaon.
0: Digutong na rabat ang osa. Ay, kumala ka kayo na ito yung delivery niya. Kaya kinimagong kuan, kinimagong pag order na ko nila, Mikey, ka-feel jud ko, kaya nag-order ko, kanyang gi-order mo ni ang chicken salad.
2: Chicken salad.
0: Kaya naman ang chicken salad, di ba ang chicken, uban ka ng ginagmay lang, yung isuot, gi-kuan lang. Can you explain to us what differs in yung chicken salad among the others?
3: Ang ato ang chicken salad, kay na kompleto ni siya na ni siya iceberg nga lettuce. Iceberg yun ang gigamit na mo kay mas lami siya if salad.
0: Okay.
3: Then na ni siya tomato, onion, then coleslaw.
2: Oh.
3: Then our own homemade sauce gihapon, then chicken fillet.
0: Ang ila kay chicken fillet, Mikey. Chicken fillet. Breast na katungkuan. Okay. Typical. So, muna siya mga ito ako nang order. This sells at?
3: 149
0: gihapon. And then, naaputa diri ka ni. Guwapa kayo na. Intriga ko.
2: Hala!
0: Chicken and fries. So, by the chicken name itself. Chicken fillet ni, I believe.
3: Dili.
0: Or chicken. Unsa may difference sa chicken tender?
3: Manay pinaka best part sa manok.
0: Ah, chicken tender with fries. Okay, so muna. And this one also is
3: fish and chips.
0: Oo, di ba fish and chips uso sa gawas na nasa?
3: Dari kayo, murag rera ka kita ang namaninda ang fish and chips.
2: Pero kahit ba ka, kanya magkita mga Pinoy nga hilig kay tag snacks, idol chicks si. Ang uban labi na katong on a diet method. Prefer gini nila ang ingon-ani nga mga klase sa snacks, bita idol chicks si. So for me, mas easier, mas convenient sa itong mga idol. Dari mo, pag-order na mo online na asali fish and chips and fries and chips. No?
0: Correct. And chicken tenders.
2: Chicken tenders with fries. Okay.
0: Diba? And then, this one also is the...
2: Ang kani.
0: Moni ang chicken tender.
2: Ang chicken tender.
0: Pero chicken tender, ma'am, the rice meal atong gi-feature, no? Curious lang ko, which part man di ay ning para maingon nga tender dyan siya.
3: Diyan na siya sa breast part of it. Tender sa iyahang kuan.
0: Area.
3: Gamay lang ang mo ang maserve at eh. Di lang kay tender mong gira mo ang gamit.
2: Oh!
0: So, nato yung specific part, Mikey.
2: Okay, marag na natin order ron sunod. Marag ba lang niya siya?
0: Chicken tender. Yeah, di na to maglangay, Mikey. Sige, ikuha na nato. You know the drill. So, magtilaw na mi. And of course, after this tilaw-tilaw segment, mga idol, i-follow ninyo yung ilang page. Liquor Burger. LECKER. As in, unsa to? Unsa meaning sa liquor?
3: Yummy in German.
0: Yummy in German.
2: Liquor. No?
0: Liquor. Okay, so muna siya. So, I think, unsa ba ito start na dito ang kutsara sa kilid, madam. Ato na, ayan, tara. Okay. So, mag-start na, Mikey. Unsa mo gusto, Mikey?
2: Asa may una na to, itis kahaani.
0: Okay, atong i-deliver kang Mikey yung hang kutsara.
2: Okay. Ah, kanila siguro. natay mga pa chopsticks daling dapita
0: na siya sauce. Okay. unsa mo kami kihilig ang spices ana
2: pwede ra asa man ani
0: i-try na lang jud nato ni
2: ikaw Kenny o sige
0: shawarma rice
2: okay kanita dere ta sa siya warm rice kay mo ni ilang best seller po labi na sa mga students mga idol and it's also very pretty, very generous. Dili lang ang presentation mga idol ha, but again, affordable kaayo 149 pesos.
3: 109.
2: Kaya ang siya warm is only 109.
0: Oh, moday nang for the students, Mikey. Wow. Oh, generous kay puno.
2: So sakto kay ni nga para sa mga estudyante idol chicks.
0: Yes, 149.

0: Ito, okay. Mo ni rice meal mo dyan ni itong
1: ipo. Sa best yeah. summer mo shrine. Okay. Okay.
2: Ready?
1: In 3, 2, 1,
0: me. Let's go.
1: Unsa siya tinangan ni mo? Nakalimot ko sa iyong pangalan.
0: Ah, sige,
1: no! May kino, walay joke. Para gid sa mga estudyante nice. Idol chicks si. No?
0: Ay. No, kasabot namin anong bestseller siya sa students. Very easy to eat, convenient to bring, kung ganahan ka na on a rush ka.
1: Ang pag-prep, aning-aning nga klase sa pagkaon, sir, o ma'am, unsa man ni siya kadugayan ninyo i-prepare, or depende po ni sa gadaghanon sa orders food, no?
3: Nakakuan sa ato, ma'am, nakanindot kay made to order.
1: Gita. Made to order, yun. Okay. So, dapat na ay advance nga.
3: Dili. If ever mo order karon
1: dira pa ninyo himuon. So, fresh good siya.
3: Di may ganahan nga, magluto daghan nga, mabugnaw.
0: Oh, bitaw, no? So, dili siya ka nagda type nga, na-stock lang dito sa inyohang kitchen, na wala pa, And again, mga idol, they don't sell just these meals. Naapo din sila yung mga burgers. I remember, di ba, burgers and unsa pa man other than this, kani appetizers. Which is kani, di ba, included na ni sa appetizer set. So, daghang kayo silag option, mga idol, kung ganahan mo. And so, please invite them on how to order. Kaya kung gusto sila makatilaw, wala may nagbinuang lamid yung kayo, promise. Lamid yung kayo, shawarma rice, mga idol, 109 pesos. Sulit ko. Go ahead, ma'am, sir. Go.
4: For everyone na nag-watch ka rin sa IFM, we're inviting everyone to check our page. That's Lecker Diner. And then, so daghan ni variety na appetizer, na burgers, na pagmi meals. And we're available every day from 2 p.m. until 1 a.m.
1: Okay.
4: Delivery. And also, we accept bulk orders.
0: Okay, nang para office meals or mga meetings, no?
1: Hangtod alauna sa kadlawon, yes. Mag-deliver mo. So, mag-deliver mo dito sa Cebu Exchange Tower. Hala, therefore,
0: my pick hand.
1: Mag-order ta, sunod si Mana Idol Chixie. Mm-hmm.
0: And then, of course, sir, pages once again, and numbers, again, if you can share your number on air, unsa man to nga number?
4: Mas convenient na lang online.
0: Ah, online lang
4: dyan. Responsive regid me mo. Reply ra yes, mo dayon.
1: Naatay ka ng, unsay tawag ini, natay giidolo dere idol chick si. Si Shoutout Radio, i-share ko no sa The Idol Dubs.
0: Ito, share po sa Idol Dubs.
1: Maabtan pa kanin ako unyang hapon kay murag lamian manikaayo. Dili.
0: Murag sold out.
1: Dili, dong. But again, Idol Dubs, dagang kayo salamat for tuning in. Lamian siya kayo, Idol Dubs. Wait, dapat ka mo-order.
0: Si Idol Dubs, makaabot pa na siya usahay. So,
1: makaabot pa ganyan siya.
0: Wala pag-last, di ba, Idol Dubs? So, muna. But of course, na sa mga idol na to din ha, nga nag-tune in karon og naminaw. Please, let's support local businesses, startup businesses, pareho nila, no? Homegrown business. Liquor Diner. How should I pronounce this?
4: Lecker.
0: Lecker. Lecker. Lecker. Diba? Lecker Diner on social media pages nila. Itag lang na to. Di mag-uol. And kung ganahan mo makita sa mga hulagway, anong pagkawa, jumi nag-jima-jima din ha. Guwapagay kay presentation. Lami pagigayo. Tanawan niyo sa social media page, IFM 93.9 Cebu. And again, you can contact them through their page. Okay, so order now. What's up yung gihuwat? Very sulit, very delicious, and well-prepped. Yun. Again, ma'am, sir, thank you so much. Thank you, ma'am. Maraming salamat. Ay mo kalimot mga idol, suportaan na to. O mga negosyo ngayon, ani, no? Susama sa pagkaon nga pwede po tang makuha po og nutrients, sustansya, kaya namin mga healthy during choices, and at the same time, makatabang po tayo sa mga startup businesses. Mm-hmm. So, muna, Idol Mikey, no? Ining tungwara mo, bat-sibat namin, uy, mga lafong sa gini, uy.
1: Mukhaon sa miglami.
0: Mukhaon sa miglami. Kini yan na ginasaran taong chicks. Damok pero chicks ang chikadorang sexy idol chicks eh para sa kusina sa IFM.
1: Daghang salamat, idol chicksy.
5: Mawakan to ang atuang kusina sa IFM. Sa sunod na po ng Sabado, LL Luto Glami.
1: Oras sa ayon pamalas Jess sa 31 na napupos sa ginagat.

Itong panahon, mga idol, pero of course, amo gining, amo nang tagsa-tagsaon og tilaw ni mga pagkaon dere. Okay, basta mag-order niya ko, ma'am, sir, sunod semana. Siguro Martes. Kay abot man dinhi sila galaunas kadlawon, idol chicks, si perfect kaayo. Again, salamat kaayo kaninyong tanan, mga idol. Kung sina sa IFM inyo, nadungog kauban na ito ang babae speakers linya, idol chicks. Si unya karon totod ang ato mga sunata sa programang IFM Seller. Ato nang i-enjoy, mga idol, niya karong udto, makauban usab nato kung last ni Duo. Alauna sa hapon ang atong kinaham nga programa, kauban ng atong Kulay Duo ko Las and Aiko sa programang Dear IFM. At ang ligyan na siya ninyo, mga idol, ha, mga pagtulunan, mga istorya, kasinatian, kinabuhi, na maghatag ka na tuog inspirasyon, maghatag ka na tuog kadasig, maghatag na tuog pagtulunan, at ang ligyan na siya sa Dear IFM. I'll be leaving you with the song by Jim Brickman, idol, ang kanta nga giuluhan og Destiny. Kay mauni gipaabot ni Idol Kenny. Sakto ba, Idol Ken? Nangita, nangutana naman siya sa Idol Chicks. Asan ako na yung Destiny ko noon? Mao ba, Kenny? Idol, salamat kayo ha. Adlaw na po nga Lunes sa programang IFM Balita sa Buntag. Unya, of course, ang team bubog na inyong makauban. Idol Boyki, Maria Bian, yours truly. Idol Mikey, Miss Emma Sitchell, once again, happy, happy anniversary. No, kay makauban po nato si Idol Trixie o mga adlaw sa Plaza Independencia. Kay siya mo host aning dako kay nga kasaulugan sa anibersaryo ni Miss Emma Sitchell. Of course, ang tanan natong mga partners, dagang kayong salamat na may nag-chat diri, Idol Chicksy. Uy, ato lang itago sa pangan nga Joe Comeros. Kaya ni Ana man siya, spaghetti and meatballs ako. Lalo ka, uy! Na ba? Ah, na, okay. Alas 10:33 na, dagang kayo salamat mga idol. Gargo ninyong idol Mikey kay Moraga. Lingaw na kay Midiri Morex. Kenny, gigutom na manggood siya. So, kinahanglan na siyang makakaon. Hindi pwede magutman sa Idol Kenny, Idol Chicksie. At ang ininyo ha sa itong official Facebook page, nga ito ang mga detalye kung saan nyo pag-contact mga idol select her. Ang mga gusto nga mo bisita silang online pages, please don't forget, idol. Kusina sa IFM. Salamat! Alas 10:34 na. Let's be agasa sa matag-usa, ampo ug amping mga idol. Good morning! Happy weekend!

0: FM Slur.
1: That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. That song was brought to you by Alco Plus. Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
2: Ikaw ba? Ana-anak pa ka nga sa Mother Earth, pero kung makaputol o kamunggay, huwag ka sa purang mupatay. Huwag ka mo, ma. Papunyan ba ni?
1: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
3: That time check was brought to you by Bet88. Sign up and play now at bet88.ph and get up to 10,000 pesos deposit reward every Friday and payday. Bet88, your ultimate playground. Gaming is for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
4: 93.9
5: IFM.
6: Hoy, my dear! Kusog ka! Ganun mo mang laban, no?
7: Sa kadaghan sa akong gilabhan, murag malata na ako mga kamot.
6: Hoy, correction! Dili na sa kadaghan nun sa imong labhon nun, kundi sa imong sabon gigamit! Kay gamit na ako, coffee, laundry soap! Gentle na sa kamot! Bulungtan pag yun ang iyang kahumot! O labaw sa tanan, dali kay makalimpyo! Busa kung doon na binukit ng labhon nun, don't worry, my dear! Kay niya na ang...
8: coffee, laundry soap! Ang rayna sa labada!
9: Para sa mas limpyo nga linabhan o mas humok kakamot, naanay New Kasi Papaya Laundry Soap.
10: Welcome to Metro Supermarket Shop Swipe and Save, the monthly exclusive just for Metro Rewards members. Swipe your Metro Rewards card and unlock amazing value deals and exclusive offers from groceries to other supermarket items. Why pay more when members pay less? Enjoy value deals and exclusive offers from May to December. Don't have a Metro Rewards card yet? Sign up and get your card at customer service today. At Metro Supermarket, you shop smarter and save bigger. See you there! Per DTI Fair Trade Permit Number FTB248454 Series of 2026.
11: Sis, gisapot lagi ka. Period ni mo sa.
12: Duh, I'm not in the mood.
11: Unsay gamit ni mo nga napkin?
12: Ha? Why man, unsay labot?
11: Sis, kita ka nga stress-free ko if na'y period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
12: Ha? Huh?
11: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang sister's panty liner. I can rely on this jud, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang sisters.
12: Hmm. Kaya ba sa sister's napkin ang heavily flow natong mga girls?
11: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang sister's panty liner.
12: Sis, asa naman ka? Salamat kayo, sis, ha? Sister's napkin raman din tumagsak ko ang sapot. Uy, arisa ko, ha? Nag-text lang ako ngayon. Mag-date nami. Okay na kayo ko kay naamay sister's napkin.
13: Sister's sanitary napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores, supermarkets, and grocery stores.
4: 93.9 IFM.
14: Icon!
15: Zed, Health Testimonies.
16: Health Testimonies.
17: Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zed Panyawan Plus.
18: O sa kabulan ko nga di kabaklay kay gawas nga ng humong konti il, maghigda rin yung gumirme kayo. Gitulog na ko, mahuhupong mo siya kumayo. Ginaim naman po na ako Zed Panyawan with Magusin. Dadlan o mga lokasimana, pag nakabaklay-baklay na akong sugod. At nakarecover ako. Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon Hagunoy, Davao del Sur. 40.
19: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
20: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
22: Excellent health! Excellent life! EXL Makabuhay Plus!
5: Nila Intinado, Pol Patrol, Malaysia City. Dugay-dugay na na kong ibating nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor interregion kay kinahanglag operahan po wala ko'y kwarte bayad kay 30 mil man. Wala kong imunda, dinuot ng doi ko kung sa akong alay. Ito marun na pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Tabangan ko niya. Nga hindi ko mabutas yun na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa kuwang interregion. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong tinabuhi.
14: Makabuhay
4: 93.9
16: IFM. Aikol! Aikol!
23: Sis, ganda ng hair.
24: Naka-empress.
23: Impressively smooth, shiny, and healthy.
24: With regular use.
23: Naka-empress. Nakaka-impress.
24: Try mo na, sis.
23: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
1: Empress Shampoo. For impressive hair.
25: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
26: Keratin Plus!
1: Ang keratin na may plus.
27: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananakini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
28: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: 93.9 IFM.
16: Aikol! Aikol!
29: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta. Dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho o familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon o exercise. Nagatabang kininako, mamahimang andam. Unsa man ang kinahanglan at tubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa og empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
30: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
31: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
32: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
33: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
32: Racho to eh.
33: Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
32: Ako plus Alco Plus.
34: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
33: Nag-Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.

0: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
1: Karong May 27 to June 5, 2026.
2: Alas 8 sa buntag nganto sa alas 4 sa hapon.
0: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
3: 93.9 IFM.
4: Aikol! Aikol!
5: Tuhod! Siko! Hawa! Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palas-anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
6: Ang atay usa ka importante kaayong organ sa lawas. Tungod sa unhealthy nga lifestyle, himong madaot og mahuyang kini. Liara ang kahimsog sa atay. Naa ang Liverate Pro. Liverate Pro adunay silimarin og mga vitamins. Uban ang husto nga pagkaon og ehersisyo, makatabang kini sa pagmaintenar sa kahimsog sa atay. Ang Liverate Pro makatabang usab sa pagtambal sa chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Take it from the pro. Liver up na ta. Liverate Pro. Kapalit ang Liverate Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa hapsay ng liver function, Liverate Pro. Liver up na ta. Uban ang Liverate Pro.
7: Ang idol kong FM
8: 93.9
7: IFM
9: IFM Summer.

0: This song is brought to you by iBerry.
1: That song is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
2: Hello, eh! Nauntsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
3: Oh. Mapugnan pa ni.
2: Oh.
1: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
4: Sis, ganda ng hair.
5: Naka-empress.
6: Impressively smooth, shiny, and healthy.
5: With regular use.
6: Naka-empress.
5: Nakaka-impress.
6: Try mo na, sis.
5: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
1: Empress Shampoo. For impressive hair.
7: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
8: Keratin Plus!
1: Keratin Plus! Ang keratin na may plus.
9: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Makalit sa mga butika.
2: 93.9 IFM.
10: Mapugnan pa niya!
11: Ilikay sa ubo, sip on og trangkaso sa baby. Ang paghatag og saktong nutrisyon og D3 syrup for kids, maoy kanunaya aron muligon ang iyang resistensya. Sa D3 syrup, protektado sa baby.
12: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdulot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylate menthol tocopherol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
13: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
14: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
13: Ratio to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
15: Ako Plus, Alco Plus!
16: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
2: 93.9 IFM!
10: Mapugnan pa
8: niya!
9: Nakaka-problema sa paglubang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa duha hangtod 8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ug basta utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber! Mas makita natong mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
17: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-escape ang MX3 Coffee Time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
18: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
19: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nagunang butika nationwide.
2: 93.9 IFM.
10: Mapugnan pa ni.
20: Oras hatod ka nato sa Optin Lutein Capsule. Ang pingi ang imong pananaw sa tabang sa Optin. Ang kahimsog, klaro kaayo.
19: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwak ug pagmaneho. Ang Optin, dunay lutin nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration og katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin dili tambal og dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timanaang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
3: Idol! Naaba kay anak ka junior high school karon nga padung na mag senior high school? Basin siya na ang among gipangita. Radyo Eskolar ni Idol! Scholarship program sa IFM og DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally og internationally. Now here we stand, unafraid of the future. Libre ang uniform og school kits. Busa ayaw paglangay, limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-410-0267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com. Day by day begins, a whole new world is waiting. It's my father. Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon. Radyo Eskolar ni Idol.
21: Ang Idol mo, DJ.
22: Ang tamis na sila, tig. O glami mo, gitig. Idol, mami, tig.
23: Boss man, cute gihan. Idol Buiki.
24: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
25: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
26: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulatido.
27: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
28: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
29: Ang market man on the run, Idol B.
30: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
31: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
32: Ang idol nga white corona, Inday na bina.
33: Ang laagan nga pretty, Idol Pretty.
34: Ang bugoy nga good boy, Idol Gab.

0: dyan sa IFM, eh, Moy?
1: Nga naman,
0: maayo mo mix.
2: O siminto?
0: Hindi, Oy. O kanta ba? IFM, oops na. Maglayat sa ta.
2: Taksit, layat!
3: Hula!
2: IFM, oops na. Maglayat sa ta.
0: Maglayat sa ta.
2: Sayaw na. Lingaw pa ka. May update pa sa mga balita.
4: Ang kiatan ug sabaan idol kun Lastino.
5: Well, amigos, your amigos, it's KULAS.
4: Kun Lastino.
5: Are you ready to? Oras ay mga idol. Alas 11 di siya tuna.
6: IFM ug tuna. Manglayat na ta.

0: breakfast today. At Metro Supermarket, you shop smarter and save bigger. See you there. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB248454, Series of 2026.
1: Mari-mari, naunsa naman yung anak na ako, uy. Magsigig hila, kumurag, dili komportable, matag-adlaw.
2: Dugay na bita kong niingunin mo, nga ilis din na ang baby diaper, ngayon magigamit.
1: Ha? Diaper? Unsa may labo taon ana, uy?
2: Dapat, komportable si baby ug easy life para ni mommy. Switch na to Lumpin Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry, day or night, last up to 12 hours. Hygienic safe, baby skin friendly, kay 100% cotton.
1: Mari-mari, mantay usa si baby ha? Arisa po.
2: Hoy, asa man ka?
1: Mamalit ko og daghang Lumpin Pants Baby Diaper. Mega sulit na presyo ug mega kalidad na produkto.
3: Lumpin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide.
4: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
5: Ayo, good guy, regimen ni Sir, no? Ma-recommended na ko ni Sir nga sabon. Just because, gawa sa affordable na kayo siya, makita po good ni mo ay mong kausaban. Mm-hmm. Busa kayo sa kuha kay mga few days lang siya, may makita na na ko ang iyang effect niya. Maka, ano good siya, makatabang good siya sa inyo. Dili marimun niya makapagwapa, pero makatabang sa inyo ang skin niya. Musmuti siya, tapos busa maglugid ang inyong skin kung mo gamit kanis. Barato rin dito kayo ni siya.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
6: Said Celebrity Beauty Soap.
3: 93.9 IFM.
1: Pugnan pa rin!
7: Aykol!
8: Aykol!
9: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagpiflex for Plemex.
10: Ang batang lagundi, Plemex!
11: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Plemex!

0: Sis, ganda ng hair.
1: Naka-empress.
0: Impressively smooth,
1: shiny, and healthy.
0: With regular use.
1: Naka-empress.
0: Nakaka-impress.
1: Try mo na, sis.
0: Be an empress.
1: For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
2: Empress Shampoo. For impressive hair.
3: 93.9 IFM.
4: Pungan pa ni.
5: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
6: Ang keratin na may plus.
7: Keratin Plus.
2: Ang keratin na may plus.
8: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya

0: Sa epekto ni ini, gihimo ang sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote o duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matag-adlaw sa sugatrol.
1: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
2: sakit. Ako si Cherry.
3: Usa ka full-time nga virtual assistant.
2: Halos 24/7 ko sa trabaho.
3: Mao nga walay tulog og stress
2: kada adlaw bisan sa balay.
3: Ibaw-an ako nga tungod sa stress.
2: Nahurot dayon ang nutrients sa akong lawas.
3: Mao nga
2: stress tabs akong gainom.
3: Uban sa husto nga pagkaon og ehersisyo,
2: nakatabang kini kanako nga mabawi ang nawala nga mga sustansya sama sa iron, B vitamins og niacinamide aron magpabilin nga presko og naka-focus bisan ko nga usa ka VA mabug-a. Busa, sulihi usab ang stress tabs.
4: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
5: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
6: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
7: Nag-life extension nga, nag-continue yung buhay dahil sa life extension, vitamin D3, yung nasyok na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension, ininom ako ng uminom. Yung product maganda, yung pinakabiliban yung nag gamot na life extension, D3. Minsan nga, sabi na, eh bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
5: Life extension, vitamin D3. For longer life.
8: Game ka, Idol?
9: Game sa to, Idol!
8: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol ug atang isad online, not just one, but two winners matag-adlaw Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
10: Ang Idol kong FM 93.9 IFM.
8: Ang kiatan ug sabaan, Idol kun Lastido.
11: Mga Idol, oras sa IFM! Alas 11:34 na!
12: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup, luag ng pagginhawa, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
13: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
14: IFM, upto na! Manglayat na ta!
15: IFM 93.9 Cebu, mixing right now.
16: Kulas.

0: 93.9 IFM mga bani. Idol, hello. By the way, bye po mino sa mga idol sa Maya. Per ono?
1: Daghan na ko lang kay mga

0: Sana ko kay grabe ka dangog. Daghan kay mga mamumo ta ni mga idol, labi na kung kurang dito makabantay ba nga mukha dito break na tubangan at ara pak sila yun. So ang pinatanan ha itong mga idol ng mga drivers o mga konduktor, busta ta ni idol. Amping agaka itong mga pasahero ha kay dangog na ba kayo itong mga sabi itong hagdanan bito pandong ito kay mga anak bito agi kasi tawagin niyo anak. Step pa basta kana mga hagdanan bito niyo kanang padung busaka pa sa pasahero. Usahay mga idol dangog kay na mga especially kung mabasa. Dili kayo ma-slide ang pasahero kung padung saka kanang kanang kurba kanang padung panaog ba. Listen kayo mga idol. Amping tatanan na amping ta kay basta uwan-uwan dangog gyud kayo mga idol. Dili lang ang kadalanan kung dili ang kana sa ato mga tumbanan especially sa mga modern jeep. Amping tatanan mga idol, ha? Amping lang gyud.
1: Okay, kayo.

0: 93.9. Ay, FM, mga mani. Mga idol, tawala sa alas 11:42, mga idol. Onya. Mga na buwis, kadali, mga idol. Balik ko, mga idol. Ikaw pa ni mga pahinomdom. Chiyo sa mudiha.
1: That song was brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus.
2: That song was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
1: That song was brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus.
3: IFM, ubo na! Pahuway sa ta!
4: 93.9 IFM!
5: Ayaw! Ayaw!
6: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
7: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
6: Radyo to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
8: Ako Plus, Alco Plus!
9: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, Plus Alco Plus.
10: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imugikaon pero ni Agi pila kaadlaw wala gihapon ka nakalibang. Kana ang makahadlo. Kay kung naakitag ipasuhod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imulawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duwahang tudwalo ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa ato ang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato iliapilon sa pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
11: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
12: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako ka ayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
11: Wow, alang sa naay katarata ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
13: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
14: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tinaw.
15: Ganyan ang Pinoy!
16: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
17: Be extraordinary with MX3.
4: 93.9 IFM!
5: Ayaw! Ayaw!
0: Mga idol, daghan na karon ng adunay gipamating ang mga balatian sama sa insomnia, constipation, high blood diabetes. Kung ikaw ana ini, adunay herbal nga food supplement para nimo. Ang Sugar Troll. Ang Sugar Troll food supplement adunay ABCD formula. A para sa palaya, B para sa banaba, C para sa kamote ug D para sa duhat. Nga diin, gikan gyud sila mga dahon ang gigamit sa herbal medicine nga makatambal kung maglisod ka og tug o gitawag na lang insomnia, constipation o makapugong sa pagsaka sa blood sugar level nga mao'y mamahimong hinungdan sa diabetes. Mao nga sama nako idol, nagainom pod ko og Sugar Troll kaduha o katulo sa kadlaw. Mao nga lagsik ug pamati maskin sa matag adlaw ug pagmanerbaho. Mao nga suway niyo tumar matag adlaw idol ang Sugar Troll.
4: 93.9 IFM.
5: Ayaw! Ayaw!
18: Sumala sa Philippine Statistics Authority, usa sa upat ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati og pisikal, emotional ug sexual nga karahasan sa kamot sa ilang bana o mga kauban.
19: Ayaw gani pangilabot! Gidisiplinar na ako ng imong anak!
20: Nobel! Nasakita na ang bata ko! Tay! Agay, tay! Agay, tay! Tay, agay!
19: Pag-inubya! Ako ang lalaki din eh! Babae na ka! Busa ako ang mas nakaibalus sa atwa!
20: Noel! Dili na maayon ang imong gimo!
19: Hindi mayo! Kini ang amay ka nimo!
18: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao, mapabata, lalaki, babae o LGBT kay naay katuwod na mamahimong luwas sa bisag unsang klase sa pagpangabuso. Kung naa kay nibal-an, ayaw pagwaduha sa pagunahuna nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
21: Kini nga radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity og Oxfam Pilipinas.
22: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
1: Get ready for a Wild West adventure. Play Wild Bounty Showdown at Bet's 88. Choose your luck from over 2,500 games so you have more chances for big wins.
2: It's a non-stop gaming adventure with Bet 88.
1: Bet 88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.PH.
3: Balik-balik na lang ang sudan.
23: Momshie!
3: Angeline!
23: Sulayi!
3: Ang Star Nutrimeats ulam with real meat.
23: Grabe!

0: Choice ulam na sa mini sarap og sa kadaghan sa choices taog jud ka
1: 93.9 IFM
2: Mapungan pa ni
3: Aygol!
4: Nahipalo ba mo nga adunay Liverate Pro? Liverate pero Pro, may silim rin na. May multivitamins pa. Ang Liverate Pro, usa ka hepatic protector. Uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo, makatabang kini sa pag-maintainar sa kahimsog sa atay. Dili lang kana ang Liverate Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Remember, Liverate Pro. Liver up na ta. Liverate Pro. Mapalit ang Liverate Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarine plus multivitamins is a generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon og tabang sa atay. Liverate Pro. Naay silimarine. Naapay multivitamins. Liver up na ta. Uban ang Liverate Pro.

0: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kay kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og PTX 500. Kaya halos tanan na akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
0: PTX 500. Mabali ang mga butika.
2: Tuhod. Siko. Hawa.
3: Agay.
2: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
4: Game ka idol?
5: Game set ka idol!
4: Game ni idol! Paminaw sa Radyo Idol o at nangisad online, not just one, but two winners patag adlaw idol! Game ni idol! Game ni idol! Game ni idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
6: Ang idol kong FM 93.9 IFM.
4: Ang kiatan ug sabaan, idol kong lastido!
7: Mga idol, oras sa IFM, alas 11:51 na.
8: IFM, upo na, kinaraan sakta.
4: Kulas nito.
9: IFM 93.9.

podcast Kulos Dino on a Friday. Ano sabado na mga idol? On a sabado. Mayo by dress, the feel by the size, mga idol. And then, salamat yung ko sa mga nagbahal kanamo diri sa IFM sa DYHP. Again, thank you very much for making us the overall number one radio station in Cebu. Sa KBP 55th Blue Radio Survey. Thank you very much. Ako niglaro nga survey. But KBP mo ni. Okay. Legit ba? Legit. Again, salamat, salamat kayo mga idol, mga kasama, for making us the overall number one radio station sa Cebu, mga idol. Sa bago lagi nga migawas nga resulta sa KBP 55th Blue Radio Survey. Thank you very much. Yung mga idol din ay pasalamatan to din. Oy, salamat din kayo sa asa ni. Okay, usan ni. Salamat sa unsa ni idol Chiksi, usan ni. Wabay, okay. Salamat kayo sa ay, apil ko ani di ay. Apil amo din nasa kutubangan di ay, dude. Salamat kayo sa Lekker Diner. Okay. Originally, Lekker Burger, now mas ginaghan na na ang ilang menu. Okay, so ah, kuha gini din. Thank you very much. Ah, okay. Abi na ko nabiyani mo dun ba? Karo kina sa day ko sarap dinidor. Again, salamat kayo sa among libreng panayoto, ha? From Lekker Diner. Thank you very much. And please do check their page. Lekker, na nasa imrag apostrophe, mga idol, after sa R as in diner. Okay? Affordable na kayo, mga idol. Ang ilang mga mga pagkaon dito. Basta niya kuha di ay. Anay rice at anay manok. May ira. Salamat kayo. Salamat mo siyang i-feature kayo kanina sa kusina sa IFM, mga idol. Ang doon, namonitor ako nila, mga idol. Lipay kayo, lingaw kayo sa Idol Chicks, si Idol Mikey. Sa ilahang paglamoy sa pagkaon nga gi-feature kanina sa kusina sa IFM. Of course, that's coming from Lekker Diner. Thank you very much, Lekker Diner! Sa libreng panionto, paksitasan!

kuasa ko na sa mga nagmahal kanako. Salamat kayo ang Body Works, Billy Call and Sorg Group, ni Dr. Andy, ni Dr. Sugar, ni Dr. Sugar Mantilla. Alam ko sila ni Dr. Jonah, ni Rhea, ni Sheila. Katungan na magpagwapo, magpagwapa, magpa-sexy, mga idol, magpa-blooming. Para. You can check their website, www.bodyworks.ph. Or you can visit their clinic, mga idol. Nananimutan sa ground floor sa Solinia Tower 1, Ayala Business Park. Salamat kayo, Body Works Medical and Surgical Group. Salamat din kayo sa pagmahal. And then, also, Creative Studio 87. Mamdata, Sir Chris, salamat kayo sa pagmahal. Creative Studio 87. Thank you very much sa pagmahal sa kong unlimited supply ng personalized sticker. Legit kayo, mga idol. Ako ang sticker, kayo kuha niya. Waterproof, mga idol. Fighter kayo, mga. Pwede indoor, pwede outdoor. Salamat kayo. Creative Studio 87. Salamat kayo, mga data, Sir Chris. And then, Alberto's Pizza and Missing Filimon. Salamat kayo, Alberto's Pizza and Missing Filimon sa pagmahal. At naging, mga idol, coming naging, mga idol, ang collaboration sa Alberto's Pizza, Missing Filimon, at Kula Sido. Inyo nang ma-check, puhon, mga idol, ang merch shirt sa inyohang Kula Sido, mga idol, sa MF Kultura, sa Shopee. Thank you very much sa pagmahal, Alberto's Pizza and Missing Filimon. Woohoo! Check nyo muna, mga idol, ha? Sa MF Kultura sa Shopee. As of the moment, ang napa dito na display sa MF Kultura sa Shopee, mga idol, kaya ang t-shirts or ang merch sa Missing Filimon o ang Yano. O niya, ikatulo ako ang design, mga idol. Salamat kayo! Again, Alberto's Pizza o Missing Filimon sa pagmahal. Thank you kayo! O sa IRTC na Junior Romero, IRTC Junior Romero, no?

kasi salamat din sa WYC Car Repair Services. Do, salamat kay ni Windel. Sena do, salamat kay do. Ni Windel, ni Michael, salamat din ni Jun. Salamat kay do. WYC Car Repair Services sa May Tisa. Salamat kayo. Salamat din kayo sa pag-ayos sa among sabarin. Ah, sabarin. Wayo na magsambarin. Ay. Salamat kayo WYC Car Repair Services. Salamat kayo. Salamat din kayo. Wendell Sena, nila ni Michael, ni Junyo. Salamat din. Salamat din kayo. Paksit.

0: Sige na, magdunga sa stepping me. Sige na, magdunga sa stepping me. Here we go! 1, 2, 3, go! YMC Ato Ara. Ay! Ato oras, mga idol! Alas 12:08 na, mga idol. Ligawan yung sasaya na. Pinupoy sa ko, mga idol. Okay naman niya? Pinupoy sa ko, mga idol. Once again, salamat kayo sa Liquor Diner. Ang amoy feature ni Idol Chiki sa kusina sa IFM. Salamat kayo sa Palunch Diary. Salamat kayo, Liquor Diner. O niya, mga idol, pinupoy sa ko, mga idol. Chus sa mo diha.
1: That song was brought to you by Efficacent Relaxant Oil. Stress, sakit ng ulo, o hilo, i-roll mo lang yan ng Efficacent Relaxant Oil. May relaxant cooling effect. Naramdam agad ang iyong trusted ginawa kahit saan, Efficacent Relaxant Oil.
2: IFM, upo na! Pahuway sa ta!
3: 93.9 IFM.
4: Level up your experience with Bet 88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet 88, all your favorite sports, all in one place. Bet 88, your ultimate playground.
5: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Pagcor.ph.
6: Nahibalo ba mo nga adunay Liverate Pro? Liverate pero pro, may silim rin na. May multivitamins pa ang Liverate Pro. Usa ka hepatic protector. Uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo. Makatabang kini sa pag-maintenance sa kahimsog sa atay. Dili lang kana ang Liverate Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Remember? Liverate Pro. Liver up na ta. Liverate Pro. Mapalit ang Liverate Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon og tabang sa atay. Liverate Pro. Na isa limarin. Na apay multivitamins. Liver up na ta. Uban ang Liverate Pro.
7: Sukad pa sa una. Kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
8: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
10: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
11: Ang keratin na may plus.
3: 93.9 IFM.
0: Mapunggan pa rin
12: eh. Ay-go!
13: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
14: Mga mami, aron himsog og abtik si baby, hatagi kini og D3 syrup for kids pirmi. Muligon ang immune system og malayo sa sakit. Uban sa sakto nutrisyon og D3 syrup for kids, mo healthy si baby. Sa D3 syrup, protektado si baby.
15: Naglisod ka sa pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdulot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylic menthol tocopherol acetate tampon is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
17: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
18: Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratsyo to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
19: Alco Plus, Alco Plus!
20: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
3: 93.9 IFM!
0: Mapunggan pa rin
12: eh! Alco!
3: Alco!
22: Gaa, guys! Sakit ka ayo akong tiyan! Diligyod ko kalibang!
23: Hala, luyan ni mo ga! Og delikado, Ana! Palit sa akong Super Fiber sa butika!
24: Super Fiber! Ang bago ka produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyod, imlisan og Life Extension Vitamin D3 kada humanog kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA PA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
1: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba na konektado ang high blood sa panandaw?
2: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
1: So, nakatabang gid sa imo ang iBerry, Tita?
2: Oo, kayo. Mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
1: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.

0: people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration, og katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timanaang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
4: Game ka idol?
5: Game set ko idol.
4: Game idol. Paminaw sa Radyo Idol ug atangisan online, not just one but two winners matag adlaw idol. Game ni idol. Game ni idol. Game ni idol. Sa 93.9 IFM Cebu. Kauban ang Windsor. Mapugan pa ni.
6: Ang Idol mo, DJ.
7: Ang tamkis na sila, tig. O gila ni Bugitig. Idol, mami, tig.
8: Boss man, cute gihan. Idol, Buiki.
9: Ang chinita nga witty. Idol, Mikey.
10: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
11: Ang kiatan o sabaan, Idol, kula si Do.
12: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko.
13: Ang tamkis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol, Tony.
14: Ang market man on the run, Idol, B.
15: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
16: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
17: Ang idol nga white corona, Inday na bina.
18: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
19: Ang bugoy nga good boy, Idol Gab.

0: point nine. Are you fed up with my name? The winners of this no save by besides the final. Are you ready to lay off on a summit up? Here we go. Again, my winner was the mga security guards nga on duty karon at mga empleyado o empleyada ng mga nag-dun break. Yan aros mga tasyatag sa mga karinderya. Hello, happy eating! O niya, sa mga wala pa na kapaniyoto na, paniyoto na mo idol ha. O niya, mga inabuhay sa mga idol. Balik ko mga idol, ikaw mo mga pahinom dom. Chill sa mo di ha!
1: IFM, udto na! Pahuway sa ta!
2: 93.9 IFM.
3: Aiko!
4: Sis, ganda ng hair.
5: Naka-Empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
4: With regular use. Naka-Empress. Nakaka-impress.
5: Try mo na, sis. Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
6: Empress Shampoo. For impressive hair.
7: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold.

0: Ikaw, Kuya Mano, nag-Alkoplus ka ba?
1: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
0: Radyo to eh. Din po si Mano po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
2: Ako plus Alkoplus!
3: Isopropyl alcohol is the generic name of Alkoplus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Nag-Alkoplus ka ba? Ako plus Alkoplus.
5: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutin nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration, o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timanaang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
6: 93.9 IFM.
7: Mapungan pa ni!
8: Jinjin, apo! Ayaw pagsigig hugaw-hugaw kay lagok na kayang imong sinina.
9: Ma! Si Lola!
10: Ma, ayaw ka balaka. Maski unsa kahugaw o kadagan sa labhunon, solbad na ang akong problema. Kasi laundry soap na ang akong gamit karon.
8: Oy, ikaw po dai inday, nagkasi laundry soap na kakaron.
10: Siyempre, asa mong kupaulahi ma, grabe mo tangtang sa mansa og hugaw ang kasi laundry soap. Oy, mura og kilat. Daku, kayo og tabang nako ma.
8: Tinuod yung kaingay, basta labaga, kasi laundry soap sa doon ang masaligan.
11: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
12: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati ko kay Churgao del Sur. Kape akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Yung akong gikuan sudlay, nangahunhun. Nakakuha ng doktor nga, lupus kong sakit, dili na ko kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato, nakabati din sa radyo. Ito, pag-abot, ipatumal ko niya ang EXL Makabuhay Capsule. Salamat sa EXL Makabuhay Buhay Plus, na ayok ko.
13: Sis, ganda ng hair.
14: Naka-Empress. Impressively smooth, shiny, and healthy. With regular use.
13: Naka-Empress? Nakaka-impress.
14: Try mo na, sis. Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
15: Empress Shampoo. For impressive hair.
11: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple coin, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
16: Ang sarap makinig araw-gabi. Idol din niya ko kasi ang idol kong FM
17: 93.9
16: IFM.
18: Ang kiatan ug sabaan Idol Cool Lastino.
19: Mga idol, oras sa IFM alas 12:31 na.
20: IFM udto na. Manglayat na ta!
21: Everybody say,

Again, salamat ha sa Liquor Diner. Sa mga panayon to today. Paitira lamia. Lamia sa... Lami pa niya. Wapakayo di kaon mga ito. Karong alauna man magkaon ko mga ito. Okay, okay. Bago na magubong di kaon ng palitaw. Okay. Again, tayo kayo ha. Muna siya itong i-feature pa sa kusina sa IFM ko kanina. Kauban si Idol Chixi, sila Idol Mikey. Aha. So, salamat kayo, Liquor Diner. You can also check their Facebook page, mga idol. And please do follow, like, as well, mga idol. Pwede sa mo dito mo order sa Liquor Diner. Thank you!

99.9 FM, ang bukay panitoro sa 12.41 na mga idol! Are you ready to layat? Ang panahon, mga idol, buraga! Okay kayo, dili init, dili sa...

0: Point 9 IFM, avui bonita rodes a les 12:43 de Mainol. Es deia amb K-U-L-E-S, yes. Com si no se l'oferta, senyor Clàssic, no m'agrada. Va tenir to worry because everything. Ok! On hi ha, mga idol, mga inubuhi, sou que tenim, mga idol? Kay, aron na to sa ni Rita, mga paksit din, mga idol. Pabalik ko, mga idol, gawin ni mga pahinom doon, chow sa mudiha.
1: IFM, udto na, pahuway sa ta.
2: 93.9 IFM.
3: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
4: Siguraduha nga himsog ang pagtubo ni baby. Ligon ang kabukugan o immune system. Pinaagi sa hustong nutrisyon o D3 syrup for kids. Mahatagan si baby o igong proteksyon. Sa D3 syrup, protektado si baby.
5: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Sa kung mahinabo ka mahilo ka o sa kadangatan mag-develop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. O para sa mas maayong resulta o balon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
6: Ganyan ang Pinoy!
7: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
8: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
9: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
2: 93.9 IFM.
10: Icon! Nahibalo ba mo nga adunay Liver Aid Pro? Liver Aid pero pro. May silima rin na. May multivitamins pa. Ang Liver Aid Pro, usa ka hepatic protector. Uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo, makatabang kini sa pag-maintainar sa kahimsog sa atay. Dili lang kana ang Liver Aid Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Remember, Liver Aid Pro. Liver up na ta. Liver Aid Pro. Mapalit ang Liver Aid Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon og tabang sa atay. Liver Aid Pro. Naay sa limarin. Naapay multivitamins. Liver up na ta. Uban ang Liver Aid Pro.
11: Pirmig ka pangihi.
12: Hanap ka paranaw.
11: Ug pagpamhinod sa mga tiil.
12: Basin aduna kay diabetes.
11: Mag Detex 500.
12: Epektibo sa pagpamubo
11: sa blood sugar levels.
12: Di kaya ang diabetes.
11: Mag Detex 500.
12: Karun dayon.
13: Mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
11: Detex 500. DTX 500.
14: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
11: DTX 500.
13: Pabali sa mga butika.
15: Uy, my dear, kusog ka, ganun mo mang laban, no?
16: Sa kadaghan sa akong gilabhan, murag malata na akong mga kamot.
15: Uy, correction! Dili na sa kadaghan nun sa imong labhon nun, kundi sa imong sabong gigamit. Kay gamit na ako, coffee, laundry soap. Gentle na sa kamot! Bulungtan pag yun ang iyang kahumot o labaw sa tanan, dali kayo makalimpyo. Busa kung doon na binukit ka labaw nun, don't worry, my dear. Kay niya na ang...
17: Kasi Laundry Soap, ang reyna sa labada!
18: Para sa mas limpyo nga linabhan o mas humok kakamot, naanay New Kasi Papaya Laundry Soap.
2: 93.9 IFM.
19: Icon! Welcome to Metro Supermarket Shop Swipe and Save, the monthly exclusive just for Metro Rewards members. Swipe your Metro Rewards card and unlock amazing value deals and exclusive offers from groceries to other supermarket items. Why pay more when members pay less? Enjoy value deals and exclusive offers from May to December. Don't have a Metro Rewards card yet? Sign up and get your card at customer service today. At Metro Supermarket, you shop smarter and save bigger. See you there! Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 248454 Series of 2026.

0: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ang durakinin mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga naghahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
1: DTX 500 mapalit sa mga butika.
0: DTX 500!
2: Ako si Makoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
3: Pagkadungog na ko sa radio
2: ang DTX 500 ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag
3: duwa sa gabi.
2: 2 weeks pa lang
3: may alibyo na.
2: Pag 1 month kape
3: na ayon na ako.
0: DTX 500
1: pumalit sa mga butika.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, painumdum gikan kay Ate Anne. Ayaw intaw, nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pa kalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang. Go for health, go for life with EXL. Usa ka painumdum gikan kay Ate Anne.
4: May buhay sa makabuhay!
6: Game ka, Idol?
7: Game set ko, Idol!
6: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol at ang isa't online, not just one, but two winners patag-adlaw, Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni...
4: Ang Idol kong FM
8: 93.9
4: IFM.
6: Ang kiatan ug sabaan Idol ko lastido.
9: Mga Idol, oras sa IFM alas 12:50 na.
10: IFM udto na. Sexy dancing sa ta.

0: Mixing right now.
1: Kulas dulu.
2: Boxit. 90.9 IFM Puri Bani. Ito oras na last 12:00 sa Star My Idol. Oh, wala tayong oras My Idol. Para sa tuwang IFM mo na mang light at mga idol. Oh, nasa Bado. Okay, so musunod na mga idol, ikitangan mga idol ang Dear FM Jamming Session. Kaupan ng Kulay Duo. Kulasog Aiko. So, katong ganahan mo request sa among katahol mga idol. So, sige, huna-huna na mo din mga idol, okay? Sige. So, pahuwas ito mga idol. Para magapangandam. Oo, magapangandam. Magapangandam ang inyong kulasin. Ang inyong kulay duo mga idol para sa among concert later on. Okay, so chill sa mga diha.
3: IFM, upo na. Pahuwas sa ta.
0: 93.9 IFM.
4: Aikol! Aikol!
5: Nahibalo ba mo nga adunay Liveraid Pro? Liveraid pero pro. May silimarina. May multivitamins pa ang Liveraid Pro. Usa ka hepatic protector. Uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo. Makatabang kini sa pag-maintainar sa kahimsog sa atay. Dili lang kana ang Liveraid Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na ta. Liveraid Pro. Mapalit ang Liveraid Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon og tabang sa atay. Liveraid Pro. Na isa limarin. Na apay multivitamins. Liver up na ta. Uban ang Liveraid Pro.
6: Sis, gisapot lagi ka. Period ni mo sa.
7: Duh, I'm not in the mood.
6: Unsay gamit ni mga napkin?
7: Ha? Why man, unsay labot?
6: Sis, kita ka nga stress-free ko if na ay period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
7: Ha? Huh?
6: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang Sister's Panty Liner. I can rely on this jud, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang Sister's.
7: Hmm. Kaya ba sa Sister's napkin ang heavily flow natong mga girls?
6: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang Sister's Panty Liner.
7: Sis, asa naman ka? Salamat kayo, sis, ha? Sister's napkin, ramadayan tumagsak ko ang sapot. Uy, alis ako, ha? Nag-text na ako ngayon. Mag-date na mi. Okay na kayo ko kay naamay Sister's napkin.
8: Sister's sanitary napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores, supermarkets, and grocery stores.
9: Mari-mari. Naunsa naman yung anak na ako, uy. Magsingig hilak. Umarag, dili komportable, matag-adlaw.
10: Dugay na bito kong niingunin mo, nga ilis din na ang baby diaper ngayon mo gigamit.
9: Ha? Diaper? Unsa man ilabot taon ana, uy?
10: Dapat, komportable si baby og easy life para ni mommy. Switch na to Lumpin Pants Baby Diaper. Mega-absorbent, mega-dry, day or night, last up to 12 hours. Hygienic safe, baby skin friendly, kay 100% cotton.
9: Mari-mari, mantay usa si baby ha? Arisa!
10: Hoy! Asa man ka?
9: Mamalit ko og daghang Lumpin Pants Baby Diaper. Mega sulit na presyo og mega kalidad na produkto.
11: Lumpin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide.
12: Mag-una ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic ug Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ugusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto ngay mong mapalit. Pangitaa lang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
0: 93.9 IFM.
13: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
14: Vitex de Gunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
16: Kalami na lang ba sa kinabuhi ni Linda o nagsigi na lang mo ni siya glaag? Labiha na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa mangkoy nakabuot? dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase, importante, mulihok ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok na moabot sa imong kinabuhi.
1: May buhay sa makabuhay!
17: Sukad pa sa una, kabalota nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananakini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay o makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote o duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matag-adlaw sa Sugatrol.
18: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
19: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
20: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na ako gumaling. Nag-impating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din kayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension better than the other. Mary Ann Labaco. Dueñas, Iloilo.
21: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension? Especially sa Life Extension Vitamin D3 po.
20: Sa akin lang, siyempre 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
1: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
0: 93.9 IFM.
4: Pumpang Pernil! Ay, God!
22: Welcome to our reunion!
23: Uy, Dai! Nidaot lagi ka! Dili ka na bloated o dili na constipated di mong naong!
24: Tungod na sa Super Fiber!
23: Unsa?
24: Super Fiber!
1: Super Fiber! Super Fiber! My powerful detoxification effects on plant fibers, prebiotics o alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibag. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
25: Mayong adlaw mga suki na itong tigpaminaw. Kauban na ito karon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
26: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi po ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abog yung 320.
25: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan.
26: Nay, galang ni suggest sa ako og iBoy. Tungod kay natural ang masangkap ni ini, isunayan ako. Og tuod, mauni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatanaw nako og TV nga dili na maglusod. Kung usa ka ka-diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBoy.
27: Mahalagang paalala, ang iBoy ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
28: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
5: Game ka, Idol?
6: Game set ka, Idol!
5: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol o at tangisan online, not just one, but two winners patag-adlaw, Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni...
7: Idol! Naaba kay anak ka junior high school karon nga padung na mag senior high school? Basin siya na ang among gipangita. Radyo Eskolar ni Idol! Scholarship program sa IFM og DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally og internationally. Libre ang uniform at school kits. Busa ayaw paglangay. Limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka, Idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-4100-267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com. Day by night begins, a whole new world is waiting. It's my father's. Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon.
8: Radyo Eskolar ni Idol.
9: Ang Idol mo, DJs.
10: Ang tamis na sila, tig. O gila may mugitig. Idol, mami, tig.
11: Boss man, cute gihan. Idol Buiki.
12: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
13: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
14: Ang kiatan o sabaan, Idol Kula Kido.
15: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
16: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
17: Ang market man on the run, Idol B.
18: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
19: Ang idol nga bini, Idol Kenny.
20: Ang idol nga white corona, Inday na bina.
21: Ang laagan nga pretty, Idol Pretty.
22: Ang bugoy nga good boy, Idol Dub.

0: ang buhay.
1: Loy, kiligod mo sa imong pagkanta.
0: Ako gani, bisan sa imong tingog lang, kay kiligo na.
1: Atik, may pamanganta na lang ta, o makising along sa
2: Dear IFM Jamming Session.
0: Matagalauna sa Sabado.
1: Maong request na.
3: Dear IFM Jamming Session sa 93.9.

0: as well. Wala,
1: if
0: baka
1: we fall
0: lang.
1: In love.
0: Ah, ano rin?
1: Parang mudahan po mag, if we, fall in love na lang.
0: Happy Sabado! Welcome sa Dear IFM Jamming Session.
1: Yes, mga dad, we're live mga dad sa Dear IFM Cebu nga Facebook page. Mga dad, before mo pala yung Tadir, nakipungutanan mo, kay last Saturday, di ba, mga ano?
0: Yeah.
1: Smiling kayo kung dear mga dad, red kayo siya, oh, in love, sila siya na ako. Oh, sama, sama, in love.
0: Di ako nag-imachi mong kalong.
1: Ah, okay, okay, okay, okay, okay. So,
0: what is the question? Ano ko kamay sa ilalim?
1: Hindi, ayaw lang. Ibutan lang sa iyo mong heart.
0: Sige.
1: Ang ipangutan ako, Idol Chixi, pag Saturday, tsaka, unsad ako nung kanta, ang, ako i-dedicate ni mo kay,
0: so,
1: ako
0: naman. Mong answer.
1: Ay, mag siya na tan. Oh, di ba? Ako, maglagot na gigili mo dir, ha? Last time kayo, maglood na gigili mo dir. Pero, before di mo, tanaan.
0: Maglagot ka na ako, mauli, Andra, masag ka.
1: Before ako, busunti, before ako kataon balik akong kanta, dapat, ikaw sa'yo, una lang, eh. Kung, ay, unsa man ang kanta imong i-dedicate dirin ako be. Sige na.
0: Ako?
1: Sige na.
0: Ako ning i-dedicate nimo kay hilig kag mga standard ng mga kanta.
1: Oh, dapat ka na dili. Ayaw na. Gigas
0: dili. I-describe di ka ani.
1: Ah, sige, sige.
0: Unya, oh, yeah. Paborito sa nimo nga color.
1: Ah,
0: diba, tighatag mo nag-color, no?
1: Adayon.
0: Unya, at the same time, hilig buka mo uli sa inyo, ha? So,
1: adayon.
0: Meaning, may pagka-personal siya nga alalala, song
1: sige.
0: Choice.
1: Sige, dasa on saman.
0: Green, green, green.
1: Grass of hope, da. Wala, karaan. Sada pa saman.
0: Dili.
1: Sige, dasa
0: ang mga standard mga na song, mga classic mga na, mga nindot.
1: Ama ba?
0: Oh, meaning, nindot ka para sa kuha.
1: Ah.
0: Nindot ka ikauban.
1: Ah. Sa tibok niyo mong ginabuhi?
0: Nindot ka ikatandem.
1: Ah, okay.
0: Nindot ka ikatrabaho.
1: Ah, usap po. Nindot.
0: Nindot sa gamulafang ganito. Ha,
1: sige, sample lang. Sample. Sige.
0: Sige, ano eh. Down the road I look and there runs Mary. Kailan ka ni Mary?
1: Mary Evacor?

0: എന്തോ നല്ല മൊത്തം
1: അല്ല sige, mapasaylo ra gyapon. Sa presinto ka na magpaliwanag.
0: Dili pwede, ano na ko sa heart, hindi mo mapaliwanag.
1: Ah! Paliwanag sa to sa mga idol.
0: Okay, go.
1: Ano na dugay tagsud? Ano may na ba sa Sabado, idol?
0: Natural.
1: Happy Sabado kaninyong tanan.
0: Yes, nya, mag-concert sa mga idol ang kulay duo. So, katungganahang mo request yung mga kanta do. Please do text us mga idol sa 0923-112-8701. Butang isa yung pangalan. Uban bang mag-text din ba kay? Uy, pangalan. Mura man ulit. Dapat, butang yung pangalan niya, address, ana, para ma-acknowledge mo muna mo mga idol ba?
1: Correct.
0: O niya na yun, sa, pwede mo comment po sa itong Facebook Live mga idol. So, adol niyo i-comment. Alay, butang yun dito contact number kay Aaron Dili. Isa makatag yung number niya mga idol.
1: Mm-hmm.
0: Okay.
1: Unya, inig-text po ninyo, idol. Pwede dyan mong request o song. Unya, asa ninyo i-dedicate ang maong song. Kang kinsa ninyo i-dedicate ang maong song.
0: Unya, og nga, no?
1: Yes.
0: Sige.
1: Text us, idol, ha? Kay wa mi ka textmate.
0: Natural yun, kaya na mag-textmate. Kaya na matang duhas
1: ko. Yes, I know, right?
0: Okay.
1: Idol, we are live na sa itong official page, Dear IFM Cebu.
0: Mm-hmm.
1: And nakashare po ni sa IFM 93.9's Face Cebu.
0: O, sa mga pages at bang idol. So, please do share and follow mga idol sa mga sa among mga personal pages mga idol o sa Dear IFM Cebu nga page mga idol.
1: Okay. Yes.
0: Okay.
1: Unya, of course, padayon gyapon idol ha ang atong pagpangita sa mga maswerteng mga estudyante, no, nga maka-avail sa laing opportunity na pod nga atong ihatag alang sa atong radio escolar program.
0: Wow.
1: So, kung interesado mo, idol, kung senior high mo, libre ba yan i-tuition? Libre ang mga
0: school
1: kids? Libre uniform? Pwede kayo mo mo-PM ni Idol Boyki
0: or ni Idol Tony.
1: Ni Idol Tony.
0: Yes.
1: Or sa atong official page, IFM 93.9 Space Cebu. Cebu. Hi sa mga idol na to diha nga nagbiyahe. Sa mga idol na to nga nagligid-ligid kay day off.
0: Tugnaw sa panahon ron.
1: Yes. Sa mga naay ka-cuddle-cuddle.
0: Sana all.
1: Sa mga naay ka-gakos. Karong hapong na idol.
0: Sana all.
1: Dili ka na inyong tapad sa jeep, ha? Ayaw taon. Unless kung inyuhan ang kuan, inyong uyab or inyong asawa. Kaya naman yung mga inana, ano ka na itong sa jeep ba? Sweet ka, ayaw.
0: Mau ba?
1: Labi ng mga teenagers.
0: Mau ba?
1: Mga ka-batch
0: PDA?
1: Na to ba?
0: PDA?
1: Mga batch na to.
0: Mau ba? May, well, may pa sila.
1: Muna usahay, maglagot pod ka. Imis mahapi ka, maglagot ka. Kay? Di naman magtarog lingkod. Di tamasod. Mau na idol, ato sa ilugar, no? Ang atong mga paglabing-labing sa atong mga partner.
0: Yes.
1: Napay uban di pod considerate ba? Napay yung mga tiguang intawan ng mga...
0: Sige, himo nilang couch ang
1: ay, uban di, mag-aram itong mag-slouch ba?
0: Wow.
1: Tarog lingkod. Hindi supportive ang datan. Hindi takalingkod. Sakit itong look. Pero sa mga idol na di ha, nga mga sample, kanina itong mga helpers, nga naintawan balay sa ilahang mga amo, siguro karong mga orasan nagligid-ligid, kay humanag panglimpyo,
0: humanag
1: laba.
0: Humanag pa rin ito sa siesta na rin ka, warong orasaha mga idol.
1: Tingtulog naman ron.
0: Tulog na.
1: Oh, ang uban, di naging matog.
0: Nga naman.
1: Kaya chat-chat man sila.
0: Ayan.
1: Sige.
0: Magsabot sila, umaha, kay day off rabo na ako, day off sa din mo. Kakita ta, ha?
1: Ay, mga plano nga date. Amping ta-idol niya, pagdana lang yun mo, extra nga, kanang panagang sa uwan, kay murag, batik yung panahon ron.
0: Mulige?
1: Uyawan ko, dear, ganina. Kaya dito sa among view, kid.
0: Nga naman?
1: Dito sa England.
0: Aha.
1: Uy, kusog mo kayong uwan. Uy.
0: Kusog mo sa kaya dili?
1: Gani, eh ko na, di ko ka-duty ani. Di ko kakita ni dear. My life would not be complete. My day would not be complete.
0: Diba?
1: Mo to, I prayed
0: and
1: asked the Lord.
0: Ayaw sa mga yasa, Lord.
1: Ano ko, Lord, please stop the rain.
0: And then?
1: Okay.
0: Kalmara.
1: And then the Lord answered my prayer.
0: O sa'yo answer?
1: And siya, yes, Aiko.
0: Ah!
1: That's why I'm here.
0: Ah! What's up, Anna? Yes, Aiko.

0: para abin ako guess aiko para makita mo si Mundir. Wala man eh.
1: Wala ra, di man kay siya talkative.
0: Aba, wala hilo mo na kay si Jesus.
1: Nonchalant.
0: Okay.
1: Bitaw sa hinay na natong relationship with the Lord. Nah, yeah. Not to mock or kanang bitaw lingaw-lingaw. Murag siguro ina na sa ninyo hang paagi sa pag-ampo. Mm. 'Di ba? Nga mura bitaw ninyo og barkada na lang. Mm. Ang labang makagahom. Murag best friend ninyo ba?
0: Yeah.
1: Diba, inana mo mo chika sa inyong goan.
0: Ako ba, dili mo tabi, pero ibutan sa nahona, nasa nahona ba?
1: Oo. Oh,
0: ano na ba?
1: Sampo lang. And kani mo yung nakanindot idol, no? With due respect sa uban nga religion and sa uban nga practices, mm-hmm. Okay? Of course, sa mga nahitabo sa tong palibot karon kaning pag-ampo idol usahay, ato di siyang ma-take for granted, pero grabe gini siya ka-powerful. Mm. Grabe ka-powerful ang prayer. Maski kung sa panay mong giagian sa kinabuhi. Mm-hmm. Diba? Maski kung sa panay mong struggle, ay doon, mahibong na lang ka.
0: Yes, unsa man.
1: Ang imuhang mga puhon, sa una, karabi ta, puhon lagi mo, palit kog kuan. Ana ba? Karon na, nagyod, finally, nagyod.
0: Ah, what?
1: Diba? Gituman, nagyod. Na, nagyod si mong atubangan.
0: Mm.
1: Diba? Okay. Of course, mulihok sa ta. Ato yes. Sa ubanan o mga, paningkamot ang atong mga pag-ampo.
0: Correct.
1: Diba? Mm-hmm. Hi sa mga nagbiyahe again. Idol request ko. Wow.
0: Ano na request din, no?
1: Ana siya nga. Kaba ko sige request niya? Yan yun. Tangan ra ba rin na to? Ana siya. Dol, request ko kanta nga Why Do Birds Suddenly Appear? Oh. Para sa akong wife.
0: First pa nga lyrics daw. Why do
1: travel
0: may
1: karon pakarkar.
0: Why ulan dol? Why do birds suddenly appear?
1: Disappear.
0: Okay.
1: Iba kagasagikan? Domino Elijah.
0: Uy, ang saging! Hala! Mga na diha, do.
1: 2026 na lang.
0: Oh, karo sa ito last, di na rin 2004?
1: Ako i-review sa itong conversation.
0: I-review na, obi? Mga duge-duge na gito.
1: Na.
0: O sa, 2000?
1: 2023.
0: Hala, kaduga. Hala na, 3 years na lang, do.
1: Grabe na mga po ni Domino Elijah.
0: Grabe na, masa doa pa yung saging, do. Manaluto, do. Hala, grabe na gito.
1: Arin natin mamawi ni Shea Gray, kaya ba si magpadani ro.
0: Ayan.
1: Oh, parihan ni Shea Gray, Living Testament siya nga, bitaw Idol X, God answer my prayers na mamagna cum laude akong anak. Oh. Yung karon na humanag sa pag-skwela akong anak.
0: Wow.
1: Diba? Inana ba?
0: Ako alam.
1: I know, for sure.
0: Ako prayer, yung prayer na tumon. Basi, dugay pa siro, no?
1: Diba ako sa itubang ni Lord? Paghuwat.
0: Ah!
1: Parihan ni Domino Elijah.
0: Ah, okay.
1: Kani ilang, baby? Answered prayer, baby.
0: Ah, sa ito pa. Bila ka katuwi ko maghuwat, no? Sa tubig.
1: Kaya na makakatuig ahuan.
0: Mga hapat na umat
1: katuig. Kapag ba sa isulti ni Lord?
0: Ano sa inyo ni Lord?
1: Reklamador kay kakulang.
0: Oh, di ba? May naglaro Lord ba Lord? Saan? Maghuwat ko? O di lang siya maghuwat? Ano ba?
1: Ikaw, sa may isulti si mong heart?
0: Maghuwat niyo ko.
1: At mga idol, lang huwat po, dear.
0: Ayaw nga mga tata. Kapag na kasi nyo, natutulog ba ang Diyos kung ikaw na ni Jeffrey
1: wala.
0: Sa Molde? Wala natulog.
1: Siya matulog, idol. Okay. Naaragin na siya nagpahit.
0: Naaragin na. Sige.
1: Betaw.
0: So, dito to mga idol.
1: Ato paminaw ng mga sitawag aning.
0: Manindot siya kanta na mo.
1: Mga nindot nga set, idol.
0: Sige.
1: Nga among idalit. Kanini yung tanan?
0: Kana. Wow. Sana all.
1: Basta kay mo karat gani.
0: Ato ara.
1: Ay basta mayabag gani karat na ang CD.
0: wala signal do kay gawan mo gurondo. Wala na. Sige.
1: Sama na. Pero kidding aside, I don't know. Moingon magutang usahay. Ato ni siyang malimtan pero gabi gina siya ka powerful. So hopefully kamo po diha, maski dili gin mo religious nga pagkatao, mm-hmm. But basta kay bawo mo sangpit niya. Eventually dana ni mong giampo, mahibong na lang ka nga naana sa tubangan ni mo.
0: Yes.
1: Okay? Amen? Ooh. Amen, brother?
0: Amen. Adi ko mo sister mo. Dapat more than sister. Ganaan ka ba, brother ko ni Buday?
1: Ha?
0: Ganaan ka mga brother ko ni mo?
1: Brothers and sisters, matang-tanan.
0: Ama ba?
1: Mm.
0: Pero, ikaw ba?
1: Pero maghuwat gig ka.
0: Natural, maghuwat sigo. Mo may suti ni Lord.
1: Sige. Paghuwat sa mo idol ha, unya pa may manganta.
0: Alam mo si Bob Zero, no? Ako sa do, huwat na jud ko.
1: Request
0: ko big, besame mucho. Alam grabe ya.
1: Besame mucho. Amo so yan ha.
0: Bob Zero, no? Creative Studio 87. Do, paksit kayo, paksit. Salamat do ha.
1: Ala una 38 idol. Balik me. Diri lang sa inyuhang giatngan matag alauna hangtod alas 3 ang programang Dear IFM.
0: Jamming session.
1: And kinibahina idol hatod kanato sa Muni Plus Traditional Herbal Drink. Stand by, alang sa itong unang set din lang sa Dear ISM.
2: That Time Check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
3: Oras, hatod kaninyo sa Camel Sukang Puti.
2: This Time Check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: Dear IFM, kinilang ang akong gusto.
5: Ikaw ba, susal ka, ayaw ka, pero pwerte ni mong tihik ka. May lukang ihog sa imbornal. Mapangyan ba?

0: Taas pa ang imong blood sugar.
1: Ato na kamay diabetes?
0: Mag-DTX 500 ka!
1: Ang DTX 500
0: ato na kini anti-diabetic property.
1: Samo sa
0: Charantine,
1: nagkapamubo sa glucose,
0: Visine,
1: controls blood sugar,
0: o polypeptide,
1: kaparehong epekto sa insulin.
0: DTX 500
1: highly recommended
0: sa mga eksperto.
1: Mabalik sa pinakadulga, pati sa yunggar.
0: DTX 500.
2: Ako Daisy Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Ang tumar ko DTX 500, kaya ang akong hugang nga, kayo yung BP, naayos sa DTX 500.
3: Dua ka capsule, buntag sa gabi.
2: After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fictive, wujud kayo yung DTX 500.
0: DTX 500.
1: Mabali sa mga butika.
4: Tuhod. Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalas anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdum ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
5: Get ready for a Wild West adventure. Play Wild Bounty Showdown at Bets 88. Choose your luck from over 2,500 games so you have more chances for big wins.
6: It's a non-stop gaming adventure with Bet 88.
5: Bet 88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcor.ph.
7: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration ug katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdum, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
8: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
9: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi para sa matindo nga colon para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
8: The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines para sa masulhay nga pagpamuhi. Super Fiber, mabakal sa

0: 93.9 IFM.
1: Katawa, hilak o kalingawan, kanang tanan naa sa Dear IFM.
2: Ang muhatag og kolor sa inyong kahaponon, ang kulay duo, kulas og aiko.
3: Oras sa IFM, alauna 43 na. Uy, 1:43. 1:43 di ba?
4: Ang gawas?
3: Dili ang time.
4: Ang time.
3: Yeah.
4: Okay, 1:40 di ang
3: time. Pasabot ana, I miss you. Pasabot ana, I love you. I want you. I need you.
4: Di ba, I hate you. Pwede sa do?
3: Pwede sa. May tausok kayo, no? Pag high school ba? Kaya mga numero-numero ba, nga shortcut? Bago pong kag-high school, di ba?
4: Wala kayo kuha.
3: Lahit na sa di mong generation.
4: Conservative kayo kuha. Wala kayo nanagod.
3: Lahit na sa di mong generation. Unsa ka, Gen Z man.
4: Gen Z. So, mga chat-chat naman ito, text-text.
3: Facebook, Messenger. Di na kakarelate.
4: Insta.
3: Di na kakarelate ka ng mga keypad ng
4: phone. Wala. GMGM. Wala.
3: GMGM kunuhin. Yung usara de gisandan.
4: Wala
3: na ka na.
4: Wala. Abi no GM general Lohi manager. Abi no general manager ng GM.
3: Luya ni mo.
4: Oh, mga
3: GM,
4: naman.
3: Good morning mo na. Group message.
4: Wala na.
3: G morning.
4: Okay. Sige.
3: Happy listening again ni Maria Luz, ni baby Lucia Claire. Mm-hmm. We know sila ron. Thank you, Idol.
4: Yes.
3: Okay, na yun na itong unang awit.
4: Yeah, ni-request ako. Ang ni-request ako si Kuwa mo ito. Si, sa ito nga, ni-request ha. Wait, saka dali ha.
3: Sino ang nag-request?
4: Si Kwan.
3: Si?
4: Jeffrey Samolde. Okay. Watching live from Barangay Basak, San Nicolas.
3: Okay.
4: Request siya, og natutulog ba ang Diyos by Gary V. Sige do, bural! Sige!
3: Sige. Ano yan na ito? So, way paglangan-langan. Onya, kaming duha ni Dear ang mga nito.
4: Amo ni Jaman.
3: Yes. Para ninyo, Idol.
4: Sige.
3: Kaya wabay may nagkuyog last week.
4: Kala.
3: Hindi ko ginahan nga mag-inusara siya. Moving forward.
4: Sige.
3: Pero masagot na siya mag-inusara ko. Kapit na rin ba? Aliyan, Idol.
4: Sige.
3: Ang natutulog ba ang Diyos?
4: Bunal.
3: Here we
4: go.

0: damdamin okay. sa kanya. Okay, next. Okay.
1: Arita sa Why Do Birds Suddenly okay Appear?
0: Okay, kasi nirequest na yan si
1: Domino.
0: Domino?
1: Domino, Elijah nga, utangan.
0: O oh, saging! Huwag kita rin do. Okay, go, go, go. Why do birds, ha?
1: Nanggikan, punuan.
0: Okay, ito. Sa'yo na
1: close to you.
0: Ah, close out today. Ay, close to you. You're close to me, mga ganyan.
1: Close to you, close to you, close to you, close to you.
0: Yeah.
1: Pero huwag ka rin, anak naman.
0: Oh, lyrics.
1: Nabi ito eh. Ay, nakalimot ko kinsay author, no? Pero wala lang, katawanan lang.
0: Nga naman.
1: Kaya mga, muna, careful ta idol. Ato sa ribantayan na itong mga bata usahay. Kaya pataka lag order. Nay, nag-pose in hand.
0: Nga?
1: Pero nani siya sa kung asa ka puyo sa una dear sa US.
0: Sa US.
1: Katawa siya nga naglagot nga nahimuot.
0: Okay.
1: Iyang anak nag-order og libro online.
0: Dayon.
1: Unya ang title about sa iring ba nga nang meow something. Oh. Og sarihang iyang giablihan ang maong libro. Murag related sa tong story gahapon no, libro.
0: Dayon.
1: Iyang giablihan. Eba ka sa isod sa mga pages? Meow, meow, meow.
0: Tanan, meow, meow, meow.
1: Puro meow, meow, meow. Niya, 300 kapin ka page.
0: Alo?
1: Niya, mga nasa $19.
0: Ah.
1: Ay, mahal lang. Ay, nako. Wala. Di na to, pasagdaan na itong mga anak. Nabi mga ina ng cases.
0: Let's come.
1: Nabi mga ina ng instances nga. Kanabi itong atong anak. Kay maunay sigigunit sa cellphone. Pataka nalang add to cart. May buong nalang kang, hawa mo ko'y parcel! Kadig order mo anak nga wa. Ganto mamao. Diba? So, please.
0: Ang cool ba na kung wag kay anak dyan ni order o parcel?
1: Naku, yawan ka. Yawan ka.
0: Diba?
1: Anyway,
0: so
1: moving forward. Kasi yung mga song requests ay doon. Here's Close to You by Carpenters. Request ni Domino Elijah.
0: So, panday na sila. Panday na nagkanta ni Panday, Carpenters man. Sige.
1: Dara.
0: Budal!
1: If you know the song, sing along.

0: break it down. Okay. Two down.
1: La la la la.
0: La la la la la.
1: Okay, thank you.
0: Two down. Sige, dapat na dire. Dapat na request dear.
1: Beh, atong susihon.
0: Tara, salamat
1: atong ka. Bukit Kion.
0: Ana siya, salamat. Mga idol sa pagkanta. Si salamat ginanamig GCash sa
1: Sentimis. Zero nine.
0: Ah, sige.
1: Charas.
0: Ayo na. Aha, nasa ni Wen. Asa ni? Emmy Dungog, please request idol Aiko and Kulas. Please be careful with my heart.
1: Sige.
0: Sige. Aha, okay. Flood guitar ni Emmy Dungog. Nakadungog lang Emmy Dungog. Nakadungog din si Imong Kwan.
1: Wala nakadungog, nakabasa po.
0: Oh, okay. Sige. Please be careful.
1: Sa live na.
0: Sa live. Rose Abalo. Idol, request yung kanta nga Himayang Nahunlak si Idol Biray mo play na Ugma Idol Adol. sa akong family from Barangay Haklupan, Talisay City, Cebu. Rose Abalo. Si Idol Biray, play na yung Himayang Nahunlak. Di ba ako kabaluan ang kanta ng Himayang Nahunlak, Dol? Kabalo ka? Pero di mo kabaw. So, ilan sa takabaw?
1: Kabalo ko mo hatag o Himaya.
0: Ah, ko ba? Eh, hatag di mo rin ginang Mahunlak to.
1: Dili.
0: Sige. Please be careful, Biray Heart, no?
1: Sige.
0: Wait, sa kadali, dear. Okay.
1: Okay. Are you ready? Mga idol?
0: Okay. Yo, Bunal!
1: Here we go.
0: Say una gani.
1: Oh, where ikaw? Nasakto ba?
0: Laki ba? If you...
1: Oh, morag lag.
0: If you love... Sure ba?
1: Ako?
0: Mabundang. If you love... babae, uy.
1: Ako de.
0: Ano yung well, sabi? If you love... Taas lagi, oh.
1: Ako de.
0: Oy, okay. Sige, balik.
1: Ako good.
0: Ali.
1: Sige. Sorry. Nakabawaan yung good.
0: Okay, ano ba sa ikaw? Sige.
1: If you love me...
0: Natural love, gitu ka.
1: Like you

0: Ringy Bell.
1: Oh, itu terlalu. Oh, apa di bawah?
0: Okay, last one, last one.
1: Okay, last one, last one,
0: last one.
1: Last one, last one, Maida, last one.
0: Pero sedih ketemu pada yang. Can we find a way? Jadi ketemu pada yang.
1: Sige.
0: Nain ang utana.
1: Oh, saya di pangutana.
0: Andam na baka.
1: Andam na kayo saya.
0: Kamay sa ilalim.
1: Lain ang, last one.
0: Oh, sa? Ana siya. Idol.
1: Ah.
0: Saan daw pag-send? O pang-milk tea?
1: Hala!
0: Ana akong wifey.
1: Ano ba ko ba? Sayon na kayo.
0: Maliit na bagay, mga kaibigan.
1: Ano na yung publios? Sayon na kayo, Gcash.
0: I will send my Gcash to you, my lord.
1: Maliit na bagay. Ah, sige.
0: Yan ay konting problema lang. Yan ay mai-address agad-agad.
1: Okay, go, go.
0: I am typing now. Wala ba'y laing mangutana diyan?
1: Oo.
0: Mga kaibigan.
1: Ay, may buminaw ni Del Alquino. Ano si mga manaminaw at mga fine arts? Mga artists sila, dear. Wow. Sa UP. UP Fine Arts. Pero alumni ni, ha?
0: Oh.
1: Hello, brad. Dale Alquino. Salamat,
0: thank
1: Bok.
0: Thank you.
1: Salamat, salamat, Bok, sa pagbuminaw.
0: Okay ra mong kanta.
1: Okay ra mong kanta, Bok. Okay ra, Bok.
0: Ano? Dapat okay niyong tubag.
1: Oo. Oh, kalisa. Barkada nila ni Jean Govinda. Mga visual artists. Muna sila.
0: Laon.
1: Fine Arts UP alumni.
0: We are so honored.
1: Lahir lagi doy.
0: Thank you so much.
1: Salamat Bok ha, Dale Alquino. Salamat Bok. Okay kayo. Di-reply. Dear, okay kayo. Insya, okay kayo.
0: Thank you so much.
1: Salamat.
0: Pinagibayad ni Nicolas. Para sa paglitok nga okay amo mga awit dire.
1: Sige.
0: Iba nag-reply yan
1: na kayo, Gcash, dear. Oh, wala pa.
0: Stop.
1: Ah, stop, stop.
0: In the name of...
1: Oh, stop, look and listen, okay?
0: Hold on.
1: Hold on. Hold on. Gusto mo yung mga request dari ba? Sige. Asa yung basawan mga idol, mga
0: sige,
1: request.
0: Sige, go.
1: Okay. Reynaldo, Canada? Lahi, regyo niya. Nalibo ka niyo mo, Reynaldo. Canada yung mga bilhin niyo, brakas late eh. Ah, basing nag-vacation siya, no? Bago nga joke eh. Idol, ayong hapon, nice kayong do it. Oy.
0: Bisa bahala gua anak kita mah. Oh, tikon kayo mo.
1: Come on.
0: Come on.
1: Pwede mo request ng air supply someone who believes in you?
0: Sure, matik.
1: Para sa akong anak, Shane, who always believes in her dreams. Okay. I'm just here to support her. Shout out anan. Salamat idol. Yan siya ni Sho Diaz. Okay, and then apa din eh?
0: Right now?
1: Aha, okay. Right now.
0: Sige, ato sa ninga i-shout out. Idol okay. Kulay, request ko song Having You Near Me. Shout out ko sa amiga sa Hiyo at sila si Pamela Incierto, Ethel, Emma, ug sa akong kumare Pinky. I miss you na ninyo.
1: Mo ba?
0: Ay, salamat sa pagbasa kulay.
1: May pa mo, may pa ka dol. Na-miss mo na, gimiss mo ni, na-miss.
0: Tarong nga.
1: Na-miss mi ninyo. Ambot na nila sa katubangan o na-miss ba ko niya?
0: Saan mo ni mo pag-miss sa usa ka tao kung naasya si mong atubangan in the first place?
1: Ah, very good. Oh, ikaw.
0: Diba?
1: Mas maya doon kina si
0: Akin. Diba na speechless niya?
1: Go!
0: Ay, dako.
1: Sabi niya.
0: Alright.
1: Sabi niya bandre.
0: By the way, sa mga idol na to, anong tana ba kung kanon saan ninyo makuha inyo ha, mga premyo?
1: Ah.
0: Normally idol ma-send ra gyud na dayon especially sa DRI FM pa Gcash pero na yung nag-ask diri about sa Windsor.
1: Ah, iba-iba siya sa idol pagwat ng guro as long as human ba first batch dol as long as the announce yung mga pangalan dol buna na napaksita na dol.
0: Correct.
1: Chill lang mo diya, okay?
0: Yes, happy listening as well ni Idol Janice Silayan and siya nga, hello Idol Kulasan Aiko, good afternoon.
1: Yes, good afternoon.
0: Night period.
1: Oh, yeah, very
0: this
1: good.
0: This is Janice Lyon from Sitio Laguna, Bulacan. Shout out ko sa so, kaigagaw nga si Ruchi Agaba. Paniud to na dai. Late po kayo.
1: Pass mo na rin dai.
0: Or goes kog in love with you by Regine Velasquez.
1: Wala. Dahil nga rin dito. Wala ko'y Gcash mga idol. Kamuti lang akong ihatag.
0: Oh. Uy, kalami, ano?
1: Okay na kayo na, oy! Emi, doon ako, okay na kamuti, oy! Luto na magkaradaan. Basi ko ito. Basi ka na, di pa luto? Di
0: sendan
1: pa luto.
0: Ka na mo sa address. Kasi kami mag-book. Wala.
1: Lagi
0: ka na. Kami ka. Uy, lami ka na kamuti, idol. Wow, ako, man. Ganahan kayo kamuti.
1: Kamuti.
0: Yes.
1: Kamuya?
0: Labi, nagsuguon ko, yun ako mga ate. Kamuti. Why lame? Hi po ni Maria Alcantara. Request ko kukanta. Up! Nga Love Hurts by Nazareth.
1: Love Hurts. Pero, naasa tubangan dol, pero murag na Japon sa layo, kay wala pa man ni tubag dol. Nusa ka na makuha ang matamis niyang oo. Mawalagi, Idol Gerald. Idol Gerald Villario. Mawalagi, Idol?
0: Gerald.
1: Villario sa Dungski's Barbershop. Dungski's Barbershop.
0: Yeah. Gunsa mo ni Jong Villario. Gerald!
1: So,
0: nasa... Kung sa'y sa'na ko ni mo, Gerald. Bantay lang ka.
1: Dati yun. Salamat sa buminawa mga taga Dungski's Barbershop ni Idol Dungski o ni Idol Gerald Villario.
0: Hoy, Gerald.
1: Masaya.
0: Pahagkan na kay Inday Bambina.
1: Kaya rin, i-shoutout akong mangod o iyang bana nga naminaw ni mo karon nga si Gladys o si Gail o sa akong Paris nga si Dunabeth o akong anak nga si John Mark. Gika na siya ni Dale Alquino. Salamat, Bok. Salamat, salamat. Again, may puminaw ha sa iyang manghod nga si Gladys o iyang bana nga si Gail. Natural. Natural. Alasun mo sa kay si Gail mo iyang manghod. Si Gladys iyang bana. Sakto. Mm. Gladys o si Gail o sa akong Paris si Dunabeth o siyang sa anak niya nga si John Mark. Kasi ni Dale Alquino. Salamat, Bok, sa puminaw. Salamat,
0: Bok.
1: Thank
0: you.
1: Salamat, salamat.
0: Okay. Yeah. Naatay request ng someone who believes in you before ta mag
1: someone who believes in
0: commercial.
1: You?
0: Commercial.
1: Ako dito, baka ni mo yun, dear.
0: Nice kayo nga song.
1: Ako, oh, ba nito? Yun ni mo?
0: I know.
1: Ah, okay, okay.
0: Here we go.
1: Okay, okay, go.
0: Ah. Your supply, mantirada eh. Taas-taas yun eh, kata.
1: Taas-taas yun, kaya nada.

0: Katawa daw sila dito. Was like about we greet sila. Si Gladys at si Gail, o isang para si Dunobert, o yung anak si Jamark.
1: Hi!
0: Hi! Kaysa ni Del Alquinio. Hello! Hello!

0: Nibilib ko siya na ako, Dol. Ako sa nibilib, sagos ako diya, mga Dol.
1: Thank you, thank you.
0: Okay.
1: Thank you so much. Another song? Oh! Uy, naning!
0: Oh.
1: Naning kaayo.
0: Okay.
1: Ako na yung San Domino.
0: Siya na luta na?
1: Pwede dili lang pa milk
0: basing, tea. Basing pakatira po na yung mga Domino.
1: Ha?
0: Basing pakatira.
1: Di pamawi ni.
0: Ano namawi?
1: 3 years na ba ya?
0: Ah, bitaw.
1: 3 years na ba?
0: Ah, bitaw na 3 years.
1: Gamay rin kini.
0: Ah, bitaw.
1: Tipak-tipak yun eh. Kayamanan dyan, idol.
0: Ay, baka.
1: Idol, kumakita ka sa mga naong idol, ba? Sa Facebook Live. Ah, bitaw. May buot na lang ka.
0: Mawa lagi.
1: Uy, kabuang rin nga mo. Aha.
0: Tinino di akong pagbati din mo.
1: Ha?
0: Tinino di.
1: If you want to die, blink twice. Mamatay yung taghurot ani iyang milk tea. Murag duda na ko. Usa ni katrak.
0: Ay, oh, sana yun. Sana ko sa katrak. Diabetes yun.
1: 3 years na yan.
0: Ah, balita. So, yan kita ko niyo. Ah, grabe yung interest ko eh. Okay. Mga idol, we'd be watching live from Barangay Kalawisan, Lapu-Lapu Zone, Kasag. Pa-request ng song, mga idol, thank you for loving me. By Bon Jovi.
1: Sige, nagbalik.
0: May. Okay, salamat dala.
1: Okay.
0: Okay, pang kukabalo dala ko. Yabo kong gilove dala, pero nibilib siya na ako dala. O, ano na.
1: Dear, nagadugay there ba?
0: Ano man?
1: Nang hapit imong birthday ba? Nagkakuan lagi ka, no? Drama kay ka.
0: Ama ba? Okay. So, hindi ka naman drama ko.
1: Isan akong ikash.
0: Okay.
1: Thank you.
0: Sige.
1: You're welcome, Domino. Idol, ito po paminaw ng mga pipila ka mga pahinomdom. Unya, balik ni taod-taod. Alang sa another set, of course, diri lang sa
0: Dear IFM
1: Jamming Session. Oras sa IFM, alas 2:13 na. Kinimbahina, Idol, hatod ka nato sa Sister Sanitary Napkin. Stand by, balik pa minin, diri lang sa Dear IFM.
2: That song was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
3: That time check was brought to you by Alco Plus. Nag-Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus. This time check is brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus.
4: Ang oras, get on karinyo sa
5: Liveride Pro.
4: Protection sa atay.
5: Liveride Pro.
4: Naisili marin.
5: Napag-i multivitamins.
4: Mag-liver up na ta.
5: Uban ang Liveride Pro.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
3: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
6: Dear IFM, kini lang ang akong gusto.
7: Ikaw ba? Hadlok makay ka manambok ko eh. Wala siya ka gwapa. Labagigapon ka maskin bang angon ka. Ang nagpani.

0: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
1: Ako si former governor Arturo Chungchuy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
2: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Problema ba ni mong pagpaniwang o pirmi lang di ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.

0: Ganyan yan ang Pinoy.
1: Ang Pilipino, magiling sa palaunin.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural, at orihinal.
4: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw na buhat? Kamakabuhay, pahinimdumgikan kaya ate Ann. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up, ug sa pagmentinar, ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients na epektibo, puro, ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Kung saon man yung mapagkabot sa mga panganduy kung ikaw nagsakit na, switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Isa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
5: May buhay sa makabuhay!
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ay! Balita! Swertres o Lotto Results!
8: Idol, suertres result, alas dos, cuatro, siete, nueve. Idol, nakaigo ba?
9: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasingkasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Makalit sa mga butika.
10: 93.9
11: IFM. Mapugnan pa ni. Idol!
12: Lisod po kawon? Luyahon o kuwang sa energy si baby? Hatagi kini o D3 syrup for kids every day. Aron lagsik o happy si baby. Mahimo sa edad nga usa ka tuig hangtod sa 16. Sa D3 syrup, protektado si baby.
13: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
14: Sa una, halos din ina gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
13: Mas klaro na ba bisan gabi?
14: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
13: Unsa pa gihulat ninyo? Pamitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
15: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
17: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
18: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
19: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw, mapalit sa mga nagunang butika nationwide.
2: Life Extension Vitamin D3.
20: Ako si Manuel Sait, 57 years old, pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
21: Kaya sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
2: Life Extension Vitamin D3.
9: Ang Life Extension Vitamin D3 1000 IU para epektibo laban sa mga lifestyle diseases, cancer, diabetes, hypertension, at iba pa. Gawa sa Amerika, Life Extension Vitamin D3 for longer life.
2: Mabibili sa mga butika.
9: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy and digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita na anakita og super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang giko na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ugang Life Extension Vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
10: 93.9 IFM.
11: Mapugnan pa!
0: Pune?
10: I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion. Pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
18: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, dito ako believe.
22: Para sa malimpyo na dugo, TTX 500. Para sa himsugatay, TTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500, napamatud-ana sa mga eksperto. Testingin ninyo TTX 500, mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
23: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo naay TTX 500, ako gitrayo gidto ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay TTX 500.
22: TTX 500. Mabalik sa mga butika.

0: kilak o kalingawan. Kanang tanan, naa sa Dear IFM.
1: Ang muhatag og kolor sa inyong kahaponon, ang kulay duo, Kulas ug Aiko.
2: Oras IFM alas 2:27 na idol. And kinibahina, atod ka na ito sa D3 Syrup for Kids. Para himso, kung abti ka nunay si baby, hatagi D3 Syrup for Kids everyday niyo mga chikiting idol. Okay.
3: Mga idol, nanang...
2: Magpasalamat, Migdako.
3: Magpasalamat, Migdako.
2: Sponsor sa drinks tonight. At tonight, manon.
3: This afternoon.
2: Pero ka po na, idol.
3: Si...
2: Si
3: Domino
2: idol,
3: Elijah.
2: Domino Elijah.
3: Unya karon mga idol. Actually,
2: Hi po sa yung wife. Actually, yung wife mo yung nag-initiate.
3: Si Elijah po.
2: Oh, ang wife.
3: Mrs. Elijah.
2: Si Kuan. Si...
3: Isa man eh.
2: Si Maria Luz. O si iyang baby nga si Baby Lucia Claire. Hala. Thank you, idol.
3: Oya, basahon to ni. Idol, salamat sa pagkanta sa akong request. Unsaon pag-send o pan di Manila diha. Basin mo, out na mo ba? Pang snacks lang good eh. Okay guys, idol, sending na. Oh, what? Actually, kutab lang kami alas 3. Ako mag idol, actually, kutab lang ito ko.
2: 2:30. Ano ko, ayun na lang ulit, dear.
3: Maikog mong kutab, idol. Daghan mo kayo, manahatag ba, idol? Si Domino Elijah.
2: Magiging kayo, maminaw siya na ako ba?
3: Ano ito, maminaw, dito ba?
2: Ano ko, ayun na lang, pag-under time, uy. 30 minutes naman lang na.
3: Kinaman ko, ayun mag-idol, napay maabot ka pan. Bisa siga ayo.
2: Hindi po tantong abusado niya kulay doon. No?
3: At least ba, listen sa kayo, ako rin din mo kao sa pan. Lain ba kayo, di ba? So muna, mga idol, okay?
2: Asa daw isend?
3: Embeles na, dol? Embeles, my dear? Dili ay!
2: Oh, dool, dili. Dool may sa Embeles. Dool nga, pandi Manila sa Embeles.
3: Oh, dol, ako ang dool ka na. Ang amuag yung address, dool, namin sa ground floor sa Capitol Tourist,
2: Capitol Central Hotel and Suites.
3: Capitol Central Hotel and Suites, mga idol. Nami, diri sa ground floor. Karo naman kayo, okay, namay IFM, di ba, HPRMN, di ha?

0: Basi ba?
1: Pinangkala kay kami ninyo. Matalas ko sa taninyo.
0: Manager si Rory sa Pandi Manila.
1: Kami pala mga PG ang kulay duo.
0: At kita.
1: Patay gulo.
0: Friendly lang yung kami mga idol. Mudawat gin mga idol. O, tano. Kita ba? Ako ra ipabilin sa guard doll. Doon na ako parang manager ni.
1: Uy, lo, isa lang.
0: Lahir na gina.
1: Kisa na si?
0: Shudiyads.
1: Shudi, uy.
0: Duda na ko. Kaya na siya. Embeles na doon nga branch. Ah?
1: Labi tao dol kay nga piman miron makompleto na gini among snacks.
0: Makompleto na gini among snacks ani.
1: Kamo ka ana si Domino siya pasensya kay nalangay ang saging ha ha ha. Salamat lingaw kay mininyo kinatawa.
0: Kami sa diri do lingaw sa gabi ininom si Mugyatag.
1: Loy. Di na lang kami manganta. Charles.
0: Na atong humaton ang pan ha kay para sa labi abi ng pan di Manila.
1: Abalo mo mga idol na feel mo gani dear nga na imaabot lain ba. Sumo na wa siya sa muuli. Mo na ang tinuod gyud. Tungod gid sa pan nganong nagstay siya. Tungod sa kape nganong nagstay siya. Wa gid siya nagstay tungod nako. Fix na gid iyang mind mga idol. Muli gid siya sayo. Kay mo na muadto pa siya sa US. Unya kay na may maabot nga mga gasa.
0: Oh, listen sa kayo.
1: Refusing an offer is an insult.
0: Yeah, listen ubito. Listen sa kayo mga idol ba. Kana bitong inyong gipalala
1: kay para. Gid mo gitsagahan magkuyog nako.
0: Ginahan ni kag tawag.
1: Okay.
0: Dapat rin, ang kamuti lang niya akong ihatag din niyo ha. Oh, may blima na.
1: Luto daan?
0: Oh, luto ha. Amy Dungog. Salamat kanya dul ha dul.
1: Uy, salamat. Uy, charot-charot. Trabi yan yung amuan.
0: Tininood
1: itong pag-awit. Pagkanta. Paghatag o mga advice.
0: Hasta po sa pagdawat sa inyo mga gasa.
1: Bito, tinood. Masagyan. Uy, kinag-inom na good meron. Parang nag-inom nun ba? Nga di kay magagnaw.
0: Okay. Salamat kayo. Chodiads, ha?
1: Hello, I'm salamat.
0: Idol, sending na. Ipabilin lang sa guard doll. Okay.
1: Uy, thank you kay ninyo, idol. Uy, grabe ka pinangga ang kulay doon.
0: Cool ba na ko?
1: Magtarong ta sa itong kinabuhi,
0: dear. Magtarong ta, ane. Sige. At talagang kantahan na yung bisok, eh. Sige.
1: Sige, tungod kay, malipayon mang kay me, mo nang among awit para ninyo karong mga malipayon na po ninyo awit.
0: Ako sa mga pala. Sige, sama na.
1: Karong mga among feeling kar kay obladi-oblada ni siya.
0: Obladi-oblada.
1: Ah, dara ha.
0: Yeah.
1: Para ninyo ni mga idol. Oh, here we go.

0: Alright, thank you.
1: Okay. Thank you, thank you, thank you. Okay.
0: Kita mo na mga dal, in front to, ha? O, ha? Wapang panan na bot. Kapi pa ka nila. O, sige. Sabot na yung panan. Di naging maningo. Naka na, sige, lain.
1: Sige, lain na,
0: sad. Wala yun yung transition. Okay, o.
1: Oh, sige, lain na, sad.
0: Sige, lain na po, dear. Sige, buna, dear.
1: Kabaw ka, ni, dear?
0: Ang saman, kabaw mo dito nga, nakas akong kiliran. Ang saman.
1: Actually, gikanta ni Nico, an? Ni attorney.
0: Nakagrab food di ay na, the rider na lang kulang. Hala, uy!
1: Robin na Jude.
0: Dahil lagi ni Shudy yan sa... Salamat kayo lang.
1: Shudy. Shudy palabi kayo mag-abusar. Ang
0: kulay. Okay. Sige. Salamat kayo, Shudy yan sa... Okay, sigaw.
1: Nara.
0: Makaligaw ko ruta dungog. Ah, hindi kayo ni Emmy Dungog.
1: Makaligaw
0: ko dungog. Makaligaw din mo. Yeah, sige. Kaya, samay. Lain na po niyo. Kaya mga...
1: Ah, dara, dara.
0: Samay na kata.
1: Para niyo sa mga...
0: Sa?
1: In love. Pero, nailad.
0: Mama.
1: Lintik na pag-ibig.
0: Ah?
1: Here we go.
0: Yeah!
1: Balo ka ni? Okay, let's go. Aha. Come on!
0: It's reggae time!

0: Okay, okay.
1: Okay, okay, next song.
0: Another.
1: Yeah.
0: Mga inanigya po na ito ng mga vibes.
1: Mga rigi-rigi.
0: Ah, gani.
1: Asa man?
0: Kabaw ka ni.
1: Okay, well, pa-request og one friend watching from Talamban, Tintay. Sheila Sumalpong Gomez. Hello, ha? O, sani? Kapariha tadol, naghuwat na sad miss sa amuang pan. May may. Ah, nag-order sa dimodol? Okay. Hello, ha? Asa man?
0: Asa man, imong kan request there.
1: Kato, ikaw rin ako request ko dito.
0: Ay! Kani-kani-kani.
1: Sige, sige, sige. Asa man?
0: Reggae na siya, reggae.
1: Okay! Hmm. Let's do the reggae. Okay. Saan ang title? What's the
0: Magdalena.
1: Reggae. Magdalena, gay.
0: Magdalena. Magdalena. I'm delivering a pun.
1: Pun, guys, Manila. Oh, kada. Okay, mulal.
0: Sige. Dara, dara.
1: Yeah.
0: Okay, let's go. Reggae time. Here we
1: go.
0: Go. Put your hands up in the air.

0: Murang pagbati niya ba?
1: Ingon sila nga, dool ra, nga brands nila, Orderon. Ipagrab ra daw.

0: Ay,
1: salamat pa dito lang. Salamat na, okay ko. Kapila ay dyan. Okay, Mural.
0: Ang kabuang granito lang.
1: Adi, tingin. Pasiyo, pasiyo,
0: pasiyo.
1: Pasiyo, pasiyo, pasiyo. Pasiyo rin, adi.
0: Okay, sige. Basig na pa yung mga nag-comment di ha. Mga kuan, mga reggae nga. Awit atong awiton.
1: Bedabe. Nasaan mo yung mga request? Ah, wala pala. Siya. Mm. Dahil lang. Napay mga ala. Nasaan mo ni?
0: Hala, naminaw sa Sir Abby Banwag. Hi, Sir Abby.
1: Ah, kuan? Is Arby?
0: Oh, ano siya?
1: Brother!
0: TC Days Vibes.
1: Ah, brother! Hello, brother. Half brother kayo.
0: Pag ginoto, gitarong atong mga awit. Kasi nang magpadaapa di siya ba?
1: Alam, Abby, oh. Kami siya.
0: Sir Abby, salamat.
1: Salamat, brother. Salamat, brother. Abby, usap ba Banwag mo siya?
0: Abby Banwag.
1: Ah, Banwag.
0: Yes, thank you, Sir
1: Abby. Salamat, brother. Salamat, brother. Okay,
0: go. Salamat ko ayo, Sir Abby. Grabe, honored kita no from sa to Scouts Royal.
1: Oh, Scout SRB na siya. SRB. Scout Royal Brotherhood. Yes. SRB.
0: Alright, thank you, sige. Sir. Okay, last.
1: Last period. Bunal. Usap may lain na kanta. Kaya lang. Kanina nga kanta.
0: Kanta.
1: Kaya lang.
0: Kapayapaan?
1: Di, ayo, katong. Kaman. Kaman ba?
0: Saan?
1: Kung ikay, aki ka to ba?
0: Kaya lagi, oh. Kung ikay, nga no, di ay kumaimo ko.
1: Natural, malipay kong doon. Malipay yun, malipay yun ko. Ay!
0: Pagali na. Kung ikay, akin. Oh, tara.
1: Okay, tara, okay.
0: Sige. Idol, this will be our last song.
1: Aha. Uh-huh.
0: And again, in behalf sa IFM, daghan kang salamat ninyo mga idol. Kami rin ginagdaog ko, Andre.
1: Masama. Okay.
0: Dagdag color.
1: Ah, wow, wow, natural.
0: Rainbow atong color.
1: Makulay ka. Ang buhay. May meron doon ba sa
0: kulay, yes. Salamat kayo mga idol ha. Gikan sa pagpaminaw sa kadlawn, hangtod na sa gabi.
1: Yes.
0: Hangtod sa kadlawn. Unya, hangtod nga maabot na yun mo sa point nga mo share na po mo sa inyong monetary blessings alang sa itong mga beneficiaries.
1: Natural. Oh, abilang mo share sa ito.
0: Sa mga beneficiaries sa gasa sa IFM.
1: Ah, okay.
0: For example, karon nga nagpa, sa tawag ani, nagpa donation drive ta para sa katong mga bata in town, no? Nga duha kabuk nga mag-best friend nga namatay dito sa Naga. Uh-huh. So, thank you so much kaayo ninyo mga idol sa inyuhang grabe, kamaayog, kasing-kasing o paghigugma sa RMN Cebu.
1: Yes.
0: Kanya, gihimo mininyo nga ang say tawag, anak, kanabit ang instrumento nga mapaabot ang inyuhang love para sa mga idol na itong anak kinahanglan, labi na karong panahon na.
1: Correct.
0: So, para sa mong last song.
1: Baka to.
0: Mm-mm. Ala, uy, ni anak nag-session siya nga on the way na doon.
1: On the way?
0: Nindot na siya nga kuon. Kung uyab pa ni session, nindot ka siya nga uyab.
1: Ama ba din?
0: Kaya mo update siya.
1: Ama ba?
0: Kuan lang, hypothetical.
1: Ah!
0: Kung wala ko niingon, kung mauyab na na.
1: Ah, okay.
0: Grabe naman po, harap-harapan. Sa harap mo talaga.
1: Okay.
0: So, salamat kay Shua. Okay. Thank you so much. Okay. Kung ikay akin.
1: Okay, Bulal.
0: Anong kung man?
1: Anong kung
0: man? Nga di man tinod.
1: Oh, gani. Ay!
0: Yeah. Here we go. By Chocolate Factory Idol.
1: Tamis kayo niyong idol. Chocolate man. Okay. Here we go. Masa ito noon ni gani? Hindi nung... Okay. Yeah. Yeah. Reggae. Reggae ni bay? Okay. Reggae na bay. Reggae.
0: Here we go.
1: Reggae ba ni ba? Reggae ha? Yeah.

0: Thank you, guys.
1: Hala, oy, salamat kay ninyo mga idol. Grabe naman yun ni Kapinanga ang kulay dubo. Salamat. Dear Basig na kayo mga vlogs, mga upcoming events.
0: Ay, mga idol, morto. Next week, mga idol, atayin ko mga idol, ha? So, Lunes at Tuwan, Martis, mga idol. Atayin ko mga idol, ha?
1: Kasi kay Gmurkulis.
0: I-vlog yun, ha?
1: Sige.
0: Atayin ko, mga idol, wala akong gig, dear. Okay, gig. Good
1: me. Gusto ko, no? Mag-gig ka din. Happy kay si dear. Happy kay ka, dear.
0: Dapat ang pan.
1: Ganaan kay ko, happy kay ka.
0: Dapat ang pan.
1: Ah, pirmintihan na, ha?
0: Agali pan?
1: Ugma, asad. Mahalag, watay juta.
0: Well, salamat na kayo, mga idola, sa kwan. At agilang, mga idola, nga upcoming na ko, nga merch, nga shirt, mga idola.
1: Loy-loy, rin ginang na-merch.
0: Collab din, mga idola, sa Alberto's Pizza, o Missing Filimon, o Colasido, mga idola. Inyo ni siyang ma-check po, mga idola, sa MF Kultura, sa Shopee, mga idola, sa check that one puhon mga idol. And ang na, as of the moment mga idol, ang naaparoon dito sa MF Kultura sa Shopee kay ang merch sa Missing Filimon o Yano mga idol. So ako ang ikatulo. So like, check that one. Okay, that's it. Pax it, go.
1: And at ang ipag ko ninyo mga idol, kita kits ta
0: asa?
1: Lunes puhon.
0: Kita duha, oy!
1: Dear IFL.
0: Ah, yes. Kita duha, duha.
1: Tauban ang Kulay Duo,
0: yes.
1: Of course. And atangi ko ninyo mga idol, November 9, 2026. Birthday na ako to. Atangi po si dear, what's up ito? June 21. Atangin niyo sa Dill Station. June
0: 21. Okay.
1: Ito, salamat mga idol.
0: Basig na yung sponsors mga pilok ka.
1: Basig na yung magpa-host, di ha? Grabe na ganyan Panginoon.
0: Grabe na lang. Bitaw!
1: Bitaw, thank you so much, Kat Salon Mambaling by Hair Studio for my hair. Salamat kaayo, Miss Matat and Sir Jules. And of course, Hygiene Beauty Clinic and Salon. Diha sa my second level sa Iscario. Salamat kayo, Miss Maricel and Mary Chuparellas for my brows. Thank you so much. And for my skincare, thank you so much. Sa akong mama, sa paglutog utang.
0: Wow!
1: Basig na kayo pa salamatan.
0: Ay, salamat din kayo, Body Works Medical and Surgical Group. Ni Dr. Andy and ni Dr. Sugar Mantilla, ni Dr. Jonah, ni Rian, ni Sheila. Kada rin ganang mapagwapo, mapagwapa, dol, mapasexy, dol. Body Works, Medical, and...
1: Oh, ganahan ko.
0: Ano,
1: pagwapa. Ganahan ko, pagwapo, pagwapa.
0: Gwapa naman ka dahan.
1: Samot ba?
0: Samot.
1: Ba't ba kante dito? Mag-hiring sila.
0: Body Works, Medical, and Surgical Group. Salamat kayo, Dr. Andy, ha. And then, you can also visit their website. It's www.bodyworks.ph. Or na ilang clinic sa ground floor sa Solania Tower 1 Ayala Business Park. Salamat kayo Body Works sa pagmahal kanako sa Creative Studio 87 din ni Ma'am Tata Sir Chris. Salamat sud kayo sa ko ang limited supply ng sticker. Salamat kayo
1: Creative Studio 87, thank you so much.
0: And ni IRTC Juno Romero, salamat kayo sa pag-maintain sa akong helicopter. Tulin kay Rondo, kay ako ipalupad ako akong helicopter, ako ipalupad padung south do. Salamat kayo Juno Romero, IRTC. Salamat kayo.
1: And salamat sa itong sponsors sa itong snack.
0: Kana.
1: Si Idol Domino Elijah o yung wife na si Idol Maria Luz o si Shodiyad.
0: Shodiyad, salamat siya sa pan. Shodiyad, salamat
1: siya. Aras lang nga, delivered na doon. Salamat, lingaw ka Ayumi.
0: Salamat sa gayo, dog.
1: Shout out po ni SG Jimmy Abelia watching from the States.
0: From the States. Salamat sa SG Jimmy.
1: Live siya karon sa States. Hello, murag ka daw naman siguro diha. Hi, SG Jimmy. Among GCash, 09. Bitaw, salamat yung mga idol sa inyong pagpakiuban. Kabaw na mo, basta sa baddo, mura ginis siya o kana bitang breather na to idol.
0: Chill lang yung mga idol.
1: Labi na sa mga grabbing issue nga atong kana bitang ma-experience
0: yes.
1: sa tibuok simana. So, at least na atay time nga maginhawa gamay, mapatawa, mungisi, diba?
0: Correct.
1: And of course, salamat kaayo sa kanunay ninyong support sa Dear IFM, especially sa Kulay Duo and sa tibuok mga programa, idol. Sa kanang mga programa sa IFM 93.9 Cebu.
0: Thank you kayo, mga.
1: And once again, murag balik-balik kami magpasalamat. Ano, salamat kaayo ninyong tanan, mga kasama o mga idol, for making us the overall number one radio station
0: in Cebu, mga idol. Sa mga sa bago lang yun nga nigawas ka resulta, mga idol, sa KBP 55th Blue Radio Survey, mga idol. Money legit kay KBP may nga survey, mga
1: thank
0: idol.
1: Thank you so much. Salamat for making us the number one radio station sa inyong mga kasing-kasing.
0: Salamat, mga idol.
1: Mo na, in return, maningkamot me nga healthy me always, maningkamot me nga mapaabot ang among gugma po ninyong tanan, mga idol, especially sa mga panahon sa serbisyo publiko.
0: Yes.
1: Labi na nga, of course, no, digid kalikayan nga na ay mga calamities. And of course, magpasalamat po ninyong tanan, idol, mga idol o mga kasama nga nahimo po mong instrumento nga mapaabot ang inyong love sa atong mga idol o mga kasama nga nagkinahanglan labi na karong mga panahon.
0: Yes.
1: Okay, again, dagang kay salamat, musunod.
0: Sabado na, kanina, di ko masipa. Mga idol, musunod, idol. Ang IFM Balita sa hapon, Sabado, Idol Chicksy, mga idol, 3 to 5, and then 5 to 8 will be Idol Dubs para sa IFM Kumbati sa gabi. IFM Discoral, mga idol, kay Sabado, mga idol, IFM Discoral, kaubad ito mga IFM Mixers. And then 8 to 12 ang Spotify on I, mga idol.
1: Yes, Spotify on I.
0: Lagi na, mga idol. Yan, napunay pag-game ni Idol.
1: Unya ala 7.
0: Yeah, 7 ni Idol Dubs. Okay.
1: Yes. So bani po din yo kauban ni Idol Dubs atong mga IFM mixers. Daghang salamat, mga idol, and happy weekend. See you Lunes pohon diri na pod sa Dear IFM.
0: Yes.
1: Amping kanunay.
0: Bye.
2: Dear IFM, kini lang ang akong gusto.
3: Hello, eh. Naunsa naman ning akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
4: Oh. Mapugnan pa ni.
3: Oh.
5: Hi. Balita. Suertres ug Lotto Results.
6: Idol, sueltres result alas dos,
7: cuatro, siete, nueve. Idol, nakaigo ba?
8: Nahibaw ka ba nga ang sobrang paggamit sa cellphone o labaw nga screen time makahatag og mga sakit sa pagtulog, pagkakapoy sa mata o problema sa imong panghunahuna? Ayaw ka balaka. Ani ana ang EXL Makaboy Plus Dietary Capsule. Gikan sa 17 nga mga natural na sangkap aduna kini curcumin content gikan sa turmeric nga makatabang aron makakuha ka og healthy eyesight para andam ka sa maski unsa pang hagit sa kinabuhi, maski unsa pakalisod imong ginadian ka makabuhay. Laban lang, go for health, go for life. With EXL, usa ka painumdum gikan kay Ate Anne.
9: Makabuhay.
10: May buhay sa makabuhay.
11: Doc, pa-check up ko. Mga usan na magkasimana ng ako kalibang.
12: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer. Usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain ng mga plant fibers, prebiotics og alkaline food na may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 karakuman o kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
13: 3 o'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You die, Jesus, that the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world.
9: Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.

0: Pagpili kay sa ubo, sip-on og trangkaso sa baby. Ang paghatag og saktong nutrisyon og D3 syrup for kids, mauy kanunaya aron muligon ang iyang resistensya. Sa D3 syrup, protektado sa baby.
1: 93.9 IFM.
2: Mapungan pa niya.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: May ano talaga ako, stage 4 breast cancer. Nag-take ako ng Life Extension Vitamin D3. Yung latest ko na sitiskan, wala na yung bukol dun sa liver, sa lungs, at sa spine ko.
3: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science. Sigurado efektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
5: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
6: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
5: Radyo to eh. Dimples Humana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
7: Ako Plus, Alco Plus!
8: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
10: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
11: Ang Idol mo, DJ.
12: Ang tamis na sila, tig. O glabi mo, gitig. Idol, mami, tig.
13: Boss man, cute gihan. Idol, Boyki.
14: Ang chinita nga witty. Idol, Mikey.
15: Kinidiay ang queen of advocacy og si Boo's charming auntie, Maria P.
16: Ang kiatan og sabaan, Idol, Kurlasyo.
17: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko.
18: Ang tamis mo, ngisi. O kusog mo, abi-abi. Idol, Tony.
19: Ang market man on the run, Idol, B.
20: Ang chika Dorang sexy idol Chicksy.
21: Ang idol nga Bini idol Kenny.
22: Ang idol nga White Corona dai Bambina.
23: Ang laagan nga Pretty idol Tweety.
24: Ang bugoy nga Good Boy idol Dubs.

0: Mare, nahuma naman siya taog laba. Mamino na tagradyo na.
1: Ay, naunsa. Kanihara ko naka-tune in, uy.
0: Ay, mauba. So, kay Paul, naka sa latest songs.
1: Ah, hasta magani sa latest nga balita. Issues, chika, o daghan pa.
0: Lo, uy. Giguto man ko, Mare, uy. Snacks na na.
1: Sige, kay naka 93.9 IFM asaga. Libre, hanta ka.
2: IFM Balita sa Hapon.
3: IFM Balita sa Hapon.
2: Lunes hangtod sa Sabado.

93.9 FM. Mapugan pa ni mga idol! Saon giyon? Bitaway, mayong hapon mga idol! Og kinitibuk ang sugbo, samanta malagpot ni atong pagsibyas programa nato karong hapuna. IFM Balita sa Hapon, Sabado! Kauban si Idol Chixi, mga idol. Pit sa 23 sa buwan sa Mayo tuig 2026, idol. Adlaw na karon nga Sabado. Unya sunod semana, idol. Magtapos na pud ang atuang semana. Grabe, uy, murabag. Ay, semana naman, buwan di ay. Sa daw? Sunod semana, matapos na po na nga ito ang buwan sa Mayo. So, lain na po nga pakli sa kalendaryo ang mahitabo. Ang musud na po ang Hunyo, no? O niya, sa maninga, na may pipila ka lugar ng ibaha sa maaning atong usas sa mga headlines na turon ay doon, no? Kinibitaw ang U-turn slot dias may South Coastal Road. Ganinang buntag. Perte magyong bunukas o one ay doon. Wama, nakalikay ang U-turn slot doon. Ibaha, man. Later on, ito nang hisgutan, uguban pang mga balita. Dili lang sa lokal, lakip na ang national news idol. Unya, syempre, napon showbiz. Uy, naunsa mo din ha. Napon tayo mga light news kay Sabado man idol. So, kumpara ninyo sa daily, lahi po na nga ito ang IFM Balita sa Hapon Sabado. Unya, kung namoy gustong ipadayag nga mensahe, ay mo kaikog, dol, dayon. So, diri, dali, dali, abli ang pultahan, ha? Welcome ang tanan. Pwede mo pa-shout out, mo greet, uguban pa. 0923-112-8701. Again, 0923-112-8701. Ugma. Naaday si Idol Chixi, ugma, no? IFM Family supports our Zumba Queen, Emma Sachel, celebrating her anniversary. Kauban na mga Zen sa Zumba ug ang tibuok Zumba community. All roads leads to Plaza Independencia, Cebu. Makita-kita ta og mga adlawa, mga idol. Panahon para magka-ikid-ikid. Ikid-ikid. Mag-exercise. Pinaagi sa ato ang pagpasingot. Sa pinaagi sa Zumba. Inode, gining Zumba. Effective, ginidol. Pero make sure lang sad nga. Mag-Zumba mo. Higun niya. Di sa mo muhab-muhab og humba, ha? Gazumba ka ron eh, nigo niya. Humba naman sa imong ihaba, wagil. Igwalis re, igwalis. Ubanan lang yun yung disiplina ng inaning Zumba-Zumba, dol. Kung maubanan yun na yung disiplina sa imuhang pagkaon, pod, effect yun na, dol. Pero kung wala, pod, party-party. Way problema, welcome ang tanan. No matter on sa imong size, sure. In much more, like, pareho na ko, oh. Diba? Si Miss Emma, kanis Miss Emma, kung mag-Zumba na siya, di ka na siya mahimong, di ko niya pasayawon, Jod. Ikaw na lang hangakon, kaya di Jod ka niya undangan, huwag di ka musayaw. Muanag na siya, uy, sexy! Sayaw ba? Birahon, birahon ka, dol. Di masayaw po na, Idol Chixi. Uy, syempre, uy, nasa mo dara. Di sa, uy, mapungan pa niya, di sa tamang pakuan. Charot lang. Bitaw idol ay anyway. So, ubani ko ninyo idol ha. Unyan taod-taod ang mga headlines and ingon man ang atong mga balita. Karon sus, unsa naman taon-taan niyo. Uy, no? So, anyway, ito nang hisgutan, mga national news. Ingon man ang part po ani ang atong local news. No? Na yung mga good news sa lokal na po ay medyo ha, halaga ba? Labi na sa national mga idol. Unya, message lang mo ha sa ito ang text line 0923-112-8701. Again, 0923-112-8701. Unya, shout out Sir Bernard to her or to his wife D.I. also ganina sa ito ang kanabitawng bisita, no? Gikan sa liquor diner. Dari ni sila, dol. Si Miss Marian, Sir Bernard, Sir Mike, ganina sa liquor diner. Kaning liquor diner, idol, mo ni ang atong na-feature ganina sa kusina sa IFM. Lami ang mga rice meals, yung manilang appetizers. Pero, mainly, formerly, ang tawag sila ha, liquor burger. Lami, joke yun mga burger. Wag yun ay joke, dol. Lami, joke, no? Very homemade feels. No? And ilang mga rice meals. So,
Shout out Sir Bernard, Ma Marian, and Sir Mike, and the whole Liquor Diner family. Para sa gustong makatilaw silang lami ang pagkaon. Naate, gipost din ha sa itong IFM page, no? I-click na ninyo din ha ilang page, order mo dito. Ha? Responsive ra sila. Open sila every 2 p.m. hangtod sa 1 a.m. the next day. No, so go, go, go! Sabi na medyo uwan pa naman, tapulan mo magluto. Order na! Kanya mo, padayon sa sunahan mga idol na din ito maglangan. Oras sa IFM, alas 3:28, balita sa atong pagbalik. Idol Chicks, yan na ginusaran Tom Chicks, Tambok Pero Chicks. Dire lang sa 93.9 IFM. Mapugnan pa ni. Stand by mga idol.

0: That song was brought to you by Alco Plus. Nag Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
1: That song was brought to you by Bet88. Sign up now at bet88.ph and get 100% welcome bonus up to 888 pesos. Bet88, your ultimate playground. Gaming is for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
2: Ang oras gepod kaninyo sa
3: Live Right Pro.
2: Protection sa atay.
3: Live Right Pro.
2: Na isili marin.
3: Napag-i multivitamins.
2: Mag-liver up na ta.
3: Uban ang Live Right Pro.
4: IFM. Balita!
5: Ijit ko katuo nga wala na kay kwarta kay ang gasto sa kaon. Puwerte mong kaha. Nag-korel lawas mo. Ang potente. Happy ka. Mabungan pa ni.
6: Sumala sa Philippine Statistics Authority, usa sa upat ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati og pisikal, emotional ug sexual nga karahasan sa kamot sa ilang bana o mga kauban.
7: Gani pangilabot. Gidisiplina ra na ko ning imong anak.
8: Noel, nasakit na ang bata ko. Ay, agay tay, agay tay. Tay, agay.
7: Pagilubya. Ako ang lalaki dinhi. Babae ra ka. Busa ako ang mas nakahibalo sa ato ah.
8: Noel, dili na maayo ang imong gimo.
7: Hayde mayo, kini ang angay kanimo.
6: Makaguol di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao, mapabata, lalaki, babae o LGBT kay naay katuwod na mamahimong luwas sa bisag unsa nga klase sa pagpangabuso. Kung naa kay nibal-an, ayaw pagwaduha sa paghunahuna nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
9: Kini nga radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity og Oxfam Pilipinas.
10: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
11: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcore.ph.
12: Tuhod. Siko. Hawa.
13: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane nga makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw.
14: Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa katambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
15: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
16: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dagong permi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagong.
15: Wow, alang sa naay katarata ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
17: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
18: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
19: 93.9 IFM.
20: Pugnan pun. Yeah.

0: offers. Swipe your Metro Rewards card and unlock amazing value deals and exclusive offers from groceries to other supermarket items. Why pay more when members pay less? Enjoy value deals and exclusive offers from May to December. Don't have a Metro Rewards card yet? Sign up and get your card at customer service today. At Metro Supermarket, you shop smarter and save bigger. See you there. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 248454, Series of 2026.
1: Said Health Report. Health Report.
2: Nagpa laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom ng kuaning seed panyawan coffee mix. Tawa ko kabtag us kabulan. Pa sugar ko kusog 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon Negros Oriental.
3: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
4: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: 93.9 IFM!
7: Mapugnan pa ni!
8: Aykol! Aykol!
9: Sis, ganda ng hair.
10: Naka-empress.
11: Impressively smooth, shiny, and healthy.
10: With regular use.
9: Naka-empress. Nakaka-impress.
10: Try mo na, sis.
11: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
12: Empress Shampoo. For impressive hair.
13: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
14: Keratin Plus! Keratin Plus!
12: Ang keratin na may plus.
15: Sukad pa sa una, kabaluta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga giporma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Ako si Cherry. Usa ka full-time nga virtual assistant. Halos 24/7 ko sa trabaho. Mao nga walay tulog og stress kada adlaw bisan sa balay. Ibaw-an ako nga tungod sa stress. Nahurot dayon ang nutrients sa akong lawas. Mao nga stress tabs akong giinom. Uban sa husto nga pagkaon og ehersisyo, nakatabang kini kanako nga mabawi ang nawala nga mga sustansya sama sa iron, B vitamins og niacinamide aron magpabilin nga presko og naka-focus bisan ko nga usa ka VA mabug-a. Busa, sulay usab ang stress tabs.
17: Consult your doctor.
18: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
19: Life Extension Vitamin D3.
2: At ngayon, ating pakinggan si Bernardo Bailoses. May problema sa prostate.
4: Gusto lang po namin, sir, ma-confirm kung kumusta na po yung karamdaman po ninyo ngayon, sir.
3: Talagang okay na talaga ang pakiramdam ko. Kasi ang Life Extension Vitamin D3, nagamot talaga niya yung prostate ko. Talagang hindi na masakit. Ang sa akin lang, ginamintin ko.
4: So nakatulong ba talaga yung Life Extension Vitamin D3 at yung mga products ng Life Extension sa inyo?
3: Opo, opo. Pakiramdam ko sa pag-inom ko ng Life Extension Vitamin D3, talagang bumababa yung blood sugar ko. Maraking tulong sa akin itong Life Extension Vitamin D3. Uh-huh. Nakatulong talaga.
4: Oh, hindi at na sumasakit.
3: 100% to.
4: First name po ninyo?
3: Bernardo Bailoses.
19: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
7: Yo! Sa bahay o sa biyahe, kahit saan mo magpunta, ikaw ng idol, araw-araw gusto kong kasama sa balita. Music, kwentuhan man o drama, sa IFM wala nang hahanapin pa. Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang pinakikinggan. Para sa akin, IFM number one.
15: Sa balita at tugtugan, idol ko ang IFM
5: 93.9
6: IFM Balita.
1: Ang chikadorang sexy Idol Chicksy.
6: IFM Balita.
12: Lokal ug nasyonal.
11: Mokini ang IFM.
6: IFM. IFM. Balita!
17: Mayong hapon, Sugbo. Sugdan sa nato ang atuang headlines karong hapuna sa IFM Balita sa hapon Sabado.
6: IFM Balita.
17: Headlines karon.
6: IFM Balita.
17: U-turn slot sa Cebu South Coastal Road sa dakbayan sa Talisay ug sa Sugbo o ang boundary sa Talisay ug Sugbo gibaha.
6: IFM Balita.
17: Samtang pipila ka mga pump boat operator sa isla sa Lapu-Lapu nakadawat ug tabang pinansyal. Sa balitang nasyonal, NBI gikonsiderar ng armed and dangerous si Senator Bato de la Rosa. Ato ng paminawan ng detalye sa itong mga balita.

0: 93.9 IFM.
1: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cebu City Branch.
2: Karong May 27 to June 5, 2026.
3: Alas 8 sa buntag, ganto sa alas 4 sa hapon.
1: Kining a free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0 841.
4: Get ready for a Wild West adventure. Play Wild Bounty Showdown at Bets 88. Choose your luck from over 2,500 games so you have more chances for big wins.
5: It's a non-stop gaming adventure with Bet 88.
4: Bet 88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.PH.
6: Ang atay, usa ka importante kaayong organ sa lawas. Tungod sa unhealthy nga lifestyle, himong madaot o mahuyang kini. Diara, ang kahimsog sa atay. Anaa, ang Liveride Pro. Ang Liveride Pro, adunay silimarin o mga vitamins. Uban ang husto nga pagkaon o ehersisyo, makatabang kini sa pagmintinar sa kahimsog sa atay. Ang Liveride Pro, makatabang usab sa pagtambal sa chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na ta. Liveride Pro. Kapalit ang Liveride Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveride Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa hapsay liver function, Liveride Pro. Liver up na ta. Uban ang Liveride Pro.
1: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cebu City Branch.
2: Karong May 27 to June 5, 2026.
3: Alas 8 sa buntag, ganto sa alas 4 sa hapon.
1: Kining a free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
0: 93.9 IFM.
7: Seth, health testimonies. Ma'am Jean Fuentes, adunay hyperthyroidism.
8: Namo ko kay hyperthyroidism. Basta sa akong heartbeat ba? Nya kanang murag pimenti ko madunlan ni kaon. Pagpa check up na ko, mao na dayon ko na ako'y hyperthyroidism. Pag try na ko take atong seed panyawan capsule. Kay karon dili na kay ko magpalpitate ay effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
7: Ang seed panyawan plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pa kini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
9: Sis, ganda ng hair.
10: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy. With regular use.
9: Naka-empress. Nakaka-impress.
10: Try mo na, sis. Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
11: Empress Shampoo. For impressive hair.
12: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
13: Ang keratin na may plus. Keratin plus.
11: Ang keratin na may plus.
14: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
0: 93.9 IFM.
15: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo akong masasagot. Ratio to eh. Dimples Humana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
16: Ako Plus, Alco Plus.
17: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
18: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
19: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
18: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
19: Oo kayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
18: Ayos! Busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
19: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.

0: 93.9 IFL, mapugngan pa ni. Mayo 23, tuig 2026. Sana all! Ako maingon ni Idol. Kining celebrity nga si Barbie Imperial. Hingpit nga ni post sa iyahang Instagram story. Ug mga hulagway diin, makita nga kanang gialirungan ang iyahang Idol. Either it's a, yaning balay baka ha? Gialirungan o daghan kang buwak, no? Daghag buwak o niya na yung mga pa candlelight somewhere, no, lighting ang iyahang sala man idol. Dita sure kung hotel room, condominium room or balay jud ni, pero hingpit nga gialirungan og mga buwak, balloons ug uban pa daw ba. Gisurpresa ni siya sa iyahang boyfriend nga si Richard Gutierrez. Yes, trululu, hindi dilulu. Nga kaning kuan, nga kaning si Richard ug si Barbie, taud-taud naman sa gini sila no. Dave, kana bitang confirmed their relationship in public idol na hard launch na sila. Unya, makita ni mo nga nagpasalamat si Barbie sa kang Richard. Very simple caption. Thank you niya. Nagtalikod sila puro sa kana bitang kanang hulagway nila nga nag-atubang aning mga nag-aliro nga buwak. So, we don't know kung it's their anniversary ba, idol, no, sa ilang relationship. But for sure, maybe na'y okasyon kung anong ingon-ana, no. So, mapasalamaton si Barbie sa gesture sa iyang uyab nga si Richard Gutierrez. Kamu, idol, nasurpresa na ba mo? Or nasurpresa na lang mo nga pagmata, wala na day kamu? Ha? Unsag yun? Muna itong IFM Balitang Showbiz karon, idol. Uy, so hopefully lang po, magpabiling malinawon, malipayon ang inyong mga relasyon din ha, mga idol ha. Muna ang pingin dyan na kung kinsay naa karon, ang pingin na idol, treasure, unya, supportive ka dapat, unya, understanding, sab ka, give and take lang ang sitwasyon ha. Para mahatagan sa mag-surprise, ngayon ana, pabuwak, palighting, pabaloons. Bitaw, uy, oras sa IFM, alas 4 in punto na. Mga message, greetings, sugo ban pabasahon ako later on weather update 0923112 8701 again 0923112 8701 Idol Chixie sa programang IFM Balita sa Hapon Sabado Idol standby dugang sunata sa atong pagbalik dere lang sa 93.9 IFM mapugngan pa ni
1: This time check is brought to you by Efficacent Relaxant Oil. Stress, sakit ng ulo o hilo, i-roll mo lang yan ng Efficacent Relaxant Oil. May relaxant cooling effect. Naramdam agad. Ang iyong trusted ginhawa kahit saan, Efficacent Relaxant Oil. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: IFM Balita!
3: Ikaw pa! Rachid ka, guapa! Million ka ayon sa uyab! Uy! Kungan ba ni?
4: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
5: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcor.ph.
6: Ang atay, usa ka importante kaayong organ sa lawas. Tungod sa unhealthy nga lifestyle, himong madaot og mahuyang kini. Diara, ang kahimsog sa atay. Naa, ang Liveride Pro. Ang Liveride Pro adunay silimarin og mga vitamins. Uban ang husto nga pagkaon og ehersisyo, makatabang kini sa pagmintinar sa kahimsog sa atay. Ang Liveride Pro makatabang usab sa pagtambal sa chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na ta. Liveride Pro. Kapalit ang Liveride Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveride Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa hapsay liver function. Liverate Pro. Liver up na ta. Uban ang Liverate Pro.
7: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
8: Tuhod. Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalas-anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine.
9: May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Artisin Adlaw-Adlaw. Mapalit ang Artisin sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdum ang Artisin dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
10: 93.9 IFM.
11: Mapugnan pa ni.
12: Burnout, kakapoy, murag dili na mo function ang imong utok ug lawas. Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural ng mga sangkap na magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut mo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang. Go lang. Go for health. Go for life. With EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
13: May buhay sa makabuhay!
14: Your bill, sir.
15: What? 14,000 pesos for dinner?
14: 1,400 only, sir.
16: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
14: Your bill, sir.
15: Order for more. Dessert?
16: EO. Love your eyes.
17: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
18: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
19: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
18: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
19: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao niya pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
20: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
21: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
22: Kung ikaw 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton sama sa pagbasa, pagsuwat ug pagmaniho. Ang Optin dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration ug katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdum. Ang Optin dili tambal ug dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timanaang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nagunang butika nationwide.
10: 93.9 IFM.
11: Mapugnan pa ni.
23: Sis, ganda ng hair.
24: Naka-Empress. Impressively smooth, shiny, and healthy with regular use.
23: Naka-Empress? Nakaka-impress.
24: Try mo na, sis. Be an Empress for impressive hair, Empress Shampoo with regular use.
25: Empress Shampoo for impressive hair.
26: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
27: Keratin Plus.
28: Ang keratin na may plus.
29: Mga mami, aron himsog ug abtik si baby, hatagi kini og D3 syrup for kids pirmi. Muligon ang immune system ug malayo sa sakit. Uban sa sakto nutrisyon og D3 syrup for kids, mo healthy si baby. Sa D3 syrup, protektado si baby.
30: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba?
31: Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
30: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
31: Ratso to eh. Dimples Romana po,
30: ang tagapagpaalala ng kalinisan.
32: Ako Plus, Alco Plus.
33: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
34: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, Plus Alco Plus.
35: Maayong buntag sa tanan ng paminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, nabinagyod kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
36: Sa una, halos din inadyod ko makakita kung mungit-ngit na.
37: Isip po sa ka-diabetic na hadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Maunga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
38: Mas klaro na ba bisang gabi?
37: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na jud bisang gabi. Kung kaayo akong pasalamat sa iBerry.
38: Unsa pa gihulat ninyo? Pamitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
20: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
22: Kung ikaw 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton sama sa pagbasa, pagsuwat ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration og katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin dili tambal og dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timanaang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
0: Idol! Naaba kay anak ka junior high school karon nga padung na mag-senior high school? Basin siya na ang among gipangita. Radyo Eskolar ni Idol! Scholarship program sa IFM ug DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makahuman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally og internationally. Libre ang uniform ug school kits. Busa ayo paglangay, limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-410-0267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com. Radyo Eskolar ni Idol, oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon. Radyo Eskolar ni Idol.
1: Game ka Idol?
2: Game sa Idol.
1: Game ni Idol. Paminaw sa Radyo Idol ug atang isad online, not just one but two winners matag adlaw Idol. Game ni Idol. Game ni Idol. Game ni Idol. Sa 93.9 IFM Cebu. Kauban ang Windsor. Mapugan pa ni?

0: 93.9.
1: Mare, nahuman naman siya taog laba. Mamino na tag-radyo na.
2: Ay, naunsa. Kanihara ko naka-tune in, uy.
1: Ay, mauba. Sugay ba o naka sa latest songs?
2: Ah, hasta magani sa latest nga balita. Issues, chika, o daghan pa.
1: Lo, uy. Gigutumang ko, Mare, uy. Snacks na na.
2: Sige, kay naka 93.9 IFM asag ka. Libre, hanta ka.
3: IFM Balita sa Hapon.
4: IFM Balita sa Hapon.
3: Lunes hangtod sa Sabado.
5: IFM Balita
6: ang chikadorang sexy idol chicksy.

0: That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
1: That song is brought to you by Bet88. Sign up now at bet88.ph and get 100% welcome bonus up to 888 pesos. Bet88, your ultimate playground. Gaming is for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
2: IFM Balita
3: Weather.
4: Mayong hapon, Cebu. Yan na itong IFM. Balita sa hapon, Sabado. Balitang weather. Pizza 23 karon sa buwan. Sa Mayo, 2026. Paminawon ka na ito. Ay doon sa latest ka nagsigir na bag-uwan. Ganinang buntag ni Baha na ba ang pipila ka lugar? Lakip na itong sa Cebu South Coastal Road, Idol. No? So, anian ang itong IFM. Balitang weather. Atong weather specialist gikan sa Pag-asa, Mactan. Sir Mark Gales para sa latest update sa lakad sa panahon. Mayong hapon, Sir Mark. Unsay latest?
5: Ngayong hapon, noong 6 is ato mga suginig kami now ang latest update bahin sa kahintang sa panahon. Karong hapon na ato ng mga dalawa. Sa pagkakaroon, magayon nag-monitor aning sa low pressure area, so to the Philippine Area of Responsibility. As of 3 p.m, ang sentro meaning ng LPA na mutang around 655 kilometers kilangan or east from General Santos City diha sa Mindanao. Ini mao LPA wala pa nakita na may mong bagyo pa ni sa masunod ng mga adlaw, pero kini iyang hinungaw or truck nag-apekto karon nagdala og mga pag-uwan diri sa may Eastern Visayas, Central Visayas, sa may NIR and sa akong bahin sa Mindanao og Palawan. And again, adunay po tayo ginamonitor nga usa ka LPA diri sa gawas sa PAR kini as of 2 p.m. ang iyahang sentro ng mutawaran 200 kilometers silangan sa may northeastern Mindanao. Kini maong LPA, doon ay mas taas na chance na kumpiraning LPA sa lupa para na may mong bagyo. Kung sabi karoon, load pa na may mong bagyo. Pero sa nakita sa mga masunod na mga adlaw, posible siyang mag-develop ito ay bagyo. But wala na ito nakita na makadirekta ng apektar kini. Sabi siya ng asang bahin sa Nasod and most likely mangingilidra diha sa may eastern boundary sa tuwang PAR sa sunod na mga adlaw at referensya siya muli-curve palayo sa Nasod padulong sa Japan. Again, karong hapon na ang taong bahin diri sa may Central Visayas nakakas na natin wata sa madag-uong nakalangitan nga na ay mga katagong mga pag-uwan posibli niya po ng mga pagpangundugilap gumikan sa hinungaw sa maong LTA. And para sa kahintang sa hangin o sa kadagatan diri sa Kabisayaan, anakuya po tayo mga sinati nga hinay ito na sa kasarangan na pagkulo sa hangin di ito ang kadagatan. Nagpabiling nagmalingaw ito na sa kasarangan ang mga pagbalo. Diri sa Cebu ito ang kadagatan, doon ay taob, ganina ang stress 7 sa hapon, nas unya, alas 11 sa gabi. Temperatura na ang kasukod gikan 20 at ito na sa 32 degrees centigrado. Ato ang haring adlaw no salog talong alas 5 untop sa gabi, busilang ugmang alas 5:21 sa buntag. Bilibig standard time alas 4:27 na sa kapunon ugmaw na ito ang latest weather update ni Kandiri sa buwatan sa DOC Pag-asa Mactan. Si Mark Gales, mga ayong hapon o ganang salamat.
4: Sir Mark, sa dilipit na kahingpit buhian, Sir Mark. So, sa pagkakaroon, yeah. Sir, in the coming hours, napabay ma-expect nga pagbunok para maklaro lang sa itong listeners ba kung napabay ma-expectar nga pagbunok sa uwan, Sir Mark?
5: Doon na patay, nakita mga posibili ba mga pagulat-ulat ang niya po, dito dito nakakapag, wala na po din nakita nga bunok dito kayo. Again, posibili niya po din mga rain showers and mga tawarong dugilat tungod sa LPA.
4: Mm-hmm.
5: So, kung nakita, napatay nakita ng mga pag-uwan unyang gabi dili sa may Central Visayas sa gitna dili sa Cebu Province.
4: Okay, sir. Daghang kaayong salamat sa katinawan, Sir Mark Gales. Thank you, sir, sa imong live update.
5: Asa tayo, ma'am.
4: Inyo na dunggan, gikan sa Pag-asa Mactan, Sir Mark Gales, mga idol. Para sa latest update sa lakad sa panahon, oras sa IFM, alas 4:28 na inyong mga shoutouts, greetings, uguban pa sa atong pagbalik. Standby, dire lang sa 93.9 IFM. IFM Balita sa hapon, Sabado, kauban si Idol Chixie, mga idol. Standby, mapugnan pa ni.
0: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
3: Hello, uy! Naunsa naman ni nga akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapungan pa ni.
6: Mapungan pa ni.
7: Welcome to Metro Supermarket Shop Swipe and Save, the monthly exclusive just for Metro Rewards members. Swipe your Metro Rewards card and unlock amazing value deals and exclusive offers from groceries to other supermarket items. Why pay more when members pay less? Enjoy value deals and exclusive offers from May to December. Don't have a Metro Rewards card yet? Sign up and get your card at customer

0: Kababahala. Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata. Peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po. Nagfi-flex for Plemex.
1: Pambatang lagundi, Plemex!
2: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: EX Almaca Buhay Plus, Dietary Capsule, ubo, siksik sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasan ka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban na. Go for health. Go for life with EXL
5: Maca Buhay.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Maca Buhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Kapag ma-

93.99 FM. Mapugngan pa ni Idol. Feeling ko, yaman-yaman ko. Basta na, dyan ka sa akong kinabuhi. Bahala na, Jordan. Sa akong yun. Okay. Uy, oras na ko no. Nya na. Natusan ni i-shoutout mga idol. Kaya nagpa-shoutout ni Dresa ton text line. Shoutout ni John Bakuli. Shan ni D. Villieno. Og ni Juanito Bakuli. Og si Jessica Bakuli. Ni taga Upper Kalunasan City, Tagaytay, Cebu. Hello, Jessica Takuli. Ay, Bakuli de, Bakuli. Narong ko da. Again, to John, Shandy, and Juanito, and Jessica, thank you for watching and for listening sad on air. Salamat sa pagpaminaw, tanaw, idol, ha? Napadiri. Madag-umon nga hapon, Idol Chixie, please ko shout out Bintoy family, Guido family ug Edson, Marlin Villahermosa, family diha sa Dungguan, Basak, Mandawi City. Please request kog ulan by Q-Shay from Michael Bintoy, there is Leaf Residences, Kasambagan, Cebu City. Hello Michael Bintoy, amping diha dol, Michael. Si Jismaroni, naminaw karon samtang gakaon og popcorn. Hello. May hapon ni buda si Jismaroni, napadiri dol, happy Sabado na minaw, may pirmi. Rolly ni sa Joyce Celiamar Taxi. Kuya Rolly, drive safe please. Yung biyahe, Kuya Rolly. Ako nagbiyahe ka karoon. Thank you so much, mga idol. Unya, sa mga naapod sa tong live, sa tong Facebook, mga idol, thank you so much. Sa tong pagbalik, last segment na to sa tong programang IFM Balita sa hapon Sabado. Send by Oras IFM. Alas 4:44 na, idol.

0: was brought to you by EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
1: IFM Balita.
2: Hello, eh. Naunsa naman ng akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
3: Mapugnan pa ni.

0: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500! Ang durakirin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yung nagkahatak o proteksyon. Batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw! DTX 500! Mapalit sa mga butika. DTX 500!
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
2: Pagkadungog na ako sa radio,
1: ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag,
2: duwa sa gabi.
1: 2 weeks pa lang,
2: may alibyo na.
1: Pag 1 month kape
2: na ayo na
0: ako. DTX 500
3: pumalit sa mga butika.
4: Tuhod, siko, hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalas anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move! Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
5: 93.9 IFM!
6: Apong nagparne!
7: Sis, ganda ng hair.
8: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy. With regular use.
7: Naka-empress. Nakaka-impress.
8: Try mo na, sis. Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
9: Empress Shampoo. For impressive hair.
10: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
11: Ang keratin na may plus.
12: Keratin Plus.
13: Ang keratin na may plus.
14: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
15: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
14: Ratio to eh. Dimples Romano po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
16: Ako Plus, Alco Plus.
17: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
5: 93.9 IFM.
6: Apong nagparne!
18: Good morning, my dear plants.
19: Didiligan ko kayo para di kayo matuyo.
18: Kati! Sorry, di kita nakita. Naduligan ka tuloy.
20: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO. Love your eyes.
21: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
22: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
23: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dagong pirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagong.
22: Wow, alang sa naay katarata ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
24: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
21: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tinaw.
25: Nahibalo ba mo nga adunay Liverate Pro? Liverate pero pro. May silim rin na. May multivitamins pa. Ang Liverate Pro, usa ka hepatic protector. Uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo. Makatabang kini sa pag-maintenance sa kahimsog sa atay. Dili lang kana ang Liverate Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Remember, Liverate Pro. Liver up na ta. Liverate Pro. Mapalit ang Liverate Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon og tabang sa atay. Liverate Pro. Na isa limarin. Na apay multivitamins. Liver up na ta. Uban ang Liverate Pro.
5: 93.9 IFM.
6: Apong nagparne!
5: Aygol!
26: Dr. Limuel Espedal, 2-3 taga Tagum City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, tapoy na akong lawas. So wala na kaya ko yung time mag-istorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL COVID-19 17-in-1. So ako nag-try. Dito lang siya sa tiyan, di ko siya acidic. Ginahan ko, introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL COVID-19 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya mo ni siya ang nakakagayuhan sa itong panglawas. Dili pa wala ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Daga salamat.
4: May buhay sa makabuhay!
0: Siguraduha nga himsog ang pagtubo ni baby. Ligon ang kabukugan o immune system. Pinaagi sa hustong nutrisyon o D3 syrup for kids. Mahatagan si baby o igong proteksyon. Sa D3 syrup, protektado si baby!
1: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
5: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga bulo hatun, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag-adlaw. Mapalit sa mga nagunang butika nationwide.
7: Tuhod! Siko! Hawa!
8: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move! Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
0: Lisod pukawon, luyahon ug kuwang sa energy si baby. Hatagi kini og D3 syrup for kids every day. Aron lagsik ug happy si baby. Mahimo sa edad nga usa ka tuig hangtod sa 16. Sa D3 syrup, protektado si baby.

0: That song was brought to you by Salon Pass, with direct ingredient penetration for shoulder, neck, and back pain.
1: That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
2: IFM, balita!
3: Ang chikadorang sexy, idol chicksy.
4: 93.9 IFM, mapugnan pa ni Idol. Few more minutes left sa tong programa ng IFM Balita sa hapon Sabado, pero sa dili pa, shout out na sa kung ano, may bus nga padung sa Anjo World, no? Nga naiba din number NKK6103 sa driver nga si Noel Pudonas. Maying hapon ni mo din ha, sir. O salamat nga ang IFM yung ipaminaw. Kung ano nakahibaw ko nga naminaw ka, basta lang. Again, shout out Sir Noel Pudonas sa body number NKK6103, my bus nga naminaw sa IFM padung sa Anjo World. Amping Idol, magpabugnaw gihapon bisan og bugnaw ang panahon kay nganong dili. Pwede man, di ba? Pero of course, kay maulan na ng panahon, mag-amping ta. So dapat mga tutarig to ka ng malinawon ang panahon. Idol, labi na kung ma-adventure ko ang mga falls. But just in case, nga ma-okay na ang panahon, pwede mong mo-add to o mo-bisita sa gitawag nato nga Canla of Falls. Nga nahimutang sa may Alegria, no? Sa Subo, Idol. Hidden spot kini, Idol. So kung ganahan mo nga mo-add to, gikan sa syudad sa Subo, mo sakay lang mo og bus sa South Bus Terminal, paingon sa Bato via Barili, unya human sa tulo hangtod upat ka oras nga pagbiyahe, magpa-drop off lang mo sa Alegria proper, mo sakay og habal-habal ug mo adto na mag-trek na para sa mga hilig og trekking, no? Mag-trek na mo padong sa river area. Nahimutang kini sa Compostela Alegria sa ato ang habagatang bahin kun southern part of Cebu, Idol. No? Ug syempre kining ato ang I travel na kining bahina, Idol. Hatod ka nato ni sa ato ang Vitalungs capsule. Oy, sa mga idol nato din akong ganahan tag adventure or more adventure sa kinabuhi, ang pinga nato ang atong mga panglawas. Labi na tong mga nagbisyo gihapon sa pagpanigarilyo, murag limitahin na taw na din ang dapita, Idol. Atong ang pinga natong baga, Idol. Ingon man, hampingan sa nato ang kanabitang panglawas sa mga tao nga suod nimo kay nabitay gitawag nga second hand smoke. Busa hinahinay na nato ang pagundang sa pagpanigarilyo atong protektahan ang atong baga, mga idol, gamit ang Vitalungs capsule. Kining Vitalungs capsule, Idol, makatabang kini nga matambalan ang mga sakit-sakit sa baga sama na lang sa tuberculosis, COPD, chronic obstructive pulmonary disease, pneumonia, asthma, lung cancer o bronchitis. Kaya ang Vitalungs capsule ay dunay multivitamins sama na lang sa vitamin A, B1, B2, B3, B6, B9, vitamin B12, vitamin C, vitamin D, vitamin E, iron, zinc, uterine plus Korean ginseng, o chlorella, Idol, hang, epektibong masuporta o makapahimsog sa atong lawas by boosting the immune system, promoting cell growth, and protecting us against viral diseases. So protect your lungs, protect your life with Vitalungs capsule. Oras sa IFM, alas 5 in punto na. Daghang salamat sa mga nananaw sa Facebook Live ni Tex sa text line, Idol. Hangtod sunod Sabado sa itong programang IFM Balita sa hapon Sabado, musunod, Idol Dabs. Kauban na itong mga IFM mixers sa dili pa ko hingpit na batsibat. Nagpa-shoutout pa habol ring dapita. Kuya Juni Ruka, naminaw karon, shout out ni mo din ha, Kuya Juni, salamat. Wala tayong igong oras, mga idol. Stand by, musunod, IFM Disco ra. Dari lang sa 93.9 IFM, mapugnan pa ni Idol Chicks ni Mubalik Lunes Pohon. 6 to 9 para sa programang Gabi na ay Happy Weekend, mga idol!
0: That song was brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: IFM Balita.
5: Hello, eh. Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
6: Oh. Mapugnan pa ni.
5: Oh.
7: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration og katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin dili tambal og dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
8: Jinjing, apo. Ayo pagsigig hugaw-hugaw kay lagok na kaya nga imong sinina.
9: Ma, si Lola.
10: Ma, ayaw ka balaka. Maski unsa kahugaw o kadagan sa labhunon, solbad na nga kong problema. Kasi laundry soap na ang akong gamit karon.
8: Oy, ikaw po dai inday, nagkasi laundry soap na kakaron.
10: Siyempre, asa mong kupaulahi ma, grabe mo tangtang sa mansa og hugaw ang kasi laundry soap. Oy, mura og kilat. Daku, kayo og tabang nako ma.
8: Sinuot yung kainday, basta labada, kasi laundry soap sa yun ang masaligan.

0: 93.9 IFM.
1: Aiko!
2: Tas bang ibu blood sugar atau nak may diabetes? Mag DTX 500 kang DTX 500 atau nak ni anti-diabetic property sama sa Charantine gaga pumubo sa glucose visine controls blood sugar polypeptide gaga parehong epekto sa insulin DTX 500 highly recommended sa mga eksperto
3: sa pinakadulog ng DTX sa sugar
2: DTX 500
4: kung si Mario na ako diabetes 250 akong sugar ng tumar ko DTX 500 kaya ako ugang as kayo yung BP na ayos sa DTX 500 2 kapsul buntag sa gabi after 3 weeks lang 100 na lang akong sugar aktif wujud kayong DTX
2: 500. DTX 500.
5: Sa mga butika.
6: Sis, ganda ng hair.
7: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy. With regular use.
6: Naka-empress. Nakaka-impress.
7: Try mo na, sis. Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
8: Empress Shampoo. For impressive hair.
9: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
10: Ang keratin na may plus.
11: Keratin Plus.
8: Ang keratin na may plus.
0: 93.9 IFM.
1: Pong nan po ni. Idol!
0: Idol!
12: Idol, mayong hapon na kaninyong tanan. Kumusta mo mga idol? Aglo, karon ng Sabado Pizza 23 sa bulan sa Mayo tuiga 2026. Magpasingot po tayo mga idol ha, kay nga tuang panahon mo raog. Doon na may pag-ulan-ulan, mauna nga tugnaw kay panahon dol. Mas mayo nga magpasingot aron ha. Ato ang sugdan ko taon-taon mga idol ang ato ang programang IFM Discoral mga idol kay adlaw man karon nga Sabado. Relax lang mo diyan mga idol ha, kay sa among pagbalik mo kumbati na ta mga idol sa tuang paglumpat-lumpat pagpasingot ini nga adlaw nga Sabado. Oras IFM alas 5:06 na mga idol.
8: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. That time check was brought to you by AlcoPlus. Nag-AlcoPlus ka ba? Ako, plus AlcoPlus.
13: That time check was brought to you by EXL Makabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay.
14: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
15: Game ka, idol?
16: Game sa to, idol!
15: Game Idol! Paminaw sa Radyo Idol at nangisan online, not just one, but two winners matag-adlaw Idol! Game Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
17: Idol! Naabaki anak ka junior high school karon nga padung na mag senior high school? Basins yan na ang among gipangita.
18: Radyo Eskolar ni Idol!
17: Scholarship program sa IFM ug DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school na maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally og internationally. Libre ang uniform ug school kits. Busa ayaw paglangay, limited slots lang ni.
18: Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams.
17: Kung interesado ka idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-410-0267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com.
19: Today my life begins. A whole new world is waiting. It's my father's take.
17: Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag nga kaugmaon.
18: Radyo Eskolar ni Idol.
15: Ang Idol mo, DJ.
20: Ang tabis mas latik o labi mo gitik. Idol Mami Fit.
21: Boss man, cute gihan. Idol Buiki.
17: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
22: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boost Chaming Auntie, Maria P.
23: Ang kiatan o sabaan, Idol Kurlasido.
24: Ang lamig sa radyo, Idol Aiko.
25: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
26: Ang marketman on the run, Idol B.
24: Ang chikadorang sexy.
0: Idol Chixie.
2: Ang idol nga Bini. Idol Kenny.
3: Ang idol nga White Corona. Dai Bambino.
4: Ang laagan nga Pretty. Idol Tweety.
5: Ang bugoy nga Good Boy. Idol Da.

0: Miss Coral! Open gate na! Sulod na, idol! Ikid-ikid, yango-yango, ta-ta, mag-IFM Miss Coral! IFM Miss Coral! I've got a new age girl,
1: tell us what she's like. Ang bugoy nga good boy, Idol Dogs.
2: 93.99 FM, mapugnan pa ba ni mga idol? Kumusta, doll? Ready na, doll? Sigurado nga ready na mo niya, mga idol. Tikao pala ito karong hapo na ang IFM Mixers and atong sugda ni DJ Let Paso!

0: IFM Mixers.
1: Mixing

0: 93.99 FM. Mapugnan pa ba ni mga idol? Alas 5.14 na to ang oras. Sa may hapon ninyo diha mga idol. Noon sa naman kasi noon sa mga idol Dabzo. Mayong pagpaminaw usab sa tuang mga idol nga nagbiyahe diha karon mayong hapon kaninyo diha mga idol. Live pila sa tuang Facebook page dula ang tuang 93.9 na Cebu mga idol. Bisitahan lang ninyo kay live na live kita mga idol. Unya tuwa diha ining i-shoutout no nga nagpaminaw karon. Taliwala silang na sinati diha nga traffic diha dol or okay ra dol. Traffic diha jay. Mayong hapon ni Idol Noel Padunas sa NKK 6103 nga driver sa may bus nga naminaw karon. Mayong hapon ni Mudia Idol. Salamat idol sa imuhang pagpaminaw sa kanunay. Thank you so much. Ang pingin taon ng amuang lami sa radyo diha idol nga imuhang pasahero dol ha. Kaya itagak na sa saktong taga-kanan. Ihonong. Alas 5.15 na mga idol. 0923112870 na itong text line. Sa mga gustong magpa-shoutout, sa mga gustong magpadayag silang ipang-bati diya sa kanginan mga idol. Again, itong text line. 0923112870. Kina programa ng IFM Discoral sa adlaw nga Sabado ko pa na to ang mga IFM mixers. Mga kagwapuhan na silang tanan. Again, shoutout ni mo di idol ha. Idol Noel Padunas. Amping diya sa kanunay idol ha. Sa imuhang pagmaniho kauban. Sa imuhang mga pasahero. Alas 5.16 na mga idol.
1: That song was brought to you by Alco Plus. Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.

0: sa 523 na mga idol. Okay, pagsugod sa tuwang padiskulol ha. Okay, pagsugod sa tuwang IFM diskural. Ipaningot na mo di idol. Kumusta man ang inyong pagsayo-sayo di mga idol. Relax na sa mga mga idol ha. Kayo mabalik mikrototoon mga idol. Itong text line 0923112 8701. Mabalik mikrototoon mga idol. Human lamang sa tuwang pipila lamang ka mga pahinom do mga idol.
1: IFM Discoral. I've got a new age girl. Tell us what she's
2: like. Ikaw bang 2,000 ka na tausang fresh and energetic? Murang bagay ta.
3: Bagay ta bay? Aw.
2: Kuya Wine, mapungyan ba ni?
4: Mari-mari, naunsa naman yung anak na ako, uy. Magsigig hilak, umurag, dili komportable, matag-adlaw.
5: Dugay na bit akong niingunin mo, nga ilis din na ang baby diaper, ngayon magigamit.
4: Ha? Diaper? Unsa may labo taon anak, uy?
5: Dapat, komportable si baby og easy life para ni mommy. Switch na to Lumpin Pants Baby Diaper. Mega-absorbent, mega-dry, day or night, last up to 12 hours. Hygienic safe, baby skin friendly, kay 100% cotton.
4: Mari-mari, mantay usa si baby ha? Arisa po.
5: Hoy, asa man ka?
4: Mamalit ko og daghang Lumpin Pants Baby Diaper. Mega sulit na presyo og mega kalidad na produkto.
6: Lumpin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide.
7: Hi, balita. Suertres ug Lotto results.
8: Idol, suertres result alas 5.
9: 0 5 0
8: Idol, nakaigo ba?
10: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
11: Vitex de Gunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

0: Sis, ganda ng hair.
1: Naka-empress.
0: Impressively smooth, shiny, and healthy.
1: With regular use.
0: Naka-empress. Nakaka-impress.
1: Try mo na, sis.
0: Be an empress.
1: For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
2: Empress Shampoo. For impressive hair.
3: 93.9 IFM.
4: Icon!
5: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
6: Ang keratin na may plus.
7: Keratin Plus.
8: Ang keratin na may plus.
9: Sukad pa sa una, kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga giporma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
10: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
11: ako si Cherry.
12: Usa ka full-time nga virtual assistant.
11: Halos 24/7 ko sa trabaho.
12: Mao nga walay tulog og stress kada adlaw bisan sa balay.
11: Ibaw-an ako nga tungod sa stress.
12: Nahurot dayon ang nutrients sa akong lawas.
11: Mao nga
12: stress tabs akong gainom.
11: Uban sa husto nga pagkaon og ehersisyo,
12: nakatabang kini kanako nga mabawi ang nawala nga mga sustansya sama sa iron, B vitamins og niacinamide aron magpabilin nga presko og naka-focus bisan ko nga usa ka VA mabug-an. Busa, sulihi usab ang stress tabs.
13: Consult your doctor.
14: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
15: Ako si Catherine Sincon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta. Dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas. Para sa trabaho o familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon o exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsa man ang kinhanglan at tubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
16: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di magkukulang. Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdulot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylate menthol tocopherol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor. Salon Pass, with direct ingredient penetration for shoulder, neck, and back pain.
3: 93.9 IFM!
18: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? E ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus.

0: your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
4: 93.9 IFM.
5: Aikol!
4: Aikol!
6: Nahibalo ba mo nga adunay Liveraid Pro? Liveraid pero pro. May silimarina. May multivitamins pa ang Liveraid Pro. Usa ka hepatic protector. Uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo. Makatabang kini sa pag-maintainar sa kahimsog sa atay. Dili lang kana ang Liveraid Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na ta. Liveraid Pro. Mapalit ang Liveraid Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon og tabang sa atay, Liveraid Pro. Na isa limarin. Na apay multivitamins. Liver up na ta. Uban ang Liveraid Pro.
7: Tuhod. Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move! Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
8: Sis, ganda ng hair!
9: Naka-empress! Impressively smooth, shiny, and healthy with regular use.
8: Naka-empress! Nakaka-impress!
9: Try mo na, sis! Be an empress for impressive hair, Empress Shampoo with regular use.
10: Empress Shampoo for impressive hair.
11: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin!
12: Ang keratin na may plus!
13: Keratin Plus!
14: Ang keratin na may plus.
4: 93.9 IFM!
5: Pumpang pune!
4: Aikol! Aikol!
15: Ate girl, nag-alcoplus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-alcoplus ka ba?
16: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
15: Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
17: Ako plus alcoplus.
18: Isopropyl alcohol is the generic name of alcoplus. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Nag-alcoplus ka ba? Ako plus alcoplus.
19: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
20: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
19: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, tita?
20: Oo, kayo. Mabati yun ako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
19: Ayos! Busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
21: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
6: Nahibalo ba mo nga adunay Liveraid Pro? Liveraid pero pro. May silimarina. May multivitamin.

0: Spa ang Liverate Pro, usa ka hepatic protector. Uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo, makatabang kini sa pag-maintenance sa kahimsog sa atay. Dili lang kana ang Liverate Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Remember, Liverate Pro, liver up na ta. Liverate Pro. Mapalit ang Liverate Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon og tabang sa atay, Liverate Pro. Naay silimarin, naapay multivitamins. Liver up na ta. Uban ang Liverate Pro.
1: 93 3.9 IFM.
2: Mapugnag pa rin
3: eh.
4: Idol oras IFM, alas 5.36 ng mga idol.
5: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
6: Oras hatod ka nato sa Optin Lutein Capsule. Ang pingi ang imong pananaw sa tabang sa Optin. Ang kahimsog, klaro kaayo.

0: FM Mixers.
1: Box it.
2: Mixing right now, DJ Benz.

0: 93.99 FM, mapugngan pa ba ni mga idol? Alas sa 5.57 na to ang oras, sa mayong hapon, kaninyong tanandol. Paglungag na mo di Adol Bay, kay happy tataman ni hapon, dol. 57 minutes past the hour of 5 o'clock, mga idol. At ang text line na 0923-112-8701. Para sa mga nagbiyahe, diamping mo sa kanunay idol, ha? Sa mga nanisikay-sikay, sa mga nagluto, para sa mga panihapon, paganda mo diyan mga idol, kaysa dili madugay, mag-manihapon na kitang tanan, ha? Ayaw mo pagdugi-dugi panihapon dula, kay maoray gyapon. Madugay mo panihapon, o di lang gyapon mo manghugas. Unsa inyo mga sudan ni idol, unsa inyo mga gipangluto, itong text line 0923-112-8701 oras sa FM alas 5.58 na mga idol. Pabalik niyo man lamang sa tuwang pipila lamang ka mga painomdom mga idol.
1: IFM Disnoral. I've got a new age girl,
2: tell us what she's like. Hello, eh! Naunsa naman ni akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
3: Oh. Mapugnan pa ni.
2: Oh.
4: Lisod po kawon, luyahon og kuwang sa energy si baby. Hatagi kini og D3 syrup for kids every day. Aron lagsik og happy si baby. Mahimo sa edad nga usa ka tuig hangtod sa 16. Sa D3 syrup, protektado si baby.
5: Sumala sa Philippine Statistics Authority, usa sa upat ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati og physical, emotional, og sexual nga karahasan sa kamot sa ilang bana o mga kauban.
6: Ayaw gani, pangilabot! Gidisiplina rin ako ni Gimong anak!
7: Nobel! Nasakit na ang bata ko! Agay!
6: Pagilubya! Ako ang lalaki din eh! Papayar ka! Busa ako ang mas nakahibalus sa ato ah!
7: Nobel! Dili na maayon ang Gimong Gimo!
6: Haydi mayo! Kiniang amay ka ni mo!
5: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao, mapapata, lalaki, babae o LGBT kay naay katungod na mamahimong luwas sa bisag unsa nga klase sa pagpangabuso. Kung naa kay nibal-an, ayaw pagwaduha sa pagunahuna nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
8: Kini nga radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity og Oxfam Pilipinas.
1: 93.9 IFM.
3: Mapugnan pa niya.

0: The angel of the Lord declared unto Mary,
1: and she conceived by the Holy Spirit,
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
0: Behold the handmaid of the Lord.
1: Be it done to me according to thy word.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
0: And the Word was made flesh,
1: and dwelt among us.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
0: Pray for us, O Holy Mother of God,
1: that we may be made worthy of the promises of Christ.
0: Let us pray. Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ thy Son was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
2: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta, at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis. MX3 capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Be extraordinary with MX3.
5: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nagunang butika nationwide.
6: Long have we waited.
7: Panduway First Five.
6: Zach Tabudlo.
7: OG.
6: December Avenue.
7: Parokya ni Edgar.
6: And Kamikaze.
7: On May 29 at the SM Seaside City Cebu Concert Grounds.
6: Panduway First Five.
7: Brought to you by Panduway,
6: the world's number one rum.
7: Get free tickets when you purchase select Panduway products in participating outlets.
6: Visit the Panduway First Five official Facebook page for more details.
7: Promo runs from February 27 to May 29, 2026.
6: Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
8: Tibayan ng loob, ngayong tag-init. Tibay, Tanduay.
9: Drink responsibly.
5: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nagunang butika nationwide.
2: 93.9 IFM.
10: Idol!
11: Idol!
10: Idol, oras IFM, alas 6:05 na mga idol. May gabi diya mga idol ha. Pag-aon na mo diya, idol ha. Pag-luto na mo diya, o niya, panihapon na karunto taon. Pareto sunan mga idol sa itong programa, mga IFM, Discoral. Kao na ito ang mga IFM mixer sa DJ Vance o si DJ Let, mga idol.
12: Oras, hatod ka na to sa Optin Lutein Capsule. Ang pingi ang imong pananaw sa tabang sa Optin. Ang kahimsog, klaro kaayo.
13: This time check is brought to you by Keratin Plus.
9: ang keratin na may plus.
11: Game ka, Idol?
13: Game sa Idol!
11: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol o katangisan online, not just one, but two winners patag-adlaw Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
14: Idol! Naabaki anak ka junior high school karon nga padung na mag-senior high school? Basin siya na ang among gipangita. Radyo Eskolar ni Idol! Scholarship program sa IFM ug DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school na maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally o internationally. Now here we stand, unafraid of the future. Libre ang uniform og school kits. Busa ayaw paglangay, limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka, Idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-4100-267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com. Today my life begins, a whole new world is waiting. It's my father's take. Radyo Eskolar ni Idol, oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon. Radyo Eskolar ni Idol.
15: Ang Idol mo, DJ.
16: Ang tamis na sila, tig. O glami mo, giti. Idol, mami, tig.
17: Boss man, cute gihan. Idol Buiki.
18: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
19: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boost, chaming auntie, Maria P.
20: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulatido.
21: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
22: Ang tamis mo, ngisi, o kusog mo, abi-abi, Idol Tony.
23: Ang market man on the run, Idol B.
24: Ang chikadorang sex. Idol Chixie.
25: Ang idol nga Bini. Idol Kenny.
26: Ang idol nga White Corona. Inday na Bina.
27: Ang laagan nga Pretty. Idol Tweety.
28: Ang bugoy nga Good Boy. Idol Gab.

0: 93.99 FM. Mapugngan pa ba ni mga idol? Alas 6:25 na to ang oras sa idol ha. Manihapon na diha mamean. Mayong pagpaminaw sa mga nagbiyahe karon, sa mga nisikay-sikay, mayong gabi kayo diha mga idol. Sa mga nangalayo, mga naglungag, sa mga nag-andam para sila mga panihapon karon. Base na may sobra diha idol. Akila may panihapon diri dula. Mayong pagpanihapon kanyo diha mga idol. Atong text line again, atong text line 0923112 8701. Ronnie Sigismar diha sa may Mindanao, mayong gabi ni mo diha idol. Salamat sa imong pagpaminaw, and of course 3CC Pharmacy, mayong gabi inyo di idol. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw dula, Idol Rodel. Palihog ko og sen, Idol Rodel, asa ato. Alas 6:26 mga idol, mabalik mi karo totoo, mga idol, ha, diyan naging mo sa inyong mga nahimutangan. Kaya mabalik mi human lamang sa tuang pipila lamang ka mga painom-dom, mga idol.
1: IFM Dismoral.
2: I've got a new age girl.
3: Ikaw ba? Oh, 50 pataas na mali na imong edad sa senior na di ay ka. Bahala na o eh, basta blessed lang ko. Nakaabot ka ng edangan. Mapungan pa ni. Oh.
4: Seth, Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
5: One time kasi, nakoy allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katlang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Seth Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kape ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
4: Ang Seth Liniment Oil, makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangato.
6: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagpiflex for Plemex.
7: Pambatang lagundi, Plemex!
8: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mommies, aga palagad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
10: Sis, ganda ng hair!
11: Naka-empress! Impressively smooth, shiny, and healthy.
10: With regular use.
11: Naka-empress? Nakaka-impress!
10: Try mo na, sis!
11: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
12: Empress Shampoo. For impressive hair.
13: Hey, Mrs. Maha! For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin!
14: Ang keratin na may plus!
15: Keratin Plus!
12: Ang keratin na may plus.
16: 93.9 IFM!
3: Pungan pa niya!
17: Aygol!
18: Sukad pa sa una, kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
19: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Ako si Catherine Singcon, 40 years old, sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay o asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako o suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho o familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon o exercise. Nagatabang kininako, mamahimang andam. Unsa man ang kinhanglan at ubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa, og empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
7: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
22: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
23: Ako plus Alco Plus.
24: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Nag-Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
26: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
27: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
28: MX3, tunay, natural, at original.
16: 93.9 IFM!
29: Apong nagpane!
30: Ang atay, usa ka importante kaayong organ sa lawas. Tungod sa unhealthy nga lifestyle, himong madaot og mahuyang kini. Diara, ang kahimsog sa atay. Na, ang Liveride Pro. Ang Liveride Pro, adunay silimarin og mga vitamins. Uban ang husto nga pagkaon og ehersisyo, makatabang kini sa pagmintinar sa kahimsog sa atay. Ang Liveride Pro, makatabang usab sa pagtambal sa chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na ta. Liveride Pro. Kapalit ang Liveride Pro sa tanang leading drugstore.

0: my dear, kusog gagad mo mang laban, no?
1: Sa kadaghan sa akong gilabhan, murag malata na ako mga kamot.
0: Oy, correction! Dili na sa kadaghanon sa imong labhon nun, kundi sa imong sabon gigamit. Kay gamit na ako, coffee, laundry soap. Gentle na sa kamot! Bulungtan pag yun ang iyang kahumot! O labaw sa tanan, dali kay makalimpyo! Busa kung doon na binukit ng labhonon, don't worry, my dear! Kay niya na ang...
2: Kasi Laundry Soap! Ang rayna sa labada!
3: Para sa mas limpyo nga linabhan o mas humok kakamot, naanay New Kasi Papaya Laundry Soap.

0: Your bill, sir.
1: What? 14,000 pesos for dinner?
0: 1,400 on dessert.
2: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
0: Your bill, sir.
1: Hmm. Order for more. Dessert?
2: EO. Love your eyes.
3: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
4: Ang atay, usa ka importante kaayong organ sa lawas. Tungod sa unhealthy nga lifestyle, himong madaot o mahuyang kini. Diara, ang kahimsog sa atay. Naa, ang Liveride Pro. Ang Liveride Pro, adunay silimarin o mga vitamins. Uban ang husto nga pagkaon o ehersisyo, makatabang kini sa pagmintinar sa kahimsog sa atay. Ang Liveride Pro, makatabang usab sa pagtambal sa chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na ta. Liveride Pro. Kapalit ang Liveride Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveride Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa hapsay liver function. Liveride Pro. Liver up na ta. Uban ang Liveride Pro.
5: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup. Luag ang pagginhawa, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
6: 93.9 IFM.
7: Mapungan pa
8: niya. Idol!
9: Idol!
10: Idol oras IFM, alas sa 6:36 na mga idol.
11: This time check is brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus.
12: This time check is brought to you by iBerry.

0: mixing right now. DJ Ben.
1: IFL Mixers.
2: What's up, Kickstart!

0: 93.99 FM, Pugnar pa po ni mga idol. Alas sa 6.56 sa tuwang oras mga idol. Panihapon na muli idol be. Kay hapit na nga mag-alas 7 mga idol. Pagka lami ay kaon o init. Labi na yun karun kiting tugno idol no. Murag alas na itong kaon diri kay kuan man nino. Miss Wong. Pagkalami sa mo ang Miss Wong. Mayong pagpaminaw sa mga nagbiyahe diha karon mga idol, sa mga nihapon karon na mayong pagpanihapon niyo diha, ayaw mo kalimot og kaon dula. Ay na lang magpaabot nga napay mayungunin yung kaon na mo kay wala na tuwa to sa lain. Lain na tong iyahang gi-message. Dawato na lang kamaturan mga idol nga dili gid mo para sa usag-usa. Sana all. Sa mga walay uyab diha aw kaon ang imuha diha. Kaon lang kagang kanang walay mo agda ni mo kaon diha ha. Kay lisod kayo pila man ka buo Christ. Usa ra ka buo Christ na diha nasulod. Ay tawala gyud diha. Alas 6:57 na tuang oras mga idol. Mabalik mi kong tatawad mga idol. Human lamang sa tuang pipila lamang ka mga painomdom mga idol.
1: IFM Disnoral. I've got a new age girl.
2: Tell us what she's like. Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM 93.9 nipilit 93.9 nipilit 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni
3: Mapugnan pa ni
4: Sis, ganda ng hair.
5: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
6: With regular use.
4: Naka-empress. Nakaka-impress.
5: Try mo na, sis.
6: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
7: Empress Shampoo. For impressive hair.
8: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use. Ang ganda-ganda natin.
9: Keratin Plus!
7: Ang keratin na may plus.
10: Ilikay sa ubo, sip on og trangkaso sa baby. Ang paghatag og saktong nutrisyon og D3 syrup for kids, maoy kanunaya. Aron muligon ang iyang resistensya. Sa D3 syrup, protektado sa baby.
11: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
12: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
11: Radyo to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
13: Ako Plus, Alco Plus!
14: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
1: 93.9 IFM!
3: Mapugnan pa niya!

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag-adlaw. Mapalit sa mga nagunang butika nationwide. Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag-adlaw. Mapalit sa mga nagunang butika nationwide.
5: 93.9 IFM.
6: Mapugnan pa rin.
7: Idol Oras IFM alas 7:02 na mga idol.
8: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
9: Ang oras, gepod ka ninyo sa Liveride Pro. Protection sa atay. Liveride Pro. Naisilima rin. Napag-i multivitamins. Mag-liver up na ta. Uban ang Liveride Pro.
10: Game ka idol?
11: Game sa ka idol.
10: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol at ang isa't online, not just one, but two winners matag-adlaw Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
12: Idol! Naaba kay anak ka junior high school karon nga padung na mag-senior high school? Basin siya na ang among gipangita. Radyo Eskolar ni Idol! Scholarship program sa IFM ug DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school na maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally or internationally. Now here we stand, unafraid of the future. Libre ang uniform og school kits. Busa ayaw paglangay, limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-4100-267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com. Say my God begins, a whole new world is waiting. It's my father's take. Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon. Radyo Eskolar ni Idol.
13: Ang Idol mo, DJs.
14: Ang tamis mas latik o glami mo gitik. Idol Mami Tik.
15: Boss man, cute gihan. Idol Buiki.
16: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
17: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
18: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulasdo.
19: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
0: Ang tamis mo ngisi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
6: Ang market man on the run, Idol B.
7: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
1: Ang idol nga bini, Idol Kenny.
2: Ang idol nga white corona, inday na bina.
4: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
3: Ang bugoy nga good boy, Idol Dub.

0: 93.99 FM, pugngan pa po ni mga idol. Alas 7:20 na to ang oras, mga idol, ha. Panihapon na mo diha, idol. Sa mga wala pa na nihapon diha, panihapon na mo diha, mga idol. Sa mga nagluto pa sila hang para sa panihapon, ay paday na mga idol, paspasin na gamay, kagigutom na sila. Sa mga igol ang mukhaon diha, panghugas ang plato, ay. Amo, yun, ha. Diha, idol, ay kalimot, idol, ha. Alas 7:45, mga idol. Mag-game din na idol ay kalimot 7:45 game ni idol. Nagihatod ka to sa Windsor, mga idol. Pwede mo makadaog og 300 pesos na GCash sa duha kabuk to lang, usa sa online o usa pod sa tuang text line, mga idol. Ay kalimot ang tuang pag-game ni idol 7:45, mga idol. Sa tuang mga Facebook Live viewers, salamat kayo ninyo, mga idol, ha. Thank you so much kaninyong tanan sa inyong pag-uban-uban, pagkuyog sa tuang programa. Mabalik pa may mga idol, ha. Di alagin mo sa inyong mga tangan. Mabalik may human lamang sa tuang pipila lamang ka mga painom-dom, mga idol.
1: IFM Discoral. I've got a new age girl. Tell us what she's
2: like. Ikaw ba? 1990 to 1999 kalatausa. Oh, hi uncle, hi auntie. Magkukyan pa ni.
3: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
4: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex 40. Basta Lagundi, Plemex. Ang Plemex 40 Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Sis, ganda ng hair.
7: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy. With regular use.
6: Naka-empress. Nakaka-impress.
7: Try mo na, sis. Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
8: Empress Shampoo. For impressive hair.
9: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
10: Ang keratin na may plus.
11: Keratin Plus.
12: Ang keratin na may plus.
13: 93.9 IFM.
14: Mapunggan pa rin.
15: Aygol!
16: Sukad pa sa una. Kabalota nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananakini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Ako si Catherine Sincon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay o asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako o suporta. Dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho o familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon o exercise. Nagatabang kininako, mamahimang andam. Unsa man ang kinhanglan at tubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko ang Centrum Advance.
18: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
20: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdulot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass.
21: Methyl salicylic menthol tocopherol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Salon Pass, with direct ingredient penetration for shoulder, neck, and back pain.
0: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
1: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
0: Ratio to eh. Dimples Humana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
13: Ako Plus, Alco Plus.
23: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
25: 93.9
26: IFM.
27: Sumala sa Philippine Statistics Authority, usa sa upat ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati og pisikal, emotional ug sexual nga karahasan sa kamot sa ilang bana o mga kauban.
28: Ayaw gani pangilabot! Gidisiplina ra ako ni imong anak!
29: Noel! Nasakit na ang bata ko! Tay! Agay, tay! Agay, tay! Tay, agay!
28: Pag-ilubya! Ako ang lalaki din eh! Babae ra ka! Busa ako ang mas nakaibalo sa ato ah!
29: Noel! Dili na maayon ang imong gimo!
28: Hayde mayo! Kiniang angay ka ni mo!
30: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao, mapapata, lalaki, babae o LGBT kay naay katuwod na mamahimong luwas sa bisag unsa nga klase sa pagpangabuso. Kung naa kay nibal-an, ayaw pagwaduha sa paguna-una nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
31: Kini nga radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity og Oxfam Pilipinas.
32: Nahibalo ba mo nga adunay Liveraid Pro? Liveraid pero Pro, may silimari na, may multivitamins pa. Ang Liveraid Pro, usa ka hepatic protector. Uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo, makatawang kini sa pag-maintainar sa kahimsog sa atay. Dili lang kana ang Liveraid Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Remember, Liveraid Pro, liver up na ta. Liveraid Pro, mapalit ang Liveraid Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon og tabang sa atay. Liveraid Pro. Na isa limarin. Na apay multivitamins. Liver up na ta. Uban ang Liveraid Pro.
33: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mapalit sa mga butika. PTX 500.
34: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom o PTX 500. Halos tanan ako silingan ga TTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
33: TTX 500!
35: Mapali ang mga butika.
36: Tuhod! Siko! Hawa!
37: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move! Inuma ang Artrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Artrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Artrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
25: 93.9 IFM.
38: Ay-go!
39: Good morning, my dear plants.
40: Didiligan ko kayo. Parang di kayo matuyuan.
39: Kati! Sorry, di kita nakita. Nadaligan ka tuloy.
41: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes.
42: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
28: Nahibalo ba mo nga adunay Liveraid Pro? Liveraid pero Pro, may silimarin na, may multivitamins pa. Ang Liveraid Pro, usa ka hepatic protector. Uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo, makatabang kini sa pag-maintainar sa kahimsog sa atay. Dili lang kana ang Liveraid Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Remember, Liveraid Pro, liver up na ta. Liveraid Pro, mapalit ang Liveraid Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon og tabang sa atay. Liveraid Pro. Naay silimarin. Naapay multivitamins. Liver up na ta. Uban ang Liveraid Pro.
1: Long Have We Waited.
2: Panduwang First Five.
1: Zach Tabudlo.
2: Wong G.
1: December Avenue.
2: Parokya ni Edgar.
1: And Kamikaze.
2: On May 29 at the SM Seaside City Cebu Concert Grounds. Panduwang First Five.
1: Brought to you by Panduwang. The world's number one rum. Get free tickets when you purchase select Panduwang products in participating outlets. Visit the Panduwang First Five official Facebook page for more details. Promo runs from February 27 to May 29, 2026. Purdue HFDA CFR permit number 02430 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
3: Tibayan ng loob, ngayong tag-init. Tibay, Tanduay. Drink responsibly.
4: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghahanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwas ang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 capsule. Dito ako believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Be extraordinary with MX3.
7: 93.9 IFM.
8: Pumbang parne.
9: Idol!
10: Idol! Idol oras IFM. Alas 7.31 na mga idol.
11: At oras gepot ka ninyo sa
12: Liveride Pro.
11: Protection sa atay.
12: Liveride Pro.
11: Na isilimarin.
12: Napagi multivitamins.
11: Mag-liver up na ta.
12: Uban ang Liveride Pro.
14: This time check is brought to you by iBerry. This time check

A las 7:40 na tong oras, mga idol, ha? Ay, mong kalimot, mga idol, alas 7:45 ang atuang game ni idol. Gagyatod ka to sa wins here, mga idol. Ang dama inyong kaugalingon ni idol, ha? Atong text line na 0923112-8701 para sa mga gustong mo-join sa atuang pag-game na ni idol. Gagyatod ka to sa wins here. Kunya nga atuang Facebook Live. Karo totoo, mga idol, ha? Please ko og share sa atuang Facebook Live. Unya i-follow ato ang Facebook page of na unya ikaw man mga idol. Mo-comment lang mo diha sa inyuhang pangalan, address, unya inyuhang sakto nga tubag sa ato ang mga pangutan. Alas sa 7:41 na mga idol. Pipila na lang ka minutos magsugod ata sa ato ang pag-game ni idol. Gagihatod kanato sa Wins Year. Adlaw karon nga Sabado mga idol, Pizza 23 sa bulan sa Mayo tuig 2026. Panihapon na mo diha sa mga wala pa na nihapon, sa mga nanisikay-sikay, sa mga naglalis pa diha kung kinsa maglungan sa pamainyo nga gipaabot diha mga idol. Kaon nga dahil diha mga idol, ha? Kaya lisod kayo ga mapasaratas kaon. Kung makapasar sa klase, okay ra, pero sa kaon, delikado. Ayaw gini magpapasar sa kaon diha doon, ha? Kaya na, silan. Kunya ulan-ulan man karon ato ang panahon, ay mga tulo taligsik diha amping mo diha sa kanon na idol, ha? Kunya ay kalimot gud mga idol, ha? Nga basta ga mag-ulan-ulan gani, magdala kita og payong. Wala bay mo payong nato? Why mo tunol sa payong? Sa akong taman. Angkot garon single pa man. Alas sa 7:43 na ito ang oras, dol. Doon na lang ka minutos, dol, ha? Ang dama niyo kagalingon niya, mga idol. Kasi dili madugay magsugod na ta sa ito ang pag-game ni idol. Naghihatod ka na ito sa win.

0: sa 7.45 na doon. At nasugdan na ito ang pag-game ni Idol. Dito na mga Idol ha. Pag-andam naman sa inyo ang kaugalingon mga Idol, andamay inyong mga cellphone. I-search nyo ito ang Facebook page ng IFM 93.9 Cebu. O niya i-share ninyo ito ang Facebook Live ng pag-game ni Idol. Okay na mo diha? Kaya nako kung okay na mo doon ha. Larga ta sa ito ang pag-game ni Idol karong gabi una. Adlaw nga Sabado, Pisa 23 sa bulan sa Mayo, tuig 2025. In 1, ano ta magsugod sa 5? In 5, 4, 3, 2, 1, larga mga Idol!
1: Game ka Idol?
2: Game sa ka Idol!
1: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol at nangisad online, not just one, but two winners matag adlaw Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
0: Idol! Welcome sa tuwang Game ni Idol! Nagihatod ka na to sa Windsor. Adlaw karon nga Sabado. O ganiyan ang mga idol, ang atuang nigawasa nga mga mananaog ni Aisa ni Aging Adlaw. Andaman nyo kong galingon doon ha. Pwede mo makadaog og 300 pesos. Duha kabuk ang makadaog karong adlaw ang mga idol. Karong gabi una, 300 pesos matag-usa. Balikduhan ni sila kabuok. A total of 600 pesos na pwede ninyong madag-an doon ha. 300 kada usa. Ang inyo rin yung buhaton mga idol, mo send lang yun mo sa tuang text line nga 0923112-8701 para sa inyuhang mga saktong tubag. Inubanan sa inyuhang kompletong address o ga inyuhang kompletong pangalan. Dayon, inyong isend sa tuang text line nga 0923112-8701. Pero kung galing, nagtanaw mo karon sa tuang Facebook Live, pwede rin mo mo comment diya sa inyong kumpletong address, kumpletong pangalan o inyong saktong tubag. Inubanan sa inyong pag-like, pag-follow o pag-share usab sa atuang Facebook Live. Ha? Kayo ba sinag nakadaog na modulo niya, wala mo nag-share sa atuang Facebook Live. Para sigurado, sure ball mong makadaog mga idol, pwede na siya kayong balikduha ang inyong kuanondol. Ang inyuhang buhaton dol. Pwede mo mag-send sa tuang text line. Pwede rasad mo mag sitawag aning mag-comment sa tuang Facebook Live para sigurado gyud nga daghan gyud mo og chance nga makadaog sa tuang pag-game ni Idol nga gihatod kanato sa Windsor. Okay? Ready na mo diha mga idol? Atong sugdan ang tuang pag-game ni Idol pinagi sa pag pahibalo sa mga nigawas nga mga mananaog kagahapong adlaw. Ania ang pangutana kagahapong adlaw dula. Mauni siya ang pangutana kagahapong adlaw. Naginusarang prutas nga ang liso naa sa gawas. Unsa man ni siya nga naginusarang prutas nga ang liso naa sa gawas. Sa may inyuhang saktong tubagan eh. Arit ang magsugod sa mga choices. A. Pineapple or pinya. Letter B. Strawberries. Or letter C. Cashew nut or kasoy. Akong balikon doon ha. Nag-inusarang prutas nga ang liso naa sa gawas. Letter A. Pineapple or pinya. Letter B. Strawberries. Or letter C. Cashew nut or kasoy. Ang saktong tubag ani kagahapon mga idol is letter B, strawberries. Congratulations sa mga nagmadaugon sa mga nakadaog. Congratulations sa tuang mga winners sa kagahapong adlaw idol. Sila si Michelle Bensi, Bong Bugtong Bod Clarin Bohol ug si usa ni kuan si April Polvera Sanchez gikan sa City Central Barangay Luz Cebu City. Ang balik kun dul ha. Ang winner nato kagahapon si April Polvera Sanchez from City Central Barangay Luz Cebu City ug si Michelle Bensi. Yang Facebook line, yang Facebook ani dul kay si Mitch Seller Vlog from Bugtong Bud Clarin Bohol. Congratulations ko la. Kaninyong tanan sa mga nagmadaog o nigawas nga mananaog kagahapon nga pangutana. Arita sa tuwa nga pangutana karong gabi una dula. Ay, sa tuwa. Ano ginito ba nga wala pagani tayo pangutana? Ang tuwa nga tubag karong gabi una. Tubag mo kasoy nga ang answers letter B. Arita sa tong question for tonight. Okay, mauni siya atong pangutana. Another guess the lyrics. Idol, sa kanta nga Ikaw Lamang by Silent Sanctuary, kompletuha ang lyrics. Sa kanta nga Ikaw Lamang by Silent Sanctuary, kompletuha ang lyrics. Di ko maintindihan ang nilalaman ng puso tuwing nagkahawak ang ating kamay, pinapanalangin lagi blank magkasama, hinihiling bawat oras kapiling ka. Sa kanta nga Ikaw Lamang by Silent Sanctuary, kompletuha ang lyrics. Di ko maintindihan ang nilalaman ng puso tuwing magkahawak ang ating kamay, pinapanalangin lagi blank magkasama, hinihiling bawat oras kapiling ka. Letter A, sanang. Letter B, tayong. Or letter C, kitang. Letter A, sanang. Letter B, tayong. Or letter C, kitang. Sige dola, i-text tayo ng inyong mga answers sa tuwang text line nga 0923112871 para sa 300 pesos nga pwede ninyo madag-an sa tuwang pag-game ni Idol nga gihatod nga nato sa Winzir. O pwede rasad mo sa tuwang Facebook Live, naadya sa tuwang Facebook Live dula ang tuwang mga tubag sa tuwang pangutana karong gabi una. Naadya dula, i-search ninyo tuwang Facebook page ang IFM93.9 Cebu. Okay? At ang inyong mga pangalan sa Lunes na pohon, Idol Kenny, no? Murag Lunes na pohon ang inyong mga pangalan para sa atuang mga winners sa atuang pangutana karong gabi una. Oras IFM alas 7:52 na mga Idol.
1: Game ni Idol sa 93.9 IFM Cebu. Kauban ang Winzier. Mapugan pa ni?

0: siya tising ni Nezay na mga idol. Salamat kayo niyo mga idol sa itong pag-upanuma sa itong programa ng IFM Discoral. Adlaw nga Sabado. Maghimamata po mga idol, karong umabot na po nga Sabado po sa tuang pag-sayaw-sayaw, pagpasingot, kada adlaw nga Sabado mga idol, ha? Kunya, mo pa dito sa unahan doon, ha? Musunod ang programang IFM Spotify sa ay mga idol. Kaoban lang yaw po ninyo ang nag-inusara nga bugoy nga good boy. Siyempre, wala hindi ang mga idol si Idol Dubs. Sana all. Alas sa 7:57 mga idol. Relax lang yun mo niya mga idol, ha? Kaya niya tayo nindot ng mga musika. Nga ito ang gitagana alang kaninyong tanan. Alang sa ato ang programang Spotify sa ay. Thank you so much! Ganun yung tanahan. Adios sa ato ang Discoral. Hindi ko mamamiya niyo doon. May magpariha ko niya nga mamiya doon. Sila rin mamiya doon. Hindi ko mamiya. Dili ta mo biyaan kay kamong tanan pirming naasulod sa akong dughan. Sana all ang dugha na ison. Alas na 7:58 na mga idol. Bye bye for now. Musunod ang programa ng Spotify sa ay. Kaoban na yapon ninyo si Idol Dance. Alas na 7:58 na mga idol.
1: IFM Discoral. I've got a new age girl.
2: Tell us what she's like. Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM 93.9 nipilit 93.9 nipilit 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni
3: Mapugnan pa ni
4: Sis, ganda ng hair.
5: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
4: With regular use.
5: Naka-empress. Nakaka-impress.
4: Try mo na, sis.
5: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
6: Empress Shampoo. For impressive hair.
7: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold. With regular use. Ang ganda-ganda natin.
8: Keratin na may plus! Keratin plus!
6: Ang keratin na may plus.
9: 93.9 IFM!
3: Mapugnan pa
10: niya! Idol!
11: Idol! Ako si Catherine Sincon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay o asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan atubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
12: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
14: Mga mami, aron himsog og abtik si baby, hatagi kini og D3 syrup for kids pirmi. Muligon ang immune system og malayo sa sakit. Uban sa sakto nutrisyon og D3 syrup for kids, mo healthy si baby. Sa D3 syrup, protektado si baby.
15: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? E ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
16: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
15: Ratio to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
17: Ako Plus, Alco Plus.
18: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
9: 93.9 IFM.
3: Mapugnan pa
10: niya! Idol!
9: Idol!
4: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag-adlaw, mapalit sa mga nagunang butika nationwide. Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, og pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration og katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag-adlaw, mapalit sa mga nagunang butika nationwide.
20: Game ka idol?
21: Game sa idol.
20: Game idol. Paminaw sa Radyo Idol ug atang isad online, not just one but two winners matag adlaw idol. Game ni idol. Game ni idol. Game ni idol. Sa 93.9 IFM Cebu. Kaubad ang winner. Mapugan pa ni.
22: Idol! Naaba kay anak ka junior high school karon nga padung na mag-senior high school? Basin siya na ang among gipangita.
23: Radyo Eskolar ni Idol!
22: Scholarship program sa IFM ug DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally o internationally. Libre ang uniform ug school kits. Busa ayaw paglangay, limited slots lang ni.
24: Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams.
22: Kung interesado ka idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-4100-267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com. Say my life begins, a whole new world is waiting. It's my father's take. Radyo Eskolar ni Idol, oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon.
23: Radyo Eskolar ni Idol.
25: Ang Idol mo, DJ.
26: Ang tamis na sila, tig. O glami mo, gitik. Idol, mami, tig.
27: Boss man, cute gihan. Idol Buiki.
22: Ang chinita ng witty, Idol Mikey.
28: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boost, charming auntie, Maria P.
29: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulatido.
30: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
31: Ang tamis mo, ngisi, o kusog mo, abi-abi, Idol Tony.
32: Ang market man, on the run, Idol B.
33: Ang chika dorang sexy, Idol Chixie.
34: Ang idol nga bini, Idol Kenny.
35: Ang idol nga white corona, inday na bina.
36: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
37: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: trip imong gusto? Sa artists mong giidolo. Laing-laing henerasyon ang makarelate ni ini. Spotify sa ay!
1: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs!
2: 93.99 FM, mapugngan pa ba ni mga idol? Alas 8:06 na to ang oras, mga idol. Welcome sa itong programa ang Spotify sa ay. Para sa mga nagmaoy, para sa mga na ay gihambin diya sa ilang mga kasing-kasing, pwede siya kayo mo join sa tuang conversation tonight sa itong programa ng Spotify sa ay. Pwede rasad mo tawag ni Idol Dubs para tuang isgutan ng inyong mga kasakit nga ni Agumay. Pwede rasad mo send sa tuang text line nga 0923112871. Pero kung gusto ninyong mahinabi si Idol Dubs, tawagin ninyo ito ang text line. Bisa ng text line na pwede mo na matawagin. 0923112871. Ipaambit ang imuhang kasinatian sa gugmadula kung kinsa bagyod ang imuhang gikinahanglan. Ikaw ba ang iyang gikinahanglan or siya ang imong gikinahanglan? Sana all. 7 minutes past the hour of 8 o'clock, mga idol. And here's our first song, Mond I Need.

0: ba?
1: Tulisan mo kasi ako kasing kasing, ha? Tulisan jud ka. Tulisan jud ka now. Ayaw sige panuktok, be.
0: Pabungan pa ni.
2: Pirmig ang pangihi, hanap kang paranaw, ug pagpaminod sa mga tiil. Basin aduna kay diabetes. Mag-Detex 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-Detex 500. Karun na yun.
3: Babalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
2: Detex 500. Woo! DTX 500.
4: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako po dyan po sa sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog po ka kapsos sa gabi. Sima na lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
3: Pabali sa mga butika.
5: Sis, gisapot lagi ka. Period ni mo sa.
6: Duh, I'm not in the mood.
5: Unsay gamit ni mga napkin?
6: Ha? Why man, unsay labot?
5: Sis, kita ka nga stress-free ko if na'y period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
6: Huh?
5: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang sister's panty liner. I can rely on this jud, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang sisters.
6: Kaya ba sa sister's napkin ang heavily flow na tong mga girls?
5: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang sister's panty liner.
6: Sis, asa naman ka? Salamat kayo, sis, ha? Sister's napkin raman din tumagsak ko ang sapot. Uy, alis ako, ha? Nag-text lang akong uyab. Mag-date na mi. Okay na kayo ko kay naamay sister's napkin.
7: Sister's sanitary napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores, supermarkets, and grocery stores.
8: 93.9
9: IFM. Pumpan pun, eh.
10: Sis, ganda ng hair.
11: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy. With regular use.
10: Naka-empress. Nakaka-impress.
11: Try mo na, sis. Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
12: Empress Shampoo. For impressive hair.
13: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use. Ang ganda-ganda natin.
14: Ang keratin na may plus.
15: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
8: 93.9
9: IFM.
16: Nakaka-problema sa paglubang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2 hangtod 8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas sa utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber. Mas makita natong mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Sa mga butika.
17: Get ready for a Wild West adventure. Play Wild Bounty Showdown at Bets 88. Choose your luck from over 2,500 games so you have more chances for big wins.
18: It's a non-stop gaming adventure with Bet 88.
17: Bet 88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.PH.
19: Nahibalo ba mo nga adunay Liveraid Pro? Liveraid pero Pro. May silimarina. May multivitamins pa ang Liveraid Pro. Usa ka hepatic protector. Uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo. Makatabang kini sa pag-maintainar sa kahimsog sa atay. Dili lang kana ang Liveraid Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na ta. Liveraid Pro. Mapalit ang Liveraid Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon og tabang sa atay. Liveraid Pro. Na isa limarin. Na apay multivitamins. Liver up na ta. Uban ang Liveraid Pro.
8: 93.9 IFM.
9: Pumpan pun eh.
8: Idol!
9: Idol!
1: Idol, oras sa IFM. Alas sa 8.22 na mga idol.
5: This time check is brought to you by Salon Pass. Buy Salon Pass and Bye Bye Fever products at 5% off. Only at Rose Pharmacy till March 31. Visit Rose Pharmacy for more details now and buy Salon Pass and Bye Bye Fever.
12: Sa balita at tugtugan, idol.

0: trip imong gusto? Sa artist mong giidolo. Lainlaing henerasyon ang makailit ni ini. Spotify sa ay.
1: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.
2: 93.99 FM, mapugnan pa ba ni mga idol? Alas 8.23 na to nga oras sa itong text line na 0923112871. Usahay, bisan unsaw na itong pagpaningkamot dol, no? Kung diligid mag katakdo ang inyuhang tagstagsa ka mga pagbati. Padung lang sa sayang ang tanan. Tuo ka nga ka muna apan di ay to padong ra siya sa lain. Himo ra siya makitaan sa lain nga doon na nay laing ikasayaw. Oh my God.

0: Spotify sa Ali.
1: Hello, wait! Nausa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapungan pa ni.
2: Mapungan pa ni.
3: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Mila Intinado, Pol Patrol, Malaysia City. Dugay-dugay na na kong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarte bayad kay 30 mil man. Wala kong imbunda, dinuot ng buhay ko kung sa akong angay. Ito marunong at pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Tabangan ko na, nga hindi ko mabutas yun na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kang oray makatabag sa atong tinabuhi.
5: Makabuhay! Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
6: Ako Plus, Alco Plus!
7: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms

0: persist, consult your doctor.
1: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
2: 93.9 IFM.
3: Apong nalpane!
4: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
5: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Pagcor.ph.
6: Nahibalo ba mo nga adunay Liveride Pro?
7: Liveride pero Pro.
6: May silima rin na.
7: May multivitamins pa.
6: Ang Liveride Pro, usa ka hepatic protector.
7: Uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo.
6: Makatabang kini sa pag-maintainar sa kahimsog sa atay.
7: Dili lang kana ang Liveride Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver.
6: Remember, Liveride Pro.
7: Liver up na ta.
6: Liveride Pro.
7: Mapalit ang Liveride Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liveride Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Proteksyon og tabang sa atay.
7: Liveride Pro.
6: Naay sa limarin.
7: Naapay multivitamins.
6: Liver up na ta.
7: Uban ang Liveride Pro.
8: Sambali

0: trip imong gusto? Sa artists mong giidolo. Laing-laing henerasyon ang makarelate ni ini. Spotify sa ay!
1: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.
2: 93.9 IFM, mapugngan pa ba ni mga idol? Alas 8.40 na to ang oras, dol. Salamat kayo ninyo mga idol, ha. Salamat kayo sa inyong pag-uban-uban sa tuwang programa. And nag-uban dati buo ka si mana mga idol niya. Karoon adlo nga Sabado, salamat kayo sa inyo ang pagkatagpo doon kay Gayunan nga makapasingutan nining adlo nga Sabado doon sa programa ng IFM Discoral and of course sa programa ng Spotify at sa ay. Niya panindot ng mga musika ang atuang gitagana dol sa dilipata mo sunod sa tuwang ikaduhang nga oras sa Spotify sa ay. But for the meantime mga idol, happy weekend kaninyong tanan. Salamat kaninyong mga idol. We'll be seeing each other again on Monday sa programang IFM. Kung baris gabi featuring What's the Style. Happy weekend ninyo mga idol. Ayo pag luya-luya diha mga idol ha. Sa kalipay kasakit, mga pagsulay sa kinabuhi, dasig takanunay, kaya na ang ginuong andamong tagana nga muhat nagkanato sa iyang panalangin o mabuo-buo sa iyang walay puas sa nagrasya mga idol. Ay kalimot o mapon sa mga Katoliko, sa mga Catholics, no, tomorrow is Sunday. So, church day mga idol. Happy weekend kaninyo mga idol. Ay nako. Salamat sa inyong paghatag ni Idol Dubs o gayayunan na mga himong kabahin sa inyong mga kagabihion. Bye! Love you all mga idol!

0: ikaw ba? Kala inyong mga asawa o inyong uyam, ipangilas-milas mo na. O eh, kapoy ba nang magsigil na nagpamilo, panglaba, o guban pa? Mabukin ba ni?
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Ako po si Antonio Barba. Taas pala yung blood pressure, blood sugar, naabot na ng 350. Pag take ko na po Life Extension Vitamin D3, bumaba na talaga yung sugar ko. Hanggang ngayon, normal nga normal na.
1: Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3, de kalidad, potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
3: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imo gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuhod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa paginom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Maginom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
4: 93.9 IFM.
5: Pung nan punne.
6: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag-adlaw, mapalit sa mga nagunang butika nationwide.
7: Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang pinakikita.

0: trip imong gusto? Sa artist mong giidolo. Laing-laing henerasyon ang makarelate ni ini. Spotify sa ay!
1: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: Spotify sa Ali.
1: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Mapugnan pa ni.
1: Oh.
3: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutin nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration, o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
4: Game ka idol?
5: Game sa to idol.
4: Game Idol! Paminaw sa Radyo Idol ug atangisan online, not just one, but two winners matag-adlaw Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Winzier! Mapugan pa ni!
6: Idol! Naaba kay anak ka junior high school karon nga padung na mag-senior high school? Basin siya na ang among gipangita.
7: Radyo Eskolar ni Idol!
6: Scholarship program sa IFM ug DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally og internationally. Now here we stand, unafraid of the future. Libre ang uniform og school kits. Busa ayaw paglangay, limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-4100-267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com. Day by night begins, a whole new world is waiting. It's my father's. Radyo Eskolar ni Idol, oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon. Radyo Eskolar ni Idol.
4: Ang Idol mo, DJ.
8: Ang tamis na sila, tig. O glami mo, gitig. Idol, mami, tig.
9: Boss man, cute gihan. Idol Buiki.
10: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
11: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boost Chaming Auntie, Maria P.
12: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulasido.
13: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
14: Ang tamis mo ngisi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
15: Ang market man on the run, Idol B.
16: Ang chikador ang sexy Idol Chixie.
17: Ang idol nga Bini, Idol Kenny.
18: Ang idol nga White Corona, Inday na Bina.
19: Ang laagan nga Pretty, Idol Tweety.
20: Ang bugoy nga Good Boy, Idol Gab.

0: ikaw ba lucky jud ay ka? Kaya ano, kay mulingi jud ka. Mutuyok jud akong mata basta na ay hamis o mumbles. Ay. Aw, mapugnan ba ni?
1: This time check is brought to you by Efficacent Relaxant Oil. Stress, sakit ng ulo o hilo, i-roll mo lang yan ng Efficacent Relaxant Oil. May relaxant cooling effect. Naramdam agad ang iyong trusted ginhawa kahit saan, Efficacent Relaxant Oil. This time check is brought to you by iBerry.
2: Mari-mari, naunsa naman yung anak na ako, uy. Magsingig hilak, umurag, dili komportable, matag-adlaw.
3: Doon kayo nabita kong niingunin mo, nga ilis din na ang baby diaper, ngayon mo gigamit.
2: Ha? Diaper? Unsa may labo taon ana? Uy,
3: apat, komportable si baby ug easy life para ni mommy. Switch na to Lumpin Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry, day or night, last up to 12 hours. Hygienic safe, baby skin friendly, kay 100% cotton.
2: Mari-mari, mantay usa si baby ha? Ari sakto.
3: Hoy, asa man ka?
2: Mamalit ko og daghang Lumpin Pants Baby Diaper. Mega sulit na presyo ug mega kalidad na produkto.
4: Lumpin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide.
5: Sir, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems ni Sandy sa Sed Cogon Herbal Capsule ug Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
6: Kidney niya jo ayo akong kilid nga nakahilig ko og dugo. Mao tong nakadungog ko sa radyo nga Cogon o Panyawan. Mipalit dai ko kawan ni kalisan Dios na wala. Wala na ko naka patik apay wa naman ko gibati niya ka antok karon nagmin pinako ko antok karon ayo na ko gunikan sa Cogon o Panyawan. Tableto si Modlan amo ni session ta nakapin sa buhi na bisita
4: 93.9 IFL
2: pugnan pani
7: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasingkasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Supla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Makalit sa mga butika.
8: Gaagay, sakit ka ayo akong tiyan. Diligid ko kalibang.
9: Hala, luyan ni mo ga. Og delikado ana. Palit sa akong Super Fiber sa butika.
7: Super Fiber, ang bago nga produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyud, imni sad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog ka. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.

deserve imong gusto sa artist mong giidolo. Lainlaing henerasyon ang makarelate ni ini. Spotify sa Ali.

0: Spotify sa Ali.
1: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Mapugnan pa ni.
1: Oh.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: Game ka, Idol?
5: Game sa Idol!
4: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol ug at nangisad online, not just one, but two winners matag-adlaw, Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Winzier! Mapugan pa ni!
6: Idol! Naaba kay anak ka junior high school karon nga padung na mag-senior high school? Basin siya na ang among gipangita.
7: Radyo Eskolar ni Idol!
6: Scholarship program sa IFM ug DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally o internationally. Libre ang uniform ug school kits. Busa ayaw paglangay, limited slots lang ni.
8: Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams.
6: Kung interesado ka, Idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-410-0267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com. Say my life begins, a whole new world
7: is waiting. It's my father saying. Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon.
9: Radyo Eskolar ni Idol.
10: Ang Idol mo, DJ.
11: Ang tamis na sila, tig. O glami mo, gitig. Idol, mami, tig.
12: Boss man, cute gihan. Idol Buiki.
13: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
14: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
15: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulatido.
16: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
17: Ang tamis mo, ngisi o kusog mo, abi-abi, Idol Tony.
18: Ang market man on the run, Idol B.
19: Ang chikador. Ang sexy Idol Chixie.
20: Ang idol nga Bini, Idol Kenny.
21: Ang idol nga White Corona, Diva Bina.
22: Ang laagan nga Pretty, Idol Tweety.
23: Ang bugoy nga Good Boy, Idol Dub.

0: sa punta ko gabi'i ang naasya para ni mo.
1: Sa radio og online, IFM 93.9 is here for you.
0: Dili pareha sa imong ex, di loyal.
1: Sure, lalo. Maong ari na sa FM radio nga kompleto.
0: Anda mo serbisyo, bisit unsang orasa, you will never feel alone.
1: Da! Relate ka sa mga kanta sa You and IFM.
2: You and I
1: FM. Puntagay nga sound trip. Mapugnan pa ni?

0: Bang,
1: may kay ka mo pakiling, no? Ay kay ka mo pakiling, pero dili ni mo tiwason. Kula tahon tanon ka sa kong gugma. Papungin pa ni.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: 93.9.
1: Mahal kita, walang iba. Sa atin, pag-ibig ang patunay. You.
2: You.
1: And I.

0: ba? Social ka ayaw ka, pero pwerte ni mong tihik ka. Maldyo kang, ihog sa imbornal. Makungan ba ni?
1: This time check is brought to you by iBerry. Yo!

0: Hello, eh. Naunsa naman ning akong radio. Nipilit naman isa. 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Game ka, Idol?
3: Game set ka, Idol.
2: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol at Tangisan Online, not just one, but two winners matag-adlaw Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
4: Idol! Naaba kay anak ka junior high school karon nga padung na mag-senior high school? Basin siya na ang among gipangita.
5: Radyo Eskolar ni Idol!
4: Scholarship program sa IFM of DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dakong oportunidad sa trabaho, pwede locally o internationally. Libre ang uniform ug school kits. Busa ayaw paglangay. Limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka, Idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-4100-267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com. Today my life begins. A whole new world is waiting. It's right for the taking. Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag nga kaugmaon.
5: Radyo Eskolar ni Idol.
2: Ang Idol mo, DJ.
6: Ang tamis na sila, tig. O glami mo, gitig. Idol, mami, tig.
7: Boss man, cute gihan. Idol Buiki.
4: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
8: Dinidiay ang queen of advocacy o si Boost, chaming auntie, Maria P.
9: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulatido.
10: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
11: Ang tamis mo ngisi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
12: Ang market man on the run, Idol B.
13: Ang chikador ang sexy Idol Chixie.
14: Ang idol nga Bini, Idol Kenny.
15: Ang idol nga White Corona, Inday na Bina.
16: Ang laagan nga Pretty, Idol Tweety.
17: Ang bugoy nga Good Boy, Idol Dubs.

0: Sa puntag o gabi'y anaasiya para nimo. Sa radio og online, IFM 93.9 is here for you.
1: Dili pa rin sa imong ex, di loyal?
0: Sure, lalo. Maong ari na sa FM radio nga kompleto.
1: Anda mo serbisyo, bisit unsang orasa, you will never feel alone.
0: Ta, relate yung sa mga kanta sa You and IFM.
2: You and I.
0: You and IFM. Puntagay nga sound trip. Mabugnan pa ni.

ikaw ba? Ikaw ang nag-order sa parcel, pero ang delivery rider ang imuhang pangutan o lumpila. Ano ka na ikaw? Makukapan eh!

is trying to hide.

Saan naman nga akong radio? Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa.

0: Nauntsa naman yung akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni. Oh.
2: Ang Idol mo, DJs.
3: Ang tamis na sila, tig. O gabi mo, gitig. Idol, mami, tig.
4: Boss man, cute gihan. Idol, Boyki.
5: Ang chinita nga witty, Idol, Mikey.
6: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boos, charming auntie, Maria P.
7: Ang kiatan o sabaan, Idol, Kulasido.
8: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko.
9: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol, Tony.
10: Ang market man on the run, Idol, B.
11: Ang chikador. Orang sexy idol Chicksy.
12: Ang idol nga Bini, idol Kenny.
13: Ang idol nga White Corona, inday na Bina.
14: Ang laagan nga Pretty, idol Tweety.
15: Ang bugoy nga Good Boy, idol Dubs.

0: Game ka idol?
1: Game sa to idol.
0: Game ni idol. Paminaw sa radyo idol ug atang isad online, not just one but two winners matag adlaw idol. Game ni idol. Game ni idol. Game ni idol. Sa 93.9 IFM Cebu. Kauban ang winner. Mapugan pa ni.
2: Idol! Naabakay anak ka junior high school karon nga padung na mag-senior high school? Basin siya na ang among gipangita.
3: Radyo Eskolar ni Idol!
2: Scholarship program sa IFM ug DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dakong oportunidad sa trabaho, pwede locally o internationally. Libre ang uniform ug school kits. Busa ayaw paglangay, limited slots lang ni.
4: Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams.
2: Kung interesado ka idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-4100-267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com. Say my life begins, a whole new world is waiting. It's right for the taking. Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag nga kaugmaon.
3: Radyo Eskolar ni Idol.
0: Ang Idol mo, DJ.
5: Ang tamis na sila, tig. O glami mo, gitig. Idol, mami, tig.
6: Boss man, cute gihan. Idol Buiki.
2: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
7: Dinidiay ang queen of advocacy o si Boost, chaming auntie, Maria P.
8: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulasyo.
9: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
10: Ang tamis mo, ngisi, o kusog mo, abi-abi, Idol Tony.
11: Ang market man on the run, Idol B.
12: Ang chikador. Orang sexy idol Chixie.
13: Ang idol nga bini idol Kenny.
14: Ang idol nga white corona dai bambina.
15: Ang laagan nga pretty idol Tweety.
16: Ang bugoy nga good boy idol Dub.

0: ke idol?
1: Game sedu idol.
2: Game idol.
0: Paminaw sa Radyo Idol ug atang isad online, not just one but two winners matag adlaw idol. Game ni idol. Game ni idol. Game ni idol. Sa 93.9 IFM Cebu. Kauban ang winner. Mapugan pa ni.
3: Sa puntag o gabi, anaa siya para nimo. Sa radio og online, IFM 93.9 is here for you.
4: Dili pareha sa imong ex, di loyal.
3: Sure lalo. Maong ari na sa FM radio nga kompleto.
4: Anda mo serbisyo bisit unsang orasa, you will never feel alone.
3: Ta, relate yung sa mga kanta sa You and IFM.
5: You and I.
3: You and IFM. Puntagay nga sound trip. Mapugnan na ni.

0: Bar?
1: 1980s ka na tao sa. Pwede ko mo aminin mo? Ayaw kalain ha. Magwang ka mong ako. Mapugnan ba ni? Ah!

Hello, eh. Naot sa naman nga akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo.

0: 93.9.
1: Hold on, little girl. Mahal kita, walang iba. Sa atin, pag-ibig ang patunay.
2: You
3: and I.

0: ba? 1990 to 1999 ka na tao sa aw. Hi, Uncle! Hi, Auntie! Magkukyan pa ni!
1: Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang pinakikinggan.

0: Hello, eh. Nausa naman ni nga kong radio. Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
2: Game ka, Idol?
3: Game sa Idol.
2: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol ug at nangisad online, not just one, but two winners matag adlaw Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
4: Idol! Naaba kay anak ka junior high school karon nga padung na mag senior high school? Basin siya na ang among gipangita. Radyo Eskolar ni Idol! Scholarship program sa IFM o DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally og internationally. Libre ang uniform ug school kits. Busa ayo paglangay, limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka, Idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-4100-267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com. Day by night begins, a whole new world is waiting. It's my father's day. Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon. Radyo Eskolar ni Idol.
2: Ang Idol mo, DJ.
5: Ang tamis na sila, tig. O glami mo, gitig. Idol, mami, tig.
6: Boss man, cute gihan. Idol Buiki.
4: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
7: Kinidiaya ang queen of advocacy o si Boost Charming Auntie, Maria P.
8: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulatido.
9: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
10: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
11: Ang market man on the run, Idol B.
12: Ang chikador ang sexy Idol Chicksy.
13: Ang idol nga Bini, Idol Kenny.
14: Ang idol nga White Corona, Inday Bambino.
15: Ang laagan nga Pretty, Idol Tweety.
16: Ang bugoy nga Good Boy, Idol Gab.

0: Sa punta ko gabi, anaa siya para nimo.
1: Sa radio og online, IFM 93.9 is here for you.
0: Dili pareha sa imong ex, di loyal.
1: True lalo. Maong ari na sa FM radio nga kompleto.
0: Anda mo serbisyo, bisit unsang orasa, you will never feel alone.
1: Ta, relate ka sa mga kanta sa You and IFM.
2: You and I.
1: You and IFM. Puntagay nga sound trip. Mabugnan pa ni. 'Cause you

0: Pangkabang. Sige, pangabit, pang-cheeks. Pakita na puglain, oy.
1: Wow, guwapo.
0: Oy, pala, mihakong daginutunta. Wapong yan pa ni.

0: sa mahigit ito.
1: Hello, eh! Naunsa naman ni akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan

0: Hello, wait. Naunsa naman ni akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
2: Hi, kinabuhi. Matag adlaw nagsigubang kita sa mga problema. Apa na yung kanahuna-huna? Magpasalamat nga punta sa mga grasya nga moabot ka nato. Magbinahalay kita o magrespeto sa sang-usa. Pili una to nga magbalipayon, matag adlaw kay ang kinabuhi usara. Dalay go ng Diyos. Pinaagi sa ato mga programa, sunata, komento sa balita, tambag, pasiaw sa Radyo Man o Facebook, masinati unta ninyo ang kaanindot sa kinabuhi ug kadasig sa matag usa. Idol ug kasama, pirming paminawa ang 93.9 IFM, ang idol mong FM. 93.9, ayo kalimti ha.
3: Ang Idol mo, DJ.
4: Ang tamis na sila, tig. O glami mo, gitig. Idol, mami, tig.
5: Boss man, cute gihan. Idol, boyki.
2: Ang chinita nga witty, Idol, Mikey.
6: Kinidiaya ang queen of advocacy o si Boss Chaming Auntie, Maria P.
7: Ang kiatan o sabaan, Idol, kulasyo.
8: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko.
9: Ang tamis mo ngisi o kusog mo abi-abi, Idol, Tony.
10: Ang market man on the run, Idol, B.
11: Ang chikador. Ang sexy Idol Chixie.
12: Ang idol nga Bini, Idol Kenny.
13: Ang idol nga White Corona, Dive ang Bina.
14: Ang laagan nga Pretty, Idol Tweety.
15: Ang bugoy nga Good Boy, Idol Dub.

0: Kinaham sa Domingo, Bisaya!
1: Ikaw ba, ginalagani ka, I miss you. Buto ko sa dayon ka. Sa bagay, tuo magani ka sa imong mama, gingnan ka, pinakagwapa nga binuhating kalibutan na. Papukin ba ni?
2: This time check is brought to you by Be the Best, Be Galing, Be Mag.

0: This song is brought to you by iBerry.
1: Kinaham sa Domingo, bisaya!
2: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
3: Mapugnan pa ni.

0: 93.9.
1: Kinaham sa Domingo, Bisaya!
2: Ania, sirosas, pandan, ikan pa'y tao.
3: Masayaw at kuday.
1: Way pagaluma, kinaham yun ang Bisayang Sunata. Kinaham sa Domingo, Bisaya!

0: Kinaham sa Domingo, bisaya!
1: Hello, eh! Nautsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Mapugnan pa ni.
1: Oh.
3: This time check is brought to you by Leon Extra Strong Beer. Bangis sa sarap, bangis sa sulit.
4: Game ka, Idol?
5: Game sa Idol!
4: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol o Artangisan Online, not just one, but two winners matag-adlaw, Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni... Idol mo, DJs!
6: Ang tamis na sila, tig! O glami mo, gitig! Idol, mami, tig!
7: Boss man, cute gihan! Idol, boyki!
8: Ang chinita nga witty! Idol, Mikey!
9: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P!
10: Ang kiatan o sabaan, Idol, kulatido!
11: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko!
12: Ang tamis mo, ngisi o kusog mo, abi-abi, Idol, Tony!
13: Ang market man on the run, Idol, B!
14: Ang chikador ang sexy Idol Chixie.
15: Ang idol nga Bini, Idol Kenny.
16: Ang idol nga White Corona, Day Bambino.
17: Ang laagan nga Pretty, Idol Tweety.
18: Ang bugoy nga Good Boy, Idol Dubs.

0: Kinaham sa Domingo, Bisaya! Ikaw ba, inhaler-inhaler, mangka? Mulis nga, yun ang samot, imong ilong. Ay, nahinay lang. Hinay-hinay lang, mapungan pa ni.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, nabinagyod kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos din inadyod ko makakita kung mungit-ngit na.
3: Isip ko sa ka-diabetic, nahadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Maunga na ngita ko og natural na tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
1: Mas klaro na ba bisang gabi?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata at mas klaro na jud bisang gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
1: Unsa pa gihulat ninyo? Pamitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang
5: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
6: Get ready for a Wild West adventure. Play Wild Bounty Showdown at Bets 88. Choose your luck from over 2,500 games so you have more chances for big wins.
7: It's a non-stop gaming adventure with Bet 88.
6: Bet 88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.PH.

0: 93.9. Kinaham sa Domingo, Bisaya!
1: Ani asiro sa spandan, ikan pa'y tao sa tao.
2: Masaya wag kuday.
0: Way pagkaluma, kinaham yun ang Bisayang Sunata. Kinaham sa Domingo, Bisaya!

0: Kinaham sa Domingo, Bisaya!
1: Ikaw ba? Abinara magasbalay, no? Di na sa kakababulbos. Mang lipstick, maligo, manot brush. Ah, ina lang, mabiyaan. Diyo kasi mong bana, anak, day. Mapanyan pa ni.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
4: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dagong pirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako, kuman sa tulo ka bulan, dako ka ayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagong.
3: Wow, alang sa naa'y katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
2: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
6: Get ready for a Wild West adventure. Play Wild Bounty Showdown at Bets 88. Choose your luck from over 2,500 games so you have more chances for big wins.
7: It's a non-stop gaming adventure with Bet 88.
6: Bet 88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.PH.
8: Ang sarap makinig araw-gabi. Idol din niya ko kasi ang idol kong FM
9: 93.9.
8: IFM.
0: Kinaham sa Domingo, Bisaya!
10: Ania si Rosas Pandan, ikan pa'y tao.
11: Pasayaw at kuday.
0: Huwag pagkaluma, kinaham yun ang Bisayang Sunata. Kinaham sa Domingo, Bisaya!

0: dilim.
1: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Sis, ganda ng hair.
5: Naka-empress.
6: Impressively smooth, shiny, and healthy.
5: With regular use.
4: Naka-empress. Nakaka-impress.
6: Try mo na, sis.
5: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
7: Empress Shampoo. For impressive hair.
8: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdulot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sadkod. Salon Pass. Methyl salicylate menthol tocopherol acetate Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor. Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
9: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratio to eh. Dimples Humana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
10: Ako Plus, Alco Plus!
11: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
12: Unsay imong buhaton o sa matulog kung maglisod ka sa pagpagawa sa hugaw? Mag-shower, mag-skincare, o muinom o calcium sinuside sinukot. Para nindot o presko ang pagmatas kabuntagon. Calcium sinuside sinukot before bedtime gives natural, gentle overnight relief against constipation. Made from senna leaves, so it's gentle on your colon. Likay sa kalisod, likay sa kasakit. Para inigmatas kabuntagon, andam na. Kung constipation ang hisgutan, senna all, may natural nga solusyon. Calcium sinusides is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Idol! Naabaki anak ka junior high school karon nga padung na mag-senior high school? Basin siya na ang among gipangita. Radyo Eskolar ni Idol! Scholarship program sa IFM ug DYHP in partnership with Skills Incorporated na tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally og internationally. Libre ang uniform ug school kits. Busa ayaw paglangay, limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-4100-267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com. Say my life begins, a whole new world is waiting. It's right for the take. Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon. Radyo Eskolar ni Idol.
14: Ang Idol mo, DJ.
15: Ang tamis na sila, tig. O gabi mo, gitig. Idol, mami, tig.
16: Boss man, cute gihan. Idol Buiki.
17: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
18: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boost, chaming auntie, Maria P.
19: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulatido.
0: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
2: Ang tamis mo ngisi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
6: Ang market man on the run, Idol B.
11: Ang chika Dorang sexy Idol Chixie.
3: Ang idol nga bini Idol Kenny.
5: Ang idol nga white corona Inday na bina.
9: Ang laagan nga pretty Idol Tweety.
4: Ang bugoy nga good boy Idol Dubs.

0: 93.9 FM. Apo nga, Pilipinas. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Buntag, buntag, buntag, buntag, buntag, buntag, buntag, buntag, buntag. Mayo 24 na adlawng Domingo katapos ah, dili day napay 31 no. Karon nga Domingo mga idol man gitawag og Pentecost Sunday no. Kuha ko masayop, correct me if I'm wrong ha. Text mo diha kung masayop ko. Si 0923112871 sir 1 ha, 0923112871 sir 1 ha. Mga mag-greet ta diha. Magpahibaw asa sila dapit. Nangaligo bagdagan. Good morning, good morning, good morning. Kung ako masayap na Pentecost Sunday, kanabitaw nga human sa 50 ka adlaw, no? Agikan sa kining Pascos pagkabanhaw or Easter Sunday, no? After 50 days of Easter Sunday, mao may kanang meaning kaning Pentecost Sunday, no? Lang sa ato ang mga Roman Catholic faith at mga kaisunang mga Katoliko, all the respects natin ho, ana. Yeah, happy, happy Sunday sa tanan. O niya, simba, simba, simba yun, ha? Good morning sa mga nanay, tatay din, ha? Si Lolog, si Lola, si ate o si kuya, good morning! Nang matar sa ate si kuya, nabuglaw itong panahon, no, gumikan kay, doon na kita yung mga nasinating mga pag-uan-uan, kay kapo, no, kusog-kusog ito. Nakabunok itong uwan kining sayo sa Sabado, no? Abi man ako kato magpanag-um niya, wa na to God. Mura na to kato mga pagpanag-um sa hapon, ba? Pero lahi di ay. At least, no? Nalipay nga to ang mga mag-uuma, no? Sa mga nagadiyang mga probinsya. Sa nagkadaiyang mga kabukiran. No, malipayon sab, no? Niya kita sab diri sa syudad. Mikan kinakasinati ta grabe nga mga kainit, no? Atong milabing adlaw 39, atong milabing Domingo may abot kito 40 ngadto 41 na ang heat index, no? So, sumaw na ang pasalamat sab ta sa atong labaw kagagahom mga kanang taong ibahin-bahin ta, no? At least kayo, no, kanang sa bitaw tapasagdan gyud no sa atong labaw makagagahom no pareha ra sa pagbahin sa ato mga grasya nga dawat mao na nga iwas laktodol no? Ayaw shortcut sa imuhang pagpanginabuhi ayaw himuang dali no ang tuang pangadlaw-adlaw nga mga pagpakigbisog pagpaningkamot. Alas 6:21 na itong oras sa IFM. Welcome to the show! Sa ito ang pagpakiguban na rin sa ito ang programang Kinahams Domingo Golden Hits na. Okay, kagalina kuad ba ito? No? Kinahams Domingo Bisaya. Kinahams Domingo Bisaya ba ito? Karon, Kinahams Domingo Golden Hits. May pagpaminaw din ang aramat, anaramat Tio Ruby. Tanan taga isla Kabulan na just buy na busta buhol si Eloterio Bagyo Mor Bagyo mamaraming Rimar Escabas Ana Rey og sinyong Heralde si Naida Sakop at tanan taga Katarman Cordoba sa si Tidio Christian Gudilos Asile Kilio og si Warren Pitaliar pamilya ni Virgie Angko og ingon man tanan taga Kansipa Cordoba Jeffrey Sigador og ang asawang si Flor og si Abigail Biongko Jewel Ann Budbud Biongko og si Clifford Sanchez. Oy, happy, happy fiesta ko ng Biba Pit Senior sa Isla Kabulan, Buena Vista, Bohol. Agay, agay na ay kasi lagtik kaayo ang panits lechon diyan or kubals lechon. Lagtik pa ba? Lagtik. Onya, ay kalimutan text lang sa ato ang text line number 0923112871 0923112871 ato sa mga andam gumikan kay action magkabalaka bin kung di na ma-charge ang cellphone gikan mo gusto pagka drained na drained abim na kung tao rin ma-drain yan nangita medyo ko dito mag slow yun eh. Good morning ni ato sa ni pang greet ni mga naka-text sa text line na Romanam Anam tano. ni Ate Belinda Camus, no? Si Great Colon Danilo Camus, Rulila. Ang ingon man ni Elina, si Jonas Amancio, si Lito Mantilla, Vicky Burha. Og si Yulich Dino Burha, si Runila Camus, Rini Arniho, Genevieve Kunson, Virgie Camus, og Jenry Arniho, og si Satuburan, Cebu. Nya, pasuruyon ko no kong Spardo, kinasangan sa Barrio Concepcion. Uy, grabe ko no dito, ilang pagpaminaw radyo, no? Di HP kayo, MJ ko, no? Sige, noted kayo, no? Wadyo ko no sila masuruyo dito sa Hini Kabalsi. Ah, salamat kayo, ha? Pohon, pohon, pohon. Pala ko greet ni Hini Kabalsi, Marieta William, si Bibi Lutlop, Badong, si Tio Proding sa Pardo, Poblasyon Pardo, sa Pusiti Moni. Kinasangan niya. Greet sa Dalia Barintos Camus, Jok Joks, Jurlis Jubis Adelpa, Sir Darlinda, si Richard Alfante, si Salumpi, si Angela, og ingon man, Angela Kabalsi, si Itin, si Marina Villasin, si Elvis, si Jimmy, si Marvin di Motor Munson Tampos. Gikan sa Pasilong Paradise, Queso, Mandawi City. Gikan yung 105, digid ko na palupin ng Kulapo Boys. So, pag-greet si Alan Kulapo Reyes. Atan Abanggan, og si Red Galon Group. Tano Bakalso Building. Si Dines, si Joel, si Bigan, si Mulo. Si Danny, si Titing, karaang mga ngahig, si Bigan, no? Ay, karaang gahi niya sa Inayawan, si Ritari Lanfil. O, karaang gahi na Bigan, magbukod ang mga bata sa una niya, sa magpabadlong niya sa dam site, sa Inayawan. Gukdo ng mga bata, kuyawan ito mga bata, magdagma-dagma. Dahiag na ni Boss Bigan na una. Abo tayo rekusun kami ni mo inom ng kuba gapon. Onya si Titing, si Biling, si Junjun, si Berto Ligid, that's coming from Bilcor, the king of tuba si Niwan, si Bilcor. Mauna siya founder sa Red Galon Group. Happy Sunday, Kanta Idol. Bitaon siya, Resulta Idol. Guwapo si Jay Digamo sa Carmen Bohol. Resulta Suertres. Alas 9:28. Alas 9:28. Go, katoy, wag ito. Pahuway tatay, ay. Alas 6:26 na. Mabalik ka, inyong Idol ng Bayan. At ang inyo itong live greetings. Pwede mo matawag sa 0923-118-701. 0923-118-701. Mahata, go signal. Resulta Suertres sa Presyo Merkado. Alas 6:26 na.
1: This time check is brought to you by Kelly. Papay Kelly. Para everybody, every bubbly.
2: Inaam sa Domingo, Golden Hits!
3: Ikaw ba? Health Red Cell makaka. Pero matog, nag-alauna. Alauna sa kadlaon, di ay pahuay, ay mayot. Mabungan ba ni?
4: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
5: Ang keratin na may plus.
6: Keratin Plus.
7: Ang keratin na may plus.

0: hapon ko.
1: Ana si Dan at 6 AM. Kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro og natural.
2: Puyawang Dan, uy!
1: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw, pinakalami nga black coffee.
3: Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
4: Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural, pinakalami nga black coffee.
5: Good vibes mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
6: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
5: So, nakatabang gid sa imo ang iBerry, Tita?
6: Oo kayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug lawas.
5: Ayos. Busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
8: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Marketman on the run. Idol B.
10: Ito na po yung hiniram kong pera tulad ng pechang na pagkasunduan.
11: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
12: Ganyan ang Pinoy!
13: Ang Pilipino may isang salita.
14: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
15: MX3. Dito ako, believe.
16: Kining corned beef na lang usab, okay na?
17: Mami!
16: Angeline!
17: Di man sa'yo pang okay ra.
16: Pero,
17: sa

0: Idol oras sa IFM alas 6:33 na. Rinata sa tuang Kinabs Domingo Golden Heads live greetings. Pwede kayo mong tawag sa 0923-112-8707 sa dili pa to basahon. You can 840 sa resulta sa alas 9 mga natin gihatag ka ganina. Pag nandibuka resulta, tangin niyo ka ng taon-taon ha. You can 390 good morning si LD Tahanlangit sa Dias Cordova. Salamat kayo sa mga idol sa Dias Cordova, Dias Lapu-Lapu, Mandawi City, of course, labing dinhi sa atuas sa Dakbayan sa Subo. Si Bull City, good morning! O sa ito, mga idol nga na sa mga nagkadaiyang mga bukirang barangay o mga dinhindapit sa kinibitaw mga sa norte baka, no? Sa atuang probinsyang bahin. Norte, south baka, no? Nagkita ni 159 si Edwin Gulyuso and family sa Birama. Nagpaminaw ko na as always. Salamat kayo sa Aper Sudina. Unyang gikan ni 109 na belated happy birthday ko ni Elizabeth Basiliote. Gikan siya mga anak si Elden Basiliote, si Lindon Zlaika, og ni Bill Card. Happy birthday ni Elizabeth Basiliote. Ay paka magkakuha na ni Bill Card ang kiningkuan kubal si Nasal. Good morning idol, shout out no sa akong asawa nga si Claire o sa akong aman nga si Juni Ruka Junior. Salamat ka Juni, why mo tawag niya kaya ito na niyong ibutang ngayon. 0923-112-8701 ha. 0923-112-8701 ato ning tubagon, atong tubagon. Dara dara idol, kinaha morning. Onya sa day kay umurag ato. Atong pakusgon ni mo tingog dula kay murag na hinay man dara. Uy, napaong lagi. Oy, wala day dara day. Hello idol. Kinaha morning.
1: Hello, good morning idol.
0: Oy, kinsa man ni?
1: Ellie May,
0: tag-asa mas Ellie May?
1: San Isidro, Talisay.
0: Kumusta man itong panahon niya, Ellie May?
1: Okay, Raman.
0: Okay, Ra. Way uwan na? Wala na iwan?
1: Wala na. Nahurot na.
0: Nahurot na. Bitahan sa itong uwan na kaya nakahatag sa kabugnaw. No, sa ito ang palibot, no?
1: Nawala
0: sa dangabog. Oh, kanasad, no? Nalipay sa dangato ang mga mag-uuma, no? Sa mga nagkadaiyang mga kabukiran.
1: Mojun.
0: Kumusta man diya, Ilime? Kumusta man diya sa San Isidro, no?
1: Okay naman, Kod.
0: Oo. Sige, greet imuhang pamilya din, ha? Imuhang mga higala.
1: Okay, hi, good morning. I would like to greet some of my friends who are listening to us right now, especially to Ate Philly Rosales, Alejandro Jodilia, Kaya Alex Mansa.
0: Member ka sa Hilot Group, o sabi na?
1: Previous ko, Idol D, kanang na ako sa SMC side.
0: SMC side ka, o sabi pangalit siya, bukang pwede na mo i-greet.
1: I would like to greet all my co-workers in Elwa Wellness at on his side.
0: Yay. So, pahilot mo dito. Kung pasabot ada, kung ako magpahilot ko dito, discounted na ba ko? Depende sa amo, no? Depende sa nagbantay.
1: Depende sa amo. Depende
0: sa amo. I don't be... So at least na mo nahimutang sa SMC side, no? Imo ang mga kaubanan ipang greet.
1: Oo.
0: Maura to?
1: Ay,
0: nalimtan di ay.
1: Pwede ko mo request?
0: Pwede kayo. Basta kinahams Domingo Golden Hits lang.
1: Kuan ka ng I Love You by Olivia Newton-John.
0: Olivia? Oh, di ba gusto? Ka-play ba kata ni Olivia? Ito lang ko. Ang ato ma-play ng Olivia, kato ng mga na, dawata na Olivia, pero na-play na kaganina, ano sa... Olivia Newton, yay.
1: Olivia Newton John.
0: Newton John. Unsay title?
1: I love you.
0: I love you. Sige, ato niya na paning kamutan, ha?
1: Okay, thank you. I love you.
0: Sige, welcome.
1: Okay, bye.
0: Sige, bye. Happy Sunday. Unyam, dapat ang like caller 0923-112-8701. Gara, tutubagun. Hello, Idol. Kinaha morning.
2: Kinaha morning, Idol B.
0: Uy, si Kwan ba ni Juni?
2: Kung hula, regalo doon.
0: Di ko manghula na kuha na ako yung numero, sir.

0: Minaw ra ba? Minaw ra ba, no? O, dili siya maayo nga joke, ha? Kung minaw asawa ang inana.
1: Sip-sip
0: doon. Ang sasingan?
1: Sip-sip, kinatos at bang.
0: Nitingog ang asawa. Aw, abil ko asa padong, abil ko padong mo magkakuan, mag-deep.
2: Padong, padong,
0: padong. Padong mo duty, sana all, oy, biya. Oh, mag-ihay mo duty, duty ni Domingo?
2: Ha?
0: Duty Domingo?
2: Siyo, saan tayo ka ng Metro Pasiyo ba?
0: Ah, okay, oo. Oh. Yeah, pero katong pagpistas, kapakula, numingaw mo, no? Wa, may bitar mo? Mingaw kitong pista sa kuan, kapakulan. Ang zengan? Awa de kao na to de. Wita Juni,
2: si Juni Senior.
0: Ah, si Juni, Juni, kana. Oh,
2: kamahan re.
0: Kitsa pa?
2: O, ganing akong mga anak, o ako asawa. Hmm,
0: anak, yun. Asawa, yun sila.
2: Pansa, ayipin.
0: Sana all. Mara.
2: Kanala dalay?
0: Nga naman?
2: Kanala.
0: Nang loo da, Juni. Sige, Juni. Amping da, Juni, ha?
3: Alco Plus ka
0: ba? Alas size 40 na. Sige, dapat tag-like callers. Laban ni Juni Roca Junior diya sa Kapakulan Tisa. Hello, Idol. Kinaha morning.
4: Morning.
0: Dali ar kasunod sa mga winner, sa mga winner, sa mga listener ng mga caller ay. Kids up ni Dol.
4: Pau pau, itiri.
0: Uy, si Pau. Abi man akong hubog ang nanawag. Pau, kumusta nung kada Pau? Julius Anuta, a.k.a. Pau Pau.
4: Mawala
0: lagi ako, Nenol. Ah. Mawala lagi, kusog lagi ako
4: ni mong radyo. Ah, kusog ka.
0: Basta nas, double dim, suruy ko niya balik. Basta nas, double D.
4: Ah,
0: sige pa, greet na din pa.
4: Pa,
0: shout out
4: ko ni Boss
0: Al Hisalta. Ah,
4: kana, gyan na, why? Chowrat.
0: Kana, why lang gahi niya? Sige, Pao, kinsa pa, Pao?
4: Dari ng Butler, Vicky, Libby.
0: Ah, kana, gyan. O, sa tanang taga-upaw, Mandawi, great.
4: Isawang ako, tuwas Guadalupe karon.
0: Ah, imong asawa, tuwas Guadalupe? Nagbuwag mo?
4: Apo.
0: Ay, imong apo, abin ako imong asawa, naman na diya.
4: Idol, salamat, Idol.
0: Mara, Pao! Uy, gamay yan na ito, Pao.
4: Aw, sagsura ng gamay na ayon, dito na sa baganon.
0: Sige, Pao, amping na, Pao.
4: Oh, ampe. Sorry, ay magkalugar,
0: Idol. Boss Pau-Pau, ha, diha okay. Sa... Usa na nga street niya, Pau?
4: Katipunan.
0: Katipunan Street. Salamat kay Pau, amping.
4: Okay, salamat.
0: Sige,
4: salamat.
0: Dawat na glass cooler ko na ba? Ah, wala. Marag wala na may nanawag. Sige. Last na sunan. Bye. Okay. Onya, at to say greet ni mga na-text dari sa text line. Ay kalimut 0923-112-8701, ha? 0923-112-8701. Good morning, Idol. Happy Sunday. Shoutout sa kong asawa nga si Ems. O sa kong mga anak si Kit Jess, Kat Loren, si Shinshin, si MG. Naminaw ko no sa Migdalilla. Si Buyak. Salamat, Buyak. Sa tanong bago na itong last caller, babe. Hello, Idol. Kinaha morning.
5: Hello, good morning, Idol.
0: Oy, nakasood pa si Ate Dills. Ah, sige, Tidel.
5: Happy birthday. Pamilya na lang ni Telma Rubis. mga Ruby family na lang.

0: kuan kana sang itumboy nga nagpaminaw sa tanan na lang tagamangya si Bunga Bandlot sa mga silingan na lang bago yas man yan.
1: Alright, mara ati Dios. Salamat ati Dios. There's no road. Have you been out of Davis City? La size 44 na to sa tong last caller na to. Ah, kailangan na kita ipasood ka caller. Sige. Standby. Alas ato ang presyo merkado. Kung ato ang recap sa ato ang kinatibukan na swertress result gikas alas 2 alas 5 alas 9 kagahapong adlaw. Dagapos 93.9 FM mapungan pa ni Kinaham sa Domingo Golden Hits.
2: Kinaham sa Domingo Golden Hits.
3: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
4: Oh. Mapugnan pa ni.
3: Oh.
5: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin!
6: Ang keratin na may plus! Keratin Plus!
7: Ang keratin na may plus.
8: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
9: Nanay, tatay, gusto ko ng Cali. Ate, kuya, gusto rin nila Apple, Pia, Lyle, Tita, Chona at ni Gwen. At ni B-Boy, ni Jik-Jik, pati ni Beto at ni Glenn.
8: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
9: Yo soy Bebero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
8: Cali, kaya everybody, every bubbly, sa Bubbly Town.
10: Magnolia, feeling good, set up.
11: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Manong, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratsyo to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
12: Ako Plus, Alco Plus.
13: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
14: Your bill, sir.
15: What? 14,000 pesos for dinner?
14: 1,400 on dessert.
16: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
14: Your bill, sir.
15: Order for more. Dessert?
16: EO. Love your eyes.
17: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
2: Inaam sa Domingo. Go.

0: sa gana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: Mayong adlaw mga suki natong tigdaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
3: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
4: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, gisunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
6: Hola! Tayo na sa Espanya! Imbitado po kayo sa libreng orientation ng World Connect sa May 30, Sabado, 9:30 a.m. sa Quest Hotel, Cebu City with special guests from Spain. At sa mga taga-Bohol, ang free orientation ng World Connect ay gaganapin sa Q Hotel, Tagbilaran City, May 31, Sunday, 1 p.m. Alamin kung paano kayo makakapunta sa Spain at iba pang bansa ng European Union through the Learn, Earn, Live program ng World Connect. They also have pathways to Malta, New Zealand, Australia, Canada, UK, Germany, Finland, the Netherlands, and USA. Register now. Visit World Connect Cebu, 4th floor, Amslai Building, Salinas Drive, Lahug, Cebu City. Text or call 0965-574-0622 or World Connect Bohol, 2nd floor, GZ Building, Tamblot Street, Tagbilaran City. Text or call 0912-052-4005. Learn, earn, live, and Spain through World Connect. 19 years na po kami.
7: We are World Connect, your visa to a better future.
8: Sis, ganda ng hair.
9: Naka-empress.
8: Impressively smooth, shiny, and healthy.
9: With regular use.
8: Naka-empress. Nakaka-impress.
9: Try mo na, sis.
8: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
10: Empress Shampoo. For impressive hair.
11: Hi! Hi! Hi! Balita! Suwertres ug Lotto Results!
12: Idol! Suwertres result! Alas dos!
13: Cuatro! Siete! Nueve!
12: Idol! Suwertres result! Alas cinco!
13: Zero! Cinco! Zero!
12: Idol! Suwertres result! Alas nueve!
13: Dos! Ocho! Siete!
12: Idol, nakaigo ba?
13: Idol, nakaigo ba?

93.9 IFL. Laura and Tommy were lovers. He wanted to give her

93.9 FM. Pungan pa niya, alas 7:01 na mga idol. Ano na kita sa tuang presyo merkado o niya sa dili pa mga idol. Ato sa aning, si tawag aning... Ato sang hibawon ato ang mga presyo.

0: atong presyo merkado, no? Ato ging sundan gini dayon mga idol. Ato sang gili-ili kari. Ang ato ang tara, ato ang presyo merkado.
1: IFM Balita Presyo Merkado.

0: alas 7:30 ta wait sa kadiyo ta kay baga ato sa di padangat atong Facebook live no alas ato ang ako ang Facebook no sa Idol B IFM mga idol ha at ang ininyo Idol B 93.9 Idol B IFM no ato ang presyo merkado no aron nga kanang ma-recorded gininyo diha nga makit-an nyo diha no on loading mo gamay ato ang sige lang at least no unya asa man ni dara okay dara to ang presyo merkado mga idol na Facebook live ta no alas 7:04 na yato ang gisusi kini ato ang presyo merkado na to mga idol gikan ni sa Unito Carbon Public Market na sa Rice Section to gisusi pagbalik ni mga presyo sa sama sa white sugar makapalit ka sa tag 92 ang matag kilo ang maskubado si tinta ang brown sugar 95 unya ang kaning palm oil anasog kini sa si tinta inoibe ngadto sa 85 ang matag kilo sabi ni no so far mao na no ato ang presyo merkado karong adlaw ng Domingo mga idol atangin nyo atang adlaw nga tanan no Lunes hangtod Biyernes sa programang IFM bango na kauban si Idol Boy Kiyo si Mami Kik mga idol ha unya kay alas 7:05 na magyod mga idol kini sang bahinag hatod sab kanato sa Liber Aid Pro mga idol no sigaran ra ba ato mahinumduman mga idol sakit nga influenza nung ubo sipon mao manay sagad apan makalimutaw sa hay nga duna day sakit nga pwede posible nga maigo sa atong atay mo nang ay pasagdi mga idol no mapati liver ka no gumikan buguna kay stress sa dili sad healthy ang ato ang tumagi pangkaon dili healthy lifestyle no oo onya mo na nga ayaw gid pa pagkuwat nga masakit ka o fatty liver mo na ipasagdi ha dapat husto nga diet exercise o karon dunay Liber Aid Pro mga idol sakto kay Liber Aid Pro lahi nga Liber Aid dunay silimarin ug dungang vitamins multivitamins ani siya kay dunay B1 B6 B9 ug B12 dugang nutrisyon plus ligon nga protection mga idol no yung pinaka pro pag ini kay usa ka hepatic protector gawas sa protection nagtabang ini sa pag-ayo sa mga liver injury no sa atay unya naglikay sa kadaot sa liver cells nagtabang sa pag-regenerate nga kadaot sa atay mahimong balik sa dati nga buog himsog no kay pinaka pro pag ini siya kay Liber Aid Pro OTC drug nga dili na kinahanglan resita sa doktor no so na nga makatabang suporta sa mga pagtambal sa mga laganay laing mga chronic inflammatory disease sa atay sama sa alcoholic ug non-alcoholic fatty liver viral hepatitis o liver cirrhosis no yamara sa pamimguhat niya Liber Aid Pro na Pro Liver Protection, Pro Health, Pro Treatment, basta healthy lifestyle, Liber Aid Pro. Mag-liver up na ta, Liber Aid Pro. Mapalit sa Rose Pharmacy, Mercury Drug, Watson, Southstar Drug, o sa tayong leading drug stores, tibuok sa nasyon. Silimarin Plus, multivitamins, is the generic name of Liber Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Alas, shiti na. Nagyan po sa itong programang... Kinabs Domingo Golden Hits alas shitty.
1: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
2: Kinabs Domingo Golden Hits.
3: Ikaw ba, inhaler-inhaler, mangka? Mulis nga, yun ang samok, imong ilong. Ay, hinay-hinay lang. Hinay-hinay lang, mapugnan pa ni.
4: Sis, ganda ng hair.
5: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
4: With regular use.
5: Naka-empress. Nakaka-impress.
4: Try mo na, sis.
5: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
1: Empress Shampoo. For impressive hair.
6: Pre, si Gerald Anderson to. Mapangis na extra strong beer promo ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer. 7% ABV. Bangis sa sulit. Bili ka ng tatlong 330ml, may libre ka pang isa. So 105 pesos SRP lang, may apat na bote ka na. Bangis na tama. Ilabas na ang bangis ng Leon.
7: Bili na! Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S 2024. Drink responsibly.
8: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
9: Ako Plus, Alco Plus!
10: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
12: Constipation? Lisod na para nimo. Para sa lawas o dili maayo sa paglawas. Kanang naglisod na kagpagawas, pero dili pod ganahan masakitan, pwede na kaayo. Pinaagi sa calcium sinusides sinukot. Made with Sinalef extract. So it's gentle on the colon. Just take it before bedtime for overnight relief. Usaka natural solution batok sa constipation. Gaang paminaw, likay sa kasakit. Sinaol. Calcium sinusides is the generic name of Sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Marketman on the run, Idol B.
14: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, nabinagyod kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
15: Sa una, halos din inadyod ko makakita kung mungit-ngit na.
16: Isip po sa ka-diabetic na hadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
17: Mas klaro na ba bisang gabi?
15: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata at mas klaro na jud bisang gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
17: Unsa pa gihulat ninyo? Pamitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
18: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas sa anumang uri.
19: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
20: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
21: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
22: Ang keratin na may plus.
23: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service! Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
24: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: MX3, tunay, natural at original.
26: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
2: Pinaam sa Domingo, Golden Hits!
4: Sis, ganda ng hair.
5: Naka-Empress.
4: Impressively smooth, shiny, and healthy.
5: With regular use.
4: Naka-Empress. Nakaka-impress.
5: Try mo na, sis. Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
22: Empress Shampoo. For impressive hair.
4: Sis, ganda ng hair.
5: Naka-Empress.
4: Impressively smooth, shiny, and healthy.
5: With regular use.
4: Naka-Empress. Nakaka-impress.
5: Try mo na, sis. Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
22: Empress Shampoo. For impressive hair.
23: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
21: Ang keratin na may plus.
22: Keratin Plus. Ang keratin na may plus.
13: Game ka, Idol?
27: Game sa Idol!
13: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol at ang isa't online, not just one, but two winners patag-adlaw Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
28: Ang Idol mo, DJs!
29: Ang tamis mas lati o glami mo gitik! Idol Mami Tik!
30: Boss man, cute gihan! Idol Buiki!
31: Ang chinita nga witty! Idol Mikey!
32: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P!
33: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulakido!
34: Ang lami sa radyo, Idol Aiko!
35: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony!
36: Ang market man on the run, Idol B!
37: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
38: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
39: Ang idol nga white corona, Inday na bina.
40: Ang laagan nga pretty, Idol Pretty.
41: Ang bugoy nga good boy, Idol Dub.

93.8 FM, alas 7.22 at oras sa IFM. Mga idol, ang kapamahaw na bantana na mainit na modern ay... Sa itong mga nanay, tatay, des, lolo, si Lola, kumusta, kumusta man ninyo hang adlaw Domingo niya. Sa itong mga idol na karon nga nag-biyahi sa itong kadalanan, itong mga modern jeep, at itong mga traditional jeep, mga taxi driver, mga habal-habal driver, Mubit Angkas, Joyride, Maxi, mga food delivery rider to. Kumusta mo dito na na? Tawag niya mo karutaw taon sa itong 0923-112-8701. Watago signal alang sa ito ang live greeting si Kadong Hugna, ha? Kaya naka-charge sa neto cellphone. Bukit na ma-full. Gikan ay 490. Good morning. Permit ko na namin ang Alindahaw Families Barili. Request kong song Wonderful Sound by Tam Jones. Okay, sige. Ito na i-play ro taw-taw, ha? Wonderful Sounds. Uy, naman ay 769. Good morning. I'll be request kong El Mundo. CNG Shoe Repair sa Paho, Lapu-Lapu City. Sana all. CNG Shoe Repair. Request ko nung El Mundo. Sige, sige, sige. Ito na i-play El Mundo, ha? O, sige, ito. Wonderful Sound. O niya, El Mundo. Sige, sige, sige. Ito na i-play ron, ha? Wonderful Sound. O niya,

0: sige, ako na. Play din ta na. Inana na to kapinangga to mga idol, no? El Mundo. Kuya, wag mga request, oh. El Mundo by Engelbert Humperdinck. Sana ong. Sige. Ito na ipiro to, da. Unya, ang CNG Shuriper sa Paula Pulapo. Unya, unya lagi tawag. Lay mo hatag na kong signal. Dali karon, no? Happy Sunday, please shout out to sa kong inaan mo si Alice Tulintin diya sa Barangay Podrumo. O sa akong wifey nga si Marife, I love you, ma. Request of song, my love will see you through. Gika ni Gary. Why tad-tad, agar? Diya sa Punsi Capitol, si Gary. Good day, my idol. Pwede pag greet og happy fiesta. Pwede ka ayo. Oy, nausag di good town. Happy fiesta sa gihulngan ni City Negros Oriental. O ba, kung puhon, no? Mayo 25, 2026. Gika ni Pilipi B. Sa Timagos. Of Happy Sunday. At sa i-greet na ng taga Jeepani Street. Diya sa Kasambagan, St. Michael Street. Mga balabal driver, mga tricycle driver. Mga buutan. Diyari sa may Mahiga Creek, no? Diyari sa Upper La Guerta, si Janjan Bungupunggo. Diyari sa diyari sa may kuan bitaw? Diyari sa may kining usip tawagan eh. Rotunda Lahog Atas, no? Tangan tagang munghun uno Badilan Mandawi City Acosta Ugang Puntillas Family Bus Rojin Ogni Noy Dindos Nanay Selsa Acosta and family. Of course, my family Abanggan Lusada Laburis family. Most especially sa partner life si Miss J, si Dudong Lance, si Delakisha Yana Abanggan. Og ingon man ni Kuya Titing! Uy, nagmata na sila Kisya Yana at Dodong Lance niya. Uyag, nagmata na. Og ni Kuya Titing, si Ati Jenis, Dodong Baydo, Indebenda, Dodong Chanchan. Ang natin family, si Boss Dodo, Ati Daga. Nabinigid si Boss Lito, ang Inujo family, si Ati Fe. Boss! Bubo, Iles Monero, Ginas Itere, sa iyo ka naminaw. Sa may lamid ang Sudan, ha? Ginas Itere, ang Limusnero, o Divas family. Onya si ang Espiritu Blanco family ng Edit. Oo, niya si ng Edit niya usaw si Buspador. Okay naman ang Lupis family si Ate Elsa. Onya bossa ni amin og si ay Ate Lisa Bus Irek. Wa mas nang largam ko. Onya antara taga BCBO Badilat Mandawi City. Dere sa City of BCBO ang Auman family. Bus Rick. Si Ricky, sabay init niya nga paan. Okay, ngon man ni Boss Edito Aguhar, ang tanataga City Orel, Manila, Mindawi City, si Ate Rosemary Remedio, si Ate Virginiary Yarsa. Tanan na minaw din ha. Ang si Consel Rudy Wano, ang tanang Barangay Banilad Council, no? Good morning, yun ang tanan. Sige, yun niya. Ang tanan taga Wireless, subag na ko Mindawi City. Kana Barkley Itere, Mama Kans, Pops Barks, si Ate Mahal, si Imi, Sir Kens, Lalay Cry. Mingon ko sila mga pagkaon ko. Oy, si Ma'am Elvira Danio, ang personal collection. Yes, La Pulapo Brands. Boss Rick Danio, kumusta mo niya? Ha? Onya, good morning sa atin. Naka-text at ang text line. Kalimot 0923-112-8701. Si Gismar, uni. Request ko nung kanta guitar man, kuya. Ika ni 275, request song Familiar by Tom Jones. Ah, okay. Funny Familiar, Forgotten Feelings, no? Si Kuya Funny, diya sa Subang Dako. Subang Dako, sa Pangdako. Sa Bagao Bito, dos may Guadalupe. Ah, diya na pita. Na si Ate Ida, wapalibak sa Ate Ida. Good morning, ano? Ate Ida Obrador. Alas 7:29 na, oy. Standby, alas 1 ang live greetings. Standby mo, Idol. Regapos 93.9 FM. Punag, Tinams Domingo, Golden Hits.
1: Tinams sa Domingo, Golden Hits.
2: Ikaw bang 2,000 ka na tao sa fresh and energetic? Murang bagay ta.
3: Bagay ta ba'y tao?
2: Kuya Wine, mapungyan ka ni.
4: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo akong masasagot. Racho to eh. Dimples Humana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
5: Alco Plus, Alco Plus!
6: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus. Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo akong masasagot. Racho to eh. Dimples Humana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
5: Ako, plus Alco Plus!
6: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
7: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@paggore.ph.
9: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
10: Ang keratin na may plus.
11: Keratin plus.
12: Ang keratin na may plus.
13: Marketman on the run. Idol B. Marketman on the run. Idol B.
14: Mayong buntag, rise and shine. Pero bugat ang pamati sa tiyan, dili maipagawas. Basin constipated ka, mapituhan ang imong tibok adlaw. Calcium sinuside sinukot, dayong tulog inigagabi. All natural, made with sina leaves for overnight reliefs that's gentle on your colon. Aron prisko ang pagmatas kabuntagon ug andam na. Bugat nga constipation, Sinaol, na ay calcium sinuside sinukot. Calcium sinuside is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Gigo Manica, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganun din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
16: Tunay Natural at Original.
15: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
17: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
19: Balik-balik na lang ang sudan.
20: Pongshi!
19: Angelim!
20: Sulayi!
19: Ang Star Nutrimeats ulam with real meat.
20: Grabe

0: Oras sa IFM, alas 7:34 na mga idol. Arin sa ato ang ikadong hugna. Alas sa ato ang live greetings. Tawag. 0923-112-8701. Suruan at say greet. No, request ko ng song. Amo na ni kaganin na din. Si Aga. Caballero sa Kandulawan, Talisay City. Salamat sa imuhang pagpaminaw, idol. Ika ni 146 na naka-text, no? Good day, my idol. Greet ko sa akong anak na si Mi Amor. 4 35th birthday ugma. Okay, happy birthday. May 20, happy birthday. Mishi has many, many more birthdays to come. Then have a blessed day always, anak. Pwede pabalik-balik. Why problema, idol? Salamat ka, idol. Sorry, thanks and God bless always. Ika ni Nanay Lu sa Paho, Lapu-Lapu City. Regards to all, then have a blessed Sunday. Good morning. Happy birthday, ha? Once again, 35th birthday. Ugma ni? Oo. May 25, no? Sa imong anak na si May Amor. Happy birthday. Ika ni 146, salamat niya. Ika ni 908, si Rudy Esparcia, diya sa Sun Oklahog. Salamat. Maraglit ka gamay, Rudy. Late gamay text, ha? Tawag. 0923-112-8701. Awa, kung patawagun, wala naman awa. Kung di patawagun, ay daghan. Dayot. Dara. Ay, good pang loo, dahil, Idol B. Hello, Idol. Kina, morning! Wait, sa kadali, Idol, ha? Dara. Hello, Idol!
1: Good morning, Idol.
0: Oi, good morning. Good morning, Idol.
1: Diri sa Bugnay, Labangon. Labangon.
0: Ah, taga Bugnay.
1: Oo, Labangon.
0: Labangon, oo. Si Kisap tayo pangani mo, Idol?
1: Si Ri Malinaw ni Idol.
0: Ay, si Ri Malinaw. Kumusta mo dyan, Ri?
1: Okay ra kayo, Idol.
0: Okay ra kayo, sige. Okay, niya great.
1: Ni uwan-uwan man kong hapon.
0: Oh, bita to. Kaya nakabugnaw-bugnaw. Kita to ang panahon ng taon.
1: Oh, pasalamat lang sa nga murag nakatagam sa tagayong uwan.
0: Pinood, no? Dako kay gracias Ginoo to ba kay gumikan kay sa gunson bang init unya tigid magsilbi at ang lawas in town. Kuyaw kay labi na kanang nabita nag duty das mga gawas, no, sa mga traffic enforcer o ato ang mga construction bitor kana ato mga panday nga mainitan gid in town, no. Kana ba dili dili gid maayo bitaw sa ato ang panglawas, no, na mga gibahin-bahin gitaw das Ginoo, Idol, no.
1: Okay kayo nung unta, no? Mabalik to sa unang panahon, no? Sa isa ka semana, nay uwan, nay kaduha ka tulo, na magabi. Ano ba ka nang balance ba? Karong dili naman good ba ka?
0: Oh, dili na. Braga, climate change na kaayo niya. Lisukig. Mag-uwan. Uwan sa diod. Straight sa diod, no?
1: Yeah, delikado hinong ka. Sa unang, malipay mo sa unang. Mga bata ko, may mga magigot ka nang magdagandagan sa uwan.
0: Ah.
1: Hindi ko, pero karoon, magsasimuan ganito, magkuhanan ganito, at wala naman, magkuhanan naman dahil yung ka.
0: Oh, subaw naman, lahi naman panahon, Dol. Yeah, sige, Dol, i-greet imuhang kuwada, Dol. Imuhang okay, mga...
1: Ako lang i-greet ang akong kauban.
0: Kana,
1: Trabaho, no?
0: Mm-hmm.
1: Pero dili naman ako mausa-usa kay...
0: Ah, daghan na kayo, daghan.
1: ako lang i-kuhan ang tutilara sa buo. Ako lang i-grip sa namong sa organ sa grupo, no?
0: Mm-hmm.
1: Si Sir Dini, si Leo, sila si Busing Lito, o sa mga kabanit, si Mirna, sila si Mirna, sila si Lapo, sila si...

0: in call. Salamat kayo ngayong Domingo, nakatawag yung ko sa programa.
1: Salamat ka, Idol, ha?
0: Oo, oh, naka-greet yung ko. Na, request ko, pwede ra?
1: Pwede kayo.
0: I-greet lang, ako lang ang request ang kanta ni Ingelibus na Love Me With All Of You, ha?
1: Oo. The love you, love me with all of your heart. That's what I want. Ano ba 'yan, Chadol?
0: Oh, automatic kayo, automatic din.
1: Salamat, Idol, ha, Amping Dol.
0: Salamat kayo, salamat kayo.
1: Amping Da Boss, Idol.
0: Happy Sunday.
1: Happy Sunday
0: sa management.
1: Kana. Oh, salamat. Bye. Sige, dapat tagay kada color na to. Hello, Idol. Kinaha morning.
2: Hello, good morning.
1: Uy, si Philly Rosales.
2: Ako ka lugar kaniha.
1: Ah, okay, Rawe Blima.
2: Karoon lang. Nga, maayong Happy Sunday.
1: Happy Sunday. Pentecost Sunday, no?
2: Idol, we maayong buntag sa tanan. Hmm. Pangumusta ko nila ni Vilma Aquino, sila si Myrna, si Mirian Abadilla, sila si Idol Pretty, o silang Pilimi Sarda, o Derence, o Brian, o Maurat to, salamat kayo Idol V, kay nakalugar ko karon.
1: Aha.
2: Oh. Mo nayo ko kantangan kana.
1: Sama na.
2: Sa Platters.
1: Platters, sama na siya.
2: Kanang Platters nga ka sa guni title anang buwan kanang
1: kataha ko no Idol Philly.
2: Great pretender.
1: Oh. Oh, oh yes, I'm a great pretender. Pretender of time, doing well. My dreams will touch, I can dance too much. Sige, Idol Philly.
2: Idol V.
1: Sige.
2: Salamat kayo.
1: Amping diha, Idol Philly. Bye.
2: Bye-bye.
1: Okay, bye-bye, Idol Philly.
2: Amping sa tanan.
1: Sige, sige, bye. Okay, marag na pa yung glass of color. Hello, Idol.
3: Hello, Idol V.
1: Oy, good morning. Kids family, Idol. Oh, sa Isla Verde, pahinay gamay doon, kay murag hapit magkuhan, feedback. Si Myrna Candol.
3: Oo.
1: Si Myrna Candol lagi ni. Si Idol Myrna Candol, kailaki nila ko si Myrna Candol, kita giniyawan ba ako.
3: Silingan ba?
1: Silingan kayo. Murag naka-classmate ko, ito yung anak sa una. Huwag ko masayop. Idol. Basta ka itong iskwila, like in a one night siguro.
3: Oo.
1: No, napaka ng iskwila, like in a one night.
3: Una, dali man sila ng graduate.
1: So, alam mo, ka itong usa, naka-classmate ko ato. Kalimot ako sa pangano eh. Oo, marag nag-gores to siguro. Ito, Idol, greet ka.
3: Greet lang ko sa mga anak dari nga namin now. Sa akong bana nga nag-drive o gibag. Sa akong mga silingan na lang.
1: Kada.
3: Sa buki, dito sa ko.
1: Oh, yung silingan na si Kwan, si Kisara Rupiris?
3: Veronica.
1: Si Ate Veronica.
3: Sa mga silingan namang naminaw dari. Daghang kami dari naminaw. Sa tanan na lang, Idol.
1: Imong bana, i-mention pa nga si yung bana, oy, laina ni mo. At si Myrna, oy.
3: Si Alan.
1: Alan. Sangay na ni Kwan. Nagkamang Alan, no? Nay Alan Kulapuris. Katong dapat i-bike sa dia. Kailang kang Alan Kulapuris. Alan Reyes.

0: Idol?
1: Murag happy na.
0: Wala lang taga City Paula Maria diya katang kanida ko uga tambukon. Nabisika diyan si Ngisi.
1: Katang na ay alam sa nga auman.
0: Oh, katang katang basa mga palahubog ba? Katang mga palahubog na sway trod.
1: Oo,
0: kailan ka na?
1: Kailan Reyes dito sa Katuan?
0: Oo, kana. Ang taga Reyes compound man sila sa una. Oo, oh, diyan mga kaliwat na niya.
1: Lagi.
0: Oo, oh, wala palahubog diyan.
1: Palahubog. Magwaldig human.
0: Oo. Sige, Idol. Salamat kaya't Idol Merna, ha?
1: Oo, oh, request ko kanta.
0: Hmm, unsa man?
1: Guhit ng palad.
0: Guhit ng palad. Sige, at na-play on niya, ha? Alas 9. Kuman sa tumisa. Sige.
1: Okay, thank you.
0: Salamat. Bye. Okay, kaya alas 7:45 ng mga Idol. Niya. At pa ipadangat ilang mga request. Bye. Okay, sige. Unya, gika ni A35. Ito sila basahon mga nakatext sa text line, oi. Good Idol, good Sunday bungkag naman nun buntag, no? Shout out, happy fiesta kunos, advance, happy fiesta sa Municipality of Liloan gikan sa pamilya Kanyete Frasco, Tagalog live love Liloanon sa na all ganun eh gikan in 592, good morning, dun request ko I'm Sorry My Love by Victor Wood, okay, sige. Ano na kutob sa tumakaya ron na pipli. Ika ni sa Figueroa Street. Ako ni mga suking tigpaminaw na to diha. Good day, Idol. Danny Muntimor. Request ko nung kung sorry, we'll see you through. Kanampare ko ng mga friends. Salamat kini mo diha. Ika ni 643. Kung niya, ika ni 2428. Sweet kuno tanan na Minos Florbasok and family Jill Makilikot. O katukal ko yesterday once more kani sa Upper Kasili. Meet siya core kung siyo ang bihag ng family. Alas 7:45 na standby.
2: Pinaham sa Domingo, Golden Hits.
3: Hello, eh. Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
4: Oh. Mapugnan pa ni.
3: Oh.
5: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
6: Nanay, tatay, gusto ko ng Cali. Ate, kuya, gusto rin nila Apple, Pia, Lyle, Tita Chona at ni Gwen. At ni B-Boy, ni Jik-Jik, pati ni Beto at ni Glenn.
5: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
6: Yung sobretero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
5: Cali, kaya everybody, every bubbly sa Bubbly Town.
7: Magnolia, feeling good, set up.
8: Man, kita mo bang nakikita ko?
9: Oo nga, kitang-kita.
10: Ganado kaya malusog.
11: Kitang-kita.
10: Timbang ay mabigat.
12: Mula batok hanggang tingke.
11: Kitang-kita.
13: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
14: May kontrabaho formula pa.
15: Walang amoy.
11: Kitang-kita.
10: Ang pangarap ng pamilya.
13: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
16: B-Mag Premium. Kitang-kita ang galing.
17: Sis, ganda ng hair.
18: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
17: With regular use.
18: Naka-empress. Nakaka-impress.
17: Try mo na, sis. Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
19: Empress Shampoo. For impressive hair.

0: that wonderful sound. Wala ko iutang has nag-request ni. At si great si Ate Elenita libot-libot ang Nakar and family Nakar and family diha sa Sitio San Vicente Ferrer. Of course most especially sa ako ang Mama Amparo Briguli Abanggan, Brother Mukets Abanggan o si Melanie Lalikan Abanggan o si Dudong Adam diha, no? Good morning, greet ko no happy fiesta kuno si Tibok Mabulo dol. Labi na kuno sa Sitio Magtalisay nilang Jack Jack kuno. Libor og nakol, nakli libor og ni Kaira og sa tanan kuno silingan kuno salamat og happy fiesta. Pista diro des Mabulo dai no des Magtalisay si Jack Jack libor og si nakli libor og ni Kaira sinday Kaira. Ne. Alas 7:59, padayon dasunahan. Standby lang sa tuang misa ha, gikan sa St. Joseph Parish, no? Dere sa Sintro, Mandawi City. Da, sa may SB Kabahog, Sintro, Mandawi City. Standby ha? Tratao-tao. Alas 8:00 na, isunod ang requested gapon, El Mundo.
1: That song is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. That song is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.